alaikum Adalla, da haka muka zo karshen labaran a wannan dare. Sai dai kafin mu sallama, bari mu ji ga muhimman kanu. A Najeriya, ma'aikatan gwamnatin kasar sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku. Gwamnatin sojin Niger ta so ma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa ayyukan sojoji don tabbatar da tsaro a yankunan su. A girbi sau kun ji da gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilan da ta ce na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru huɗu da sa gabata. A madadin Ruqayya Abba Kabara da ta hada shirin, sai injiniyan mu a wannan dare Ibrahim Tukurkepi da dukkanin abokanan aiki na nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Karibullahi Abdulhamid da madubi nake, fatan za mu kwana lafiya.

0: hidima na NYSC guda 10 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Imo. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira demo lady bindigogi manya domin suna taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunansu a kan kutsen da 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda ke yi. Wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi, kusan garuruwa 52 ne cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu bayan bincike. Shekaru kusan 2 bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na sake farfadowa a fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chadi mulkin mallaka a watan Nuwamba ne dai na shekarar 2024 a lokacin da N'Djamena ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani wuri mai muhimmanci ga tsaron yankin. To, labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gwamnatin sojin Guinea-Bissau ta hana tsohon shugaban ƙasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida, a cewar ta yi hakan ne saboda dalilai na tsaro da buƙatar kiyaye doka da oda game da tabbatar da zaman lafiya ga al'ummarta. Shi dai tsohon shugaban ƙasar ta Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan hamɓar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar 2025, ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi kasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin kasar da wajenta, ciki har da 'yan Faransa da na Spaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya haɗa da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido, yayin da a ƙarshe take rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To, kuna sauraron labarai ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya ƙaru a watan Satumba zuwa matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekaru 4 da suka gabata, sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da aka gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage haɗarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan ibtila'in ambaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. To, madalla sai kuma shirin nishaɗi.
1: To, labarin zai fara da shahararren mawaƙin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti Rarara da ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifan tare da tawagarsa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun ƴancin kan ƙasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawaƙin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya sa mahalarta taron fara ihun ba mayi kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawaƙin da tawagarsa ta RRR daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
2: If you try and you don't succeed.
1: To, idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Marigayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
2: Don't give up. Work hard.
1: To sai mu je can kasar Amurka inda fitaccen tsohon taurarin fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furuci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa ko da yake masana'antar ta sauya sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinima a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku wato The Conclusion wanda ya fita a gidajen sinimu yau Juma'a ya tashi da kafar dama inda ake hasashen zai kafa tarihin zama daya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film din wanda Jeremy Ajay Devgan ke jagoranta ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
0: To a gaida Shamsiya Haruna, hukumomi a Kamaruna na shirin samar da wata rundunar jami'an tsaro da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci musamman a kewayen yankin tafkin Chadi. Wannan mataki na zuwa ne bayan ƙaruwar sabbin hare-hare a 'yan makonnin nan da ya sanya mutane daga ƙauyuka sama da 100 suka bar gidajensu, lamarin da ya shafi mutane fiye da 5,000. Wakilinmu na Kamaru, Rilwanu Shehu Usman, na ɗauke da cigaban labarin.
3: Kafa sabuwar rundunar na zuwa ne daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da zafafa sabbin hare-hare abinda hayarba Dubai da muhallansu. Wasu da abin ya shafa sun shaida min yadda suka ji da matakin.
4: A yanzu da muke ciki wallahi ba mu bacci mai da kodi yushe muna dardar kuma wasu daji suke kwana. Muna fatan Allah ya sa wannan abu ya tabbata kuma ya zamanto a ce abu ne mai daurewa na dindindin kuma sanadiyar samun zaman lafiya a yankin mu.
5: Eh tabbas kafar rundunar bataliya a wannan yankin tunta ne ya kamata a yi tun kafin in ta'adda su samu mafaka a wurin. Duk da haka mun ji dadin wannan matakin. Yanzu mutane na ci gaba da kaura saboda halin da ake ciki. Yanzu mutane ma sun kasa daga ina za su tashi su je ina. Wani gan shi yana kaura zuwa Kamaru, wani kuma yana kaura zuwa Najeriya. Yanzu halin da yanzu abin da muke bukata kayan abinci da sauran abubuwa daga mutane.
3: Da yake jaddada shirin samar da rundunar, ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asomo ya ce shirin zai kawo ƙarshen ta'addanci a yankin.
6: Il y aura une véritable montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram.
7: Muna bukatar matakin gaggawa don kawar da wannan 'yan ta'adda. Wannan runduna ta sha bamban da wanda aka saba gani. Za su yi aiki ne ba sani ba sabo don tabbatar da kawo ƙarshen Boko Haram.
6: Citoyens de population, la lutte contre Boko Haram.
3: Shima babban komandar samar da tsaro na Bir da ke lardin Arewa mai nisa, Kanal Muhammad, a zantawar da na yi da shi ta waya ya ce matakin zai taimaka musu wajen aiki kafada da kafada da sauran kasashen da ke yankin tafkin Chadi.
8: Kasan yanka bude batayon nan za a kara su kamfani comforting personnel yanzu za a haɗa kai fiye uku ne kawai, Cameroon, Nigeria da Chadi. Su mutanen Nigeria sun tabi kasan su ne musamman su bazin militiyar kawai suke a binan. Jiya ma sun fito bazin militiyar ne amma su ta sosai aka kashe daya a tsarin bindigo biyu su aka karantsan.
3: Masanin tsaro Dr. Zubairu Bala na Jami'ar Yaounde ya ce manufofin na da kyau, muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace.
9: Idan dai har ya cika alkawari ya sa wannan bataliya kamar da ya fara protection bir Cameroon Chad wanda je kare mutane arewa, su ma jami'an tsaron an ba su makamin aiki na gari, ina tsaman insha Allah abinda ake yi na kan ko bai kare duka ba matsalanin zai ragu. So dewa suna yin irin magana hakan nan a fada duniya su ji, amma kuma ba a yi don shashin ingashin koma makaranta amma har yanzu su ba karatu don sun gudu a kasan su suke amma sun zama yin hijira. Kuma
3: duk da irin kokarin da jami'an tsaron ke yi, rikicin na bayan nan ya yi sanadin raba Dubai da muhallansu, sai dai mazauna yankin na fatan dawowar zaman lafiya zai ba su damar farfado da harkokin noma da kama kifi wanda shine manyan hanyoyin samun kuɗin shiga a yankin. Rilwanu Shehu Usman, Garwa Irifi.
0: To yanzu kuma sai shirin na gaba.
10: rayuwata.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Wani abu mai matukar mahimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta don samun lafiyar jiki, lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi. To sai dai akasin haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama dabi'ar jarirai. A irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa domin a wasu lokutan korar rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri. Kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansa a irin wannan yanayi. Masana dai na alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima, akwai kuma na lallura, sannan akwai na rashin lafiya. Ko da yake, sanannen abu ne cewa ɗabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce. Wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka kiyi a cikin dare. Dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa. Wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa a kai ba, duk wanda mahimmancin sa. Dalilin da ya sanya shirin rayuwata na yau ya mayar da hankali a kai. Mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare, da kuma Dr. Hadiza Ashir, kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Amma kafin nan, ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya.
10: Rayuwata.
12: Kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare. Koya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi?
13: Kwana muke ba ma bacci. Za ta kai har karfe nawa ita tana bacci? Tun safe da ita za ta yi ta bacci ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da za mu kwanta, to ita kuma lokacin garinta ya waye.
14: Yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da daɗi. To wani lokacin kana gano me yake damun shi amma wani lokacin ba ma ka sani.
12: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taɓa renon yaro mai kuka.
15: Kuka ye ta kuka iyaren rashi kuma ba zai shiru ba har sai ya yi ya gaji. Amma kaga yanzu a cikin yayana magana ta domin Allah ba wannan irinsa.
12: Dr. Umar Also, kwararren likitan yara a Najeriya.
16: In ya ji yunwa za ta sa shi kuka, wani lokacin zafi zai sa shi kuka, ko kuma gari da sanyi, ko kuma yaron ma zai zama albana ya yi ko fitsari ko bayan gida. Wani yaron kuma an bashi shi kadai ma da ya motsa ya motsa ya lalama bai zuwa so shi ma nan zai sa shi kuka. Wani lokacin zai zama kamar yaro ko kunnen sa yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura. Wani yaron hancin sa ya toshe ya kasa numfashi ko zazzabi.
12: Shin ko magidanta suna taya matansu rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare?
17: Ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta dan ta huta ta dan samu bacci, shi ma kuma wani lokacin sai ka ga ma yayi baccin cikin nasara hakan, sai kuma in koyunwa ko wanda ya ƙara tashin sa.
18: To a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yara na suke kuka gaskiya bana iya jin su, bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashin na asuba.
12: To da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno.
10: RFI.
11: To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Amina Ibrahim, matar da ta taba renon yaro mai kukan dare.
19: Eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake fara kuma sosai
20: har zuwa wannan lokaci.
19: Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
20: Na'am.
19: Gaskiya.
20: Shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damun sa ko yake damun ta?
19: Eh gaskiya kamar kaga lokacin da ne renan sa dai shi yayi kuka sosai. Da mun dauka ko rigima ce ta yara to kuma sai daga baya muka yi monitorin ce din cewar kunnan sa ne yake ciwo.
20: Ta yaya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo? Sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka?
19: Abu na farko dai da na fara noticing saboda yawan kukan ya wuce ma tunani. Na taba jikin sa babu zafi, na taba ciki babu kumburi, babu alamar dai ma ciwon ciki. So sai na duba kunnan sa. A lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa yana fita dan da kukan yayyawa mun rasa meto. Ashi har ciwon ya ci karfin sa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunnan. To kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi. Muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya.
20: Na'am.
19: Shikenan dai aka samu lafiya.
10: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
21: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
10: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
10: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir, ƙwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
22: Su yara ba kaman manya ba, saboda su ba za su iya communicating su gaya maka abin da ke damun su ba. So the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan. Sannan abu na biyu, yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba, ba su san yaushe ne safiya ba, ba su san yaushe ne rana ba, saboda a cikin da suke ba wannan timetable din dare rana safiya, ba su san cewa da rana ake tashi ayi harka da daddare ayi bacci ba. Saboda haka in ka lura zaka ga tun daga safe in suka tashi aka musu wanka, wasu sai su wuni suna bacci, idan dare yayi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka. To saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su. The only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa a kula da mu, ba wai dan suna da rashin lafiya ba, ba wai dan wani abu na damun su ba, a'a, saboda ba su san sannan ne kamata a yi bacci ba. To sai suna girma a hankali a hankali, sannan jikin su yake canjawa, cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci, da rana a tashi ayi abin da za a yi. Saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya bane gaskiya yawanci, saboda ya wuni yana bacci ne. So abin da ya kamata uwa ta yi shine da lokacin rana da lokacin yamma ta doso aka yi ma yara wanka, to a goya su a baya, a daure su a baya. To idan dare aka sauke su a kwantar da su, su riga sun dauru a baya, to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su yi bacci sosai da daddare.
23: Na'am. Akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka?
22: Gaskiya ba wani abu specific, sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai ƙwaƙwalwar su ta gane rhythm din su ya canja, ya gane ce da daddare ake bacci, anan da rana ake tashi a ido biyu. Amma in dai za su yi wani suna bacci, to za ka ga dama da daddare za su bude ido su tashi su ringa harkar su.
23: Shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ce zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare?
22: Gaskiya ba mu da wannan abu kaman wannan a cikin aikin likita. Duk abin da uwa ta ci kafin ya shiga nono, sai Allah ya tace shi jiki ya maida shi mai kyau ne yake shiga cikin nono. Amma kamar yadda muka sani, duniya tana canjawa, wasu iyayen suna shaye-shaye, musamman iyaye mata masu shaye-shayen kwayoyi da abu da masu maye. So in dai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'innan, yaronta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya.
11: Dr. Hadiza Ashir, ƙwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Gare ku masu saurari, wasu matakai kuke ɗauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare? wasu shawarwari za ku bai wa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi. Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu. Yau ma mun ba ku irin damar kamar yadda aka saba. Kuma lokaci yayi da zamu tsakuro muku kadan daga cikin jerin rayoyin ku masu saurare da muka samu a shafinmu na Facebook. Inda zamu fara da wannan sako na Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa. Ayo kamar kullun abinda ke ci mun tuwo a kwarya shine matsalolin da ke addabar al'umman Najeriya ga talauci ga rashin tsaro uwa uba rashin shugabanci daga shugabanninmu. Ya Allah mun tuba ka bamu masu tausayin mu a zaben kasar da ke tafe. Sai sakon Umar Ali Badai Abadan daga jihar Jifa a Jamhuriyar Niger. Dan Allah dan Annabi gwamnatin jihar Borno ki tausaya mana ki maida mu zuwa muhallinmu na asali. Bai kamata a bar mu a jibge kamar kayan wanki ba a sansanonin yan gudun hijira dake kasashen ƙetare. Saboda haka mu ma yan ƙasa ne kuma muna da haƙƙi a kanku. Dan haka ya kamata ku dubi halin da muke ciki. Dan ƙarshe ina fatan Allah ya sa wannan sako ya je ga kunnuwan da nayi domin su tare da share mana hawaye. Nura Idris Umar kai ma ga sakonka nan inda kake cewa tsakure daga taskar marigayi Mallam Abubakar Ladan Zaria. Mulkin kai ba son kai bane, ba miki kafa a ji dadi ba, ba alƙawarorin ƙarya ba. Idan da masu irin wannan a gaba, mulkin ba zai tsina na komai ba sai an zauna an hana lalaci, an tumbuke tushen zalunci, roko da bara da tumasanci da rashin aiki da yawan bacci, to sai kaga an more yanci. Masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-0663-6641. Sai kuma sakon Iliya Usaini Usman journalist Potterscom. Assalamu alaikum Arafa Hausa. Da farko ina kira ga kasar Saudiya cewa ta fita daga shiga fadar kasar Amurka da Isra'ila ta nemi sulhu da kungiyoyin da ke da manyan makamai a hannunsu domin zaman lafiyar kasarta da ma wanda zai kai ziyara cikin kasar ko shi ma ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali shine mafi ala. Daga ƙarshe kuma ina taya daukacin ɗan Najeriya murnar cika shekaru 66 da samun ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka. Sai dai wani abun takeici shine har yanzu kasar tana hannun bakaƙen ƴan mulkin mallakar kasar. Kullun sai ka ji ƴan Najeriya na cewa gwammajiya da yau, Allah ya kyauta. Sai sakon Comrade Umra Bono Abadan daga birnin Mao a kasar Chadi. Assalamu alaikum Arafai Hausa. Sako zuwa ga fadar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Farfesa Babagana Umra Zulum da ya sani cewa Abadan ita ma babban gari ce mai cike da wuraren noma iri-iri da tarin albarkatun ƙasa. Don haka ba mu cancanci a nuna mana wariya ko ɓangaranci wajen ƙin mai da mu zuwa muhallanmu na asali ba. Ina Kabir Said, anguwar mai auduga tare da Abdulkarim Said. Ga sakonku nan na haɗin gwiwa. inda kuka ce kuna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimaka ta gyara babban injin janareto da ke baiwa gidan rediyon Najeriya Kaduna wato Everseer wuta duba da yawan samun matsala da yake yi akai-akai. Mun gode Arafai Hausa. Usman Haruna, ga sakonka na inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa. A gaskiya abin da ke ci mana tuwo a kwarya shine rashin tsaro a wasu yankuna da ke ƙasa ta Najeriya. A gaskiya ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya sa ido sosai akan haƙƙin talakawa. Allah ka ba mu zaman lafiya. Sako daga Alhaji Usman Wudaza Soba Kaduna a tarayyar Najeriya. Masu sauraro, da haka shirin ya kawo ƙarshe tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu kuma madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin shirin akan na'ura. Sai ni Kabir Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za mu kasance cikin koshin lafiya.
0: To bari mu dan shakata da wannan.

To madalla da haka muka zo karshen labaran a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu ji ga muhimman kanu. A Najeriya ma'aikatan gwamnatin kasar sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku. Gwamnatin sojin Niger ta so ma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa ayyukan sojoji don tabbatar da tsaro a yankunan su. A girbi sau kun je da gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilan da ta ce na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru huɗu da sa gabata. A madadin Ruqayyah Abba Kabara da ta hada shirin sai injiniyan mu a wannan dare Ibrahim Tukurkepi. Da dukkanin abokanan aiki na nan sashen Hausa na Radio France International RFI, Karibullahi Abdulhamid na madubi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 8 agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi.
0: Kuma sauraro barkamu da wannan dare ga kanin labaran duniya a Najeriya. Ma'aikatan gwamnati sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku. Gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa sojoji wurin tabbatar da tsaron yankunansu. A Guinea-Bissau gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilin da ta ce na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumbar da ya gabata zuwa matakin da ba taba ganin irinsa ba a cikin shekaru hudu. To ga labaran BDB. A Najeriya, ma'aikatan gwamnati karkashin kungiyar Joint National Public Service Negotiation Council sun fara yajin aikin gargadi na tsawon kwanaki uku bisa abinda suka kira da gazawar gwamnatin tarayya wurin magance bukatun da suka dade suna gabatarwa. To sai dai wakilin mu karatu Ismail Abdullahi da ya zagaye birnin Abuja ya gano cewa galibin ma'aikata sun ji aiki, abinda ke nuna cewa yajin aikin gargadin na kwanaki guda uku bai yi wani tasiri ba a wannan rana. Gwamnonin jihar Plateau da Kogi da Adamawa sun yi wa mutane da ke zaune a gidajen yari guda 240 afuwa a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya. A Plateau, gwamna Kalib Mutuwan ya yi afuwa ga mutane 130 da ke gidan yari, sai kuma wasu mutum hudu da ya yi afuwa bisa hukuncin kisa da aka musu inda aka sassauta zuwa daurar rai da rai. Shi kuwa gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo ya yi afuwa ne ga mutane da aka yankewa hukunci su 101. Sai gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Pintiri da shi ma a ranar Alhamis ya yafewa wasu da ke zaman gidan kaso su guda 9. Dakarun sojin Najeriya sun halaka wasu 'yan ta'adda 16 tare da kwato makamai bayan sun dakile hare-hare a jihar Adamawa. 'Yan ta'addan sun kai hari ga sojoji na bataliya ta 226 da ke karamar hukumar Gombe da kuma bataliya ta 232 a karamar hukumar Kwong. A cikin rahoton da rundunar sojin ta tabbatar da cewa sojojin ta karkashin Operation Udoka sun ceto masu yi wa ƙasa hidima na NYSC guda 10 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Imo. Gwamnatin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira Demo Lady bindigogi manya domin suna taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunansu akan kutsen da 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda ke yi. Wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi, kusan garuruwa 52 ne cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu bayan bincike. Shekaru kusan 2 bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na sake farfadowa a fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chad mulkin mallaka a watan Nuwamba ne dai na shekarar 2024 a lokacin da Injamina ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani wuri mai muhimmanci ga tsaron yankin. To labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gwamnatin sojin Guinea-Bissau ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida, a cewar ta yi hakan ne saboda dalilai na tsaro da bukatar kiyaye doka da oda game da tabbatar da zaman lafiya ga al'ummarta. Shi dai tsohon shugaban kasar ta Guinea-Bissau Umaru Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan hambar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar 2025, ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi kasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin kasar da wajenta, ciki har da 'yan Faransa da na Spaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya hada da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido yayin da a ƙarshe take rufe bakin ƴan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausan Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irin sa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da a gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage hadarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan iftila'in ambaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. Madalla sai kuma shirin nishadi.
1: To labarin zai fara da shahararren mawakin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti rarara da ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifan tare da tawagarsa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawakin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya sa mahalarta taron fara ihun ba mayi kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawakin da tawagarsa ta RRR daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
2: If you try and you don't succeed.
1: To idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Marigayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
2: Don't give up. Work hard.
1: To sai mu je can kasar Amurka inda fitaccen tsohon tauraron fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester, wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo, ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya, musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya, inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa ko da yake masana'antar ta sauya, sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinima a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku, wato The Conclusion, wanda ya fita a gidajen sinimu yau Juma'a, ya tashi da kafar dama, inda ake hasashen zai kafa tarihin zama ɗaya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film ɗin, wanda Jeremy Ajay Devgan ke jagoranta, ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
0: To a gaida Shamsiya Haruna, hukumomi a Kamaru na shirin samar da wata rundunar jami'an tsaro da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci musamman a kewayen yankin tafkin Chadi. Wannan mataki na zuwa ne bayan ƙaruwar sabbin hare-hare a 'yan makonnin nan da ya sanya mutane daga ƙauyuka sama da 100 suka bar gidajensu, lamarin da ya shafi mutane fiye da 5,000. Wakilinmu na Kamaru, Rilwanu Shehu Usman, na ɗauke da cigaban labarin.
3: Kafa sabuwar rundunar na zuwa ne daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da zafafa sabbin hare-hare, abinda ya raba dubbai da muhallansu. Wasu da abin ya shafa sun shaida min yadda suka ji da matakin.
4: a yanzu da muke ciki wallahi ba mu bacci mai dadi da ko da yaushe muna dar dar kuma wasu daji suke kwana muna fatan Allah ya sa wannan abu ya tabbata kuma ya zamanto a ce abu ne da daurewa na dindindin kuma sanadiyar samun zaman lafiya a yankin mu
5: eh tabbas kafar rundunar bataliya a wannan yankin tuntuni ya kamata a yi tun kafin yan ta'adda su samu mafaka a wurin duk da haka mun ci dadin wannan matakin yanzu mutane na ci gaba da kaura saboda halin da ake ci yanzu mutane ma sun kasa daga ina za su tashi su je ina wani ganshi yana kaura zuwa Kamaru wani kuma yana kaura zuwa Najeriya yanzu halin da yanzu abin da muke bukata kayan abinci da sauran abubuwa daga mutane
3: da yake jaddada shirin samar da rundunar ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asomo ya ce shirin zai kawo ƙarshen ta'addanci a yankin
6: Il y aura une véritable montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram.
7: Muna bukatar matakin gaggawa don kawar da wannan yan ta'adda. Wannan runduna ta sha bamban da wanda aka saba gani. Za su yi aiki ne ba sani ba sabo don tabbatar da kawo ƙarshen Boko Haram.
6: Citoyen de population, la lutte contre Boko Haram.
3: Shima babban komandar samar da tsaro na Bir da ke lardin Arewa mai nisa, Kanal Muhammad, azantawar da nayi da shi ta waya, ya ce matakin zai taimaka musu wajen aiki kafada da kafada da sauran kasashen da ke yankin tafkin Chadi.
8: Kasan haka bude batayon nan za a ƙara su kamfani. Comforting national unity, yanzu za a haɗa kai fiye uku ne kawai, Cameroon, Nigeria da Chad, su mutanen Niger sun tabi. Kasan su ne musamman su bazi militar kawai suke abin nan. Jiya ma sun fito bazi militar ne amma su ta sosai aka kashe daya aka rubuta bindigo bibiyu su aka karantsan
3: masanin tsaro Dr. Zubairu Bala na Jami'ar Yaounde ya ce manufofin na da kyau muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace
9: idan dai har ya cika alkawari ya sa wannan bataliya kamar da ya fara protection bir Cameroon Chad wanda je kare mutanen arewa su ma jami'an tsaron an ba su makamin aiki na gari ina tsaman insha Allah abinda ake yi na kan ko kare duka ba matsalanin zai ragu so dewa suna yin irin magana hakan nan a fada duniya su ji amma kuma ba a yi don shashin gashi an koma makaranta amma har yanzu su ba karatu don sun gudu a kasan su suke amma sun zama yin hijira kuma
3: duk da irin kokarin da jami'an tsaron ke yi rikicin na bayan nan yayi sanadin raba Dubai da muhallan su sai dai mazauna yankin na fatan dawowar zaman lafiya zai ba su damar farfado da harkokin noma da kama kifi wanda shine manyan hanyoyin samun kudin shiga a yankin Rilwan Shehu Usman Garwa RFI
0: to yanzu kuma sai shirin mu na gaba
10: rayuwata
11: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI wani abu mai matakar mahimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta don samun lafiyar jiki lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi to sai dai akasin haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama dabi'ar jarirai a irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa domin a wasu lokutan koran rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansu a irin wannan yanayi masana daina alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima akwai kuma na lallura sannan akwai na rashin lafiya ko da yake sanannan abu ne cewa dabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka ki yi a cikin dare dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa akai ba duk wanda muhimmancin sa dalilin da ya sanya shirin rayuwata na yau ya mayar da hankali akai mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare da kuma Dr. Hadiza Asher, kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Amma kafin nan, ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya.
10: Rayuwa ta.
12: Kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare. Koya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi?
13: Kwana muke ba ma bacci. Za ta kai har karfe nawa ita tana bacci? Tun safe da ita za ta yi ta bacci ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da za mu kwanta, to ita kuma lokacin garin ta ya waye.
14: Yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da dadi. To wani lokacin kana gano me yake damun shi amma ni lokacin ba ma ka sani.
12: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taba renan yaro mai kuka.
15: Kuka yi ta kuka ya rarashi kuma ba zai shiru ba har sai ya yi gazi. Amma kaga yanzu a cikin yayana magana ta domin Allah ba wannan irin sa.
12: Dr. Umar Also, kwararren likitan yara a Najeriya.
16: In ya ji yunwa za ta sa shi ya kuka, wani lokacin zafi zai sa shi kuka, ko kuma gari da sanyi, ko kuma yaron ma zai zama albana ya yi ko fitsari ko bayan gida. Wani yaron kuma an bashi shi kadai ma da ya motsa ya motsa lalama bai ji wasu shi ma nan zai sa shi kuka. Wani lokacin zai zama kamar yaro ko kunnan sa yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura. Wani yaron hancinsa ya toshe ya kasa numfashi ko zazzabi.
12: Shin ko magidanta suna taya matansu rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare?
17: Ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta dan ta huta ta dan samu bacci. Shi ma kuma wani lokacin sai ka ga ma yayi baccin cikin nasara hakan sai kuma in ko yunwa ko wannan ya ƙara tashin sa.
18: To a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yara na suke kuka gaskiya bana iya jin su, bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashi na asuba.
12: To da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno.
19: RFI. To madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Hajiya Amina Ibrahim, matar da ta taba renon yaro mai kukan dare.
20: Eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
21: har zuwa wani lokaci.
20: Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
21: Na'am.
20: Gaskiya.
21: Shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damunsa ko yake damunta?
20: Eh gaskiya kamar kaga

yan bindigoji domin taimakawa ayyukan sojoji don tabbatar da tsaro a yankunan su. A girbi sau kun je da gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilan da tace na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru huɗu da sa gabata. A madadin Ruqayyah Abba Kabara da ta hada shirin sai injiniyan mu a wannan dare Ibrahim Tukurkepi da dukkanin abokanan aiki na nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Karibu Lahab Alhamid na madubi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: sojoji suka yi cikin watan Nuwamba 2025 ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi kasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin kasar da wajenta, ciki har da 'yan Faransa da na Spaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya haɗa da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido, yayin da a ƙarshe take rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To kuna sauraron labarai daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata, sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da aka gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage hadarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan ibtila'in ambaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. To madalla sai kuma shirin nishadi.
1: To labarin zai fara da shahararren mawakin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti Rarara da ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifan tare da tawagarsa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawakin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya sa mahalarta taron fara ihun ba mayi kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawakin da tawagarsa ta triple R daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
2: If you try and you don't succeed.
1: To idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Marigayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
2: Don't give up. Work hard.
1: To sai mu je can kasar Amurka, inda fitaccen tsohon taurarin fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester, wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo, ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya, musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furuci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya, inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa ko da yake masana'antar ta sauya, sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinima a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku, wato The Conclusion, wanda ya fita a gidajen sinimu yau Juma'a, ya tashi da kafar dama, inda ake hasashen zai kafa tarihin zama ɗaya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film ɗin, wanda Jeremy Ajay Devgan ke jagoranta, ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
0: To a gaida Shamsiya Haruna. Hukumomi a Kamaru na shirin samar da wata rundunar jami'an tsaro da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci musamman a kewayen yankin tafkin Chadi. Wannan mataki na zuwa ne bayan ƙaruwar sabbin hare-hare a 'yan makonnin nan da ya sanya mutane daga ƙauyuka sama da 100 suka bar gidajensu, lamarin da ya shafi mutane fiye da 5,000. Wakilinmu na Kamaru, Rilwanu Shehu Usman, na ɗauke da ci gaban labarin.
3: Kafa sabuwar rundunar na zuwa ne daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da zafafa sabbin hare-hare, abinda ya raba dubbai da muhallansu. Wasu da abin ya shafa sun shaida min yadda suka ji da matakin.
4: A yanzu da muke ciki, wallahi ba ma bacci mai daɗi, da koda yaushe muna ɗar-ɗar, kuma wasu daji suke kwana. Muna fatan Allah ya sa wannan abu ya tabbata, kuma ya zamanto a ce abu ne mai ɗaurewa na dindindin, kuma sanadiyyar samun zaman lafiya a yankinmu.
5: Eh, tabbas kafa rundunar bataliya a wannan yankin tuntuni ya kamata a yi tun kafin 'yan ta'adda su samu mafaka a wurin. Duk da haka mun ji daɗin wannan matakin. Yanzu mutane na ci gaba da kaura saboda halin da ake ciki. Yanzu mutane ma sun kasa, daga ina za su tashi su je ina? Wani ganshi yana kaura zuwa Kamaru, wani kuma yana kaura zuwa Najeriya. Yanzu halin da yanzu abin da muke bukata kayan abinci da sauran abubuwa daga mutane.
3: Da yake jaddada shirin samar da rundunar, ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asomo ya ce shirin zai kawo ƙarshen ta'addanci a yankin.
6: Il y aura une véritable montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram.
7: Muna bukatar matakin gaggawa don kawar da wannan 'yan ta'adda. Wannan runduna ta sha bamban da wanda aka saba gani. Za su yi aiki ne ba sani ba sabo don tabbatar da kawo ƙarshen Boko Haram.
6: Les citoyens de population, la lutte contre Boko Haram.
3: Shima babban komandar samar da tsaro na Bir da ke lardin Arewa mai nisa, Kanal Muhammad, a zantawar da na yi da shi ta waya, ya ce matakin zai taimaka musu wajen aiki kafada da kafada da sauran kasashen da ke yankin tafkin Chadi.
8: Kasan yankin bude batayon nan za a ƙara su kamfani. Kofotin da su mai yanzu za a yi a haɗa kai fiye uku ne kawai, Kamerun, Nigeria da Chadi. Su mutanen Nigeria sun tabi. Kasan su ne musamman su bazin militiyar kawai suke a bina. Jiya ma sun fito bazin militiyar sarki. Amma musu ta sosai, aka kashe ɗaya a tsarin bindigo biyu su aka karatsun nan.
3: Masanin tsaro Dr. Zubairu Bala na jami'ar Yaounde ya ce manufofin na da kyau, muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace.
9: Idan dai har ya cika alkawari ya sa wannan bataliya kaman da ya fara protection bir Cameroon Chad wanda je kare mutanen arewa, su ma jami'an tsaron an ba su makamin aiki na gari, ina tsammanin insha Allah abinda ake yi na kan ko bai kare duka ba matsalolin zai ragu. So da yawa suna yin irin magana hakan nan a fada duniya su ji, amma kuma ba a yi don shashin ingashen koma makaranta, amma har yanzu su ba karatu don sun gudu a kasansu suke, amma sun zama yin hijira. Kuma
3: duk da irin kokarin da jami'an tsaron ke yi, rikicin na bayan nan ya yi sanadin raba dubbai da muhallansu. Sai dai mazauna yankin na fatan dawowar zaman lafiya zai ba su damar farfado da harkokin noma da kama kifi, wanda shine manyan hanyoyin samun kudin shiga a yankin. Rilwanu Shehu Usman, Garwa RFI.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Wani abu mai matukar mahimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta don samun lafiyar jiki, lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa, shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi. To sai dai akasin haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama ɗabi'ar jarirai. A irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa, domin a wasu lokutan korar rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri. Kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansa a irin wannan yanayi. Masana daina alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima. Akwai kuma na lallura, sannan akwai na rashin lafiya. Ko da yake, sanannen abu ne cewa ɗabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce. wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka kiyi a cikin dare dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa akai ba duk wanda muhimmancin sa dalilin da ya sanya shirin rayuwa ta na yau ya mayar da hankali akai mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare da kuma Dr. Hadiza Asher kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano amma kafin nan ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya
10: rayuwa ta
12: kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare koya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi
13: kwana muke ba ma bacci za ta kai har karfe nawa ita tana bacci tun safe da ita za ta yi ta bacci ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da zamu kwanta to ita kuma lokacin garinta ya waye
14: yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da dadi to wani lokacin kana gano me yake damun shi amma ni lokacin ba ma ka sani
12: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taba renon yaro mai kuka
15: kuka yi ta kuka ya rarashi ko ba zai shiru ba har sai ya yi gazi amma kaga yanzu duk a cikin yayana magana domin Allah ba wannan irinsa
12: Dr. Umar Also kwararren likitan yara a Najeriya
16: in ya ji yunwa za ta sa shi kuka ko lokacin zafi zai sa shi kuka ko kuma gari da sanyi ko kuma yaron ma zai zama albana yayi ko fitsari ko bayan gida wani yaron ko an bashi shi kadai ma da ya motsa lalama bai zuwa so shi ma nan zai sa shi kuka don lokacin zai zama kamar yaro ko kunnan sa yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura wani yaron hancin sa ya toshi ya kasa numfashi ko zazzabi
12: shin ko magidanta suna taya matan su rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare
17: ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta dan ta huta ta dan samu bacci shi ma kuma wani lokacin sai ka ga ma yayi baccin cikin nasara hakan sai kuma in ko yunwa ko wannan ya ƙara tashin sa
18: to a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yara na suke kuka gaskiya bana iya jin su bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashi na asuba
12: to da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno
19: RFI
11: to madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto Yanzu sai zantawar sa da Hajiya Amina Ibrahim matar da ta taba renon yaro mai kukan dare.
20: Eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
21: har zuwa wani lokaci.
20: Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
21: Na'am.
20: Gaskiya.
21: Shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damun sa ko yake damun ta
20: eh gaskiya kamar kaga lokacin da ne renan sa dai shi yayi kuka sosai da mun dauka ko rigima ce ta yara to kuma sai daga baya muka yi monitoring ce din cewar kunnan sa ne yake ciwo
21: ta ya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka
20: Abu na farko dai da na fara noticing saboda yawan kukan ya wuce ma tunani na taba jikin sa babu zafi na taba ciki ciki babu kumburi babu alamar dai ma ciwon ciki so sai na duba kunnan sa a lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa yana fita dan da kukan yayi yawa mun rasa meto ashe har ciwon ya ci karfin sa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunnan to kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya
21: na'am
20: shikenan dai aka samu lafiya
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
1: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
23: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
11: tabbas daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
2: su yara ba kaman manya ba saboda su ba za su iya communicating su ga maka abin da ke damun su ba so the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan sannan abu na biyu yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba ba su san yaushe ne safiya ba ba su san yaushe ne rana ba saboda a cikin da suke ba wannan timetable din dare rana safiya ko ba su san cewa da rana ake tashi ai harka da daddare ai bacci ba saboda haka in ka lura zaka ga tun daga safi in suka tashi aka musu wanka wasu sai su guni suna bacci idan dare yayi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka to saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su the only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa a kula da mu ba wai dan suna da rashin lafiya ba ba wai dan wani abu na damun su ba a'a saboda ba su san sannan ne kamata a yi bacci ba to sai suna girma a hankali sannan jikin su yake canjawa cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci da rana a tashi a yi abin da za a yi saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya bane gaskiya yawanci saboda yawun yana bacci ne so abin da ya kamata uwa ta yi shine da lokacin rana da lokacin yamma ta doso akai ma yara wanka to a goya su a baya daure su a baya to idan dare yayi aka sauke su a kwantar da su su riga sun dauru a baya to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su yi bacci sosai da daddare
10: na'am akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka
2: gaskiya ba wani abu specific sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai kwakwalwar su ta gane rhythm din su ya canja ya gane ce da daddare ake bacci anan da rana ake tashi a ido biyu amma in dai za su yi wani suna bacci to zaka ga dama da daddare za su bude ido su tashi su ringa harkar su
10: na'am shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ci zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare
2: gaskiya ba mu da wannan abu kaman wannan a cikin aikin likita duk abin da uwa ta ci kafin ya shiga nono sai Allah ya tace shi jiki ya maida shi mai kyau ne yake shiga cikin nono amma kamar yadda muka sani duniya tana canjawa wasu iyayen suna shaye-shaye musamman iyaye mata masu shaye-shayen kwayoyi da abu da masu maye so in dai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'annan yaron ta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya
11: Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano gare ku masu saurari wasu matakai kuke dauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare wasu shawarwari za ku baiwa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
19: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu Yau ma mun ba ku irin damar kamar yadda aka saba. Kuma lokaci yayi da zamu tsakuro muku kadan daga cikin jerin rayoyin ku masu saurare da muka samu a shafin mu na Facebook. Inda zamu fara da wannan sako na Usman Manika Meruwa Road Funtuwa. A yau kamar kullun abinda ke ci mun tuwo a kwarya shine matsalolin da ke addabar al'umman Najeriya ga talauci ga rashin tsaro uwa uba rashin shugabanci daga shugabanninmu ya Allah mun tuba ka bamu masu tausayin mu a zaben kasar da ke tafe sai sakon Umar Ali Badai Abadan daga jihar Jifa a jamhuriyar Niger Dan Allah dan Annabi gwamnatin jihar Borno ki tausaya mana ki maida mu zuwa muhallin mu na asali bai kamata a bar mu a jibge kamar kayan wanki ba a sansanonin yan gudun hijira dake kasashen ƙetare saboda haka mu ma yan ƙasa ne kuma muna da haƙƙi a kanku dan haka ya kamata ku dubi halin da muke ciki daga ƙarshe ina fatan Allah ya sa wannan sako ya je ga kunnuwan da nayi domin su tare da share mana hawaye Nura Idris Umar kai ma ga sakonka nan inda kake cewa tsakure daga taskar marigayi Malam Abubakar Ladan Zaria mulkin kai ba son kai bane ba miki kafa a ji dadi ba ba alƙawarorin ƙarya ba idan da masu irin wannan a gaba mulkin ba zai tsina na komai ba sai an zauna an hana lalaci an tumbuke tushen zalunci roko da bara da tumasanci da rashin aiki da yawan bacci to sai kaga an more yanci Masu raro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin kuma saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347663661 Sai kuma sakon Iliya Usaini Usman journalist Potterscom. Assalamu alaikum Arafa Hausa. Da farko ina kira ga kasar Saudiya cewa ta fita daga shiga fadar kasar Amurka da Isra'ila ta nemi sulhu da kungiyoyin dake da manyan makamai a hannunsu domin zaman lafiyar kasarta da ma wanda zai kai ziyara cikin kasar. Ko shi ma ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Shine mafi ala daga ƙarshe kuma ina taya daukacin ɗan Najeriya murnar cika shekaru 66 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka sai dai wani abun takeici shine har yanzu ƙasar tana hannun bakaƙen ƴan mulkin mallakar ƙasar kullun sai ka ji ƴan Najeriya na cewa gwammajiya da yau Allah ya kyauta sai sakon comrade Umra Bono Abadan daga birnin Mawo a kasar Chadi. Assalamu alaikum Arafai Hausa, sako zuwa ga fadar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Professor Babagana Umra Zulum. Da ya sani cewa Abadan ita ma babban gari ce mai cike da wuraren noma iri-iri da tarin albarkatun kasa. Don haka ba mu cancanci a nuna mana wariya ko bangaranci wajen kin mai da mu zuwa muhallanmu na asali ba. Ina Kabir Said, anguwar mai auduga, tare da Abdul Karim Said, ga sakonku nan na haɗin gwiwa. Inda kuka ce kuna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimaka ta gyara babban injin janareto da ke baiwa gidan rediyon Najeriya Kaduna, wato Everseyan wuta. Duba da yawan samun matsala da yake yi akai-akai mun gode Arafai Hausa Usman Haruna ga sakonka na inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa a gaskiya abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shine rashin tsaro a wasu yankuna dake ƙasar ta Najeriya a gaskiya ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya sa ido sosai akan haƙƙin talakawa Allah ka ba mu zaman lafiya Sako daga Alhaji Usman Wudaza Soba Kaduna a tarayyar Najeriya. Masu sauraro da haka shirin ya kawo ƙarshe tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu kuma madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin shirin akan na'ura sai ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fatan za mu kasance cikin koshin lafiya
0: to bari mu dan shakata da wannan

barku madalla da haka muka zo karshen labaran a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu ji ga muhimman kanu a Najeriya ma'aikatan gwamnatin kasar sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku gwamnatin sojin Niger ta so ma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa ayyukan sojoji don tabbatar da tsaro a yankunan su a girbi sau kun je da gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dillan da tace na tsaro ne farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba taba ganin irin sa ba a cikin shekaru huɗu da sa gabata a madadin Ruqayya Abba Kabara da ta hada shirin sai injiniyan mu a wannan dare Ibrahim Tukurkepi da dukkanin abokanan aiki na nan sashin Hausa na Radio France International RFI Karibullahi Abdulhamid na madubi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi.
0: Kuma sauraro barkamu da wannan dare ga kanin labaran duniya a Najeriya. Ma'aikatan gwamnati sun sanar da fara yajin aikin gargadi na kwanaki uku. Gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro manyan bindigogi domin taimakawa sojoji wurin tabbatar da tsaron yankunansu. A Gini Bissau, gwamnati ta hana tsohon shugaban kasar komawa gida saboda dalilin da ta ce na tsaro ne. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumbar da ya gabata zuwa matakin da ba taba ganin irinsa ba a cikin shekaru hudu. Ga labaran BDB. A Najeriya, ma'aikatan gwamnati karkashin kungiyar Joint National Public Service Negotiation Council sun fara yajin aikin gargadi na tsawon kwanaki uku bisa abinda suka kira da gazawar gwamnatin tarayya wurin magance bukatun da suka dade suna gabatarwa. To sai dai wakilin mu karatu Ismail Abdullahi da ya zagaye birnin Abuja ya gano cewa galibin ma'aikata sun ji aiki, abinda ke nuna cewa yajin aikin gargadin na kwanaki guda uku bai yi wani tasiri ba a wannan rana. Gwamnonin jihar Plateau da Kogi da Adamawa sun yi wa mutane da ke zaune a gidajen yari guda 240 afuwa a wani bangare na bukukuwan cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya. A Plateau, gwamna Kalib Mutuan ya yi afuwa ga mutane 130 da ke gidan yari, sai kuma wasu mutum hudu da ya yi afuwa bisa hukuncin kisa da aka musu inda aka sassauta zuwa daurar rai da rai. Shi kuwa gwamnan jihar Kogi Ahmad Usman Ododo ya yi afuwa ne ga mutane da aka yankewa hukunci su 101. Sai gwamnan Adamawa Ahmadu Umar Fintiri da shi ma a ranar Alhamis ya yafewa wasu da ke zaman gidan kaso su guda 9. Dakarun sojin Najeriya sun halaka wasu 'yan ta'adda 16 tare da kwato makamai bayan sun dakile hare-hare a jihar Adamawa. 'Yan ta'addan sun kai hari ga sojoji na bataliya ta 226 da ke karamar hukumar Gombe da kuma bataliya ta 232 a karamar hukumar Kwong. A cikin rahoton da rundunar sojin ta fitar, ta tabbatar da cewa sojojin ta karkashin Operation Udoka sun ceto masu yi wa ƙasa hidima na NYC guda 10 da 'yan ta'adda suka sace a jihar Imo. Gwamnatin jamhuriyar Niger ta soma baiwa kwamitocin sa kai a fannin tsaro na karkara da ake kira Demo Lady bindigogi manya domin suna taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaron yankunansu akan kutsan da 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda ke yi. Wannan mataki da ya kawo raguwar hare-hare musamman akan iyakokin Najeriya a jihar Maradi, kusan garuruwa 52 ne cikin wannan tsari da ake da niyyar ƙara wasu bayan bincike. Shekaru kusan 2 bayan umartar sojin Faransa su fice daga Chadi, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na sake farfadowa a fannin kasuwanci da diplomasiya da kuma tsaro. Dangantaka dai ta yi tsami tsakanin Faransa da ta yi wa Chad mulkin mallaka a watan Nuwamba ne dai na shekarar 2024 a lokacin da Injamena ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da Paris, abinda ya kawo ƙarshen wanzuwar sojojin Faransa na tsawon shekaru 60 a wani wuri mai muhimmanci ga tsaron yankin. To labarin na zuru muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gwamnatin sojin Gini Bissau ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo komawa gida, a cewar ta yi hakan ne saboda dalilai na tsaro da bukatar kiyaye doka da oda game da tabbatar da zaman lafiya ga al'ummarta. Shi dai tsohon shugaban kasar ta Gini Bissau Umaru Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira a Morocco tun bayan hambar da shi a juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Nuwambar 2025, ya sanar da aniyarsa na komawa mahaifar tasa don tsayawa takarar neman shugabancin kasar a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar 6 ga watan Disamba mai zuwa, duk da cewa rikicin siyasa na ci gaba da shafar shirye-shirye da ake gudanarwa. Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International da ta fitar ya zargi kasar Morocco da amfani da manhajar leƙen asiri tsawon shekaru kan masu sukarta a cikin kasar da wajenta ciki har da 'yan Faransa da na Spaniya. Kungiyar ta yi zargin cewa Rabat na gudanar da tsarin sa ido da ya haɗa da kayan aiki na zamani domin bibiya da sa ido yayin da a ƙarshe take rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da sauran mutane masu tasiri. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Farashin kayan abinci a kasuwannin duniya ya karu a watan Satumba zuwa matakin da ba a taba ganin irin sa ba a cikin shekaru hudu da suka gabata sakamakon matsalolin sufuri da kuma fargabar sauyin yanayi da ka iya shafar noman amfanin gona. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aunin farashin abinci na duniya ya kai maki 136 a watan Satumba, kuma wannan shine tsada mafi muni da aka gani tun watan Nuwamban 2022. Nepal za ta fara wani gagarumin aiki a wannan shekara na ganin ta rage hadarin ambaliya a tafkuna da ke kan tsaunuka biyu bayan ibtila'in ambaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane 1,400. Har yanzu masu aikin ceto na neman sama da mutum 5,000 da suka ɓace a iyakarsu da China. Kuma da Allah sai kuma shirin nishadi.
1: To labarin zai fara da shahararren mawakin siyasar nan na arewacin Najeriya Dauda Kahuti rarara da ya tsallake rijiya da baya bayan da wasu fusatattun matasa suka yi masa ruwan jifan tare da tawagarsa a birnin tarayya Abuja. Lamarin ya auku ne a daren ranar 1 ga watan Oktoba yayin wani taron murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar da aka gudanar a filin shakatawa na Mona Lisa Park. Rahotanni dai sun ce fusatar matasan ta samo asali ne lokacin da mawakin ya hau dandali domin rera waƙoƙin yabon gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Lamarin da ya samu halarta taron fara ihun ba mayi kafin abubuwa su rikice su koma jifa da duwatsu da kwalabe. Sakamakon barkewar wannan tarzoma, jami'an tsaro sun garzaya da sauri domin ceto mawakin da tawagarsa ta RRR daga fusatattun jama'ar. Jami'an tsaron sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa wannan taro da kuma dawo da doka da oda a wajen shakatawar.
2: If you try and you don't succeed.
1: To idan muka leka kudancin kasar, mambobin masana'antar fina-finan Nollywood da dama ne suka halarci jana'izar fitaccen tsohon jarumi Olu Jacobs wanda aka binne a yau Juma'a a birnin Lagos. Marigayin wanda ya rasu yana da shekaru 84 a duniya. An gudanar da gagarumin taron addu'o'in jana'izar sa ne a cocin This Present House dake yankin Lekki.
2: Don't give up. Work hard.
1: To sai mu je can kasar Amurka, inda fitaccen tsohon taurarin fina-finan Hollywood Sylvester Stallone ya janyo muhawara mai zafi bayan da ya bayyana cewa tsarin masana'antar fina-finan ta duniya a yau ya canza ta yadda da kyar idan sabbin jarumai za su iya samun irin nasarar da ya samu. Sylvester, wanda ya shahara a fina-finai irin su Rocky da Rambo, ya nuna cewa kalubalen da ke fuskantar matasa masu tasowa a yanzu ya ninka na shekarun baya, musamman saboda sauyin fasaha da yadda kamfanonin fina-finai ke tsoron yin kasada da sabbin fuskoki. Wannan furuci na Sylvester ya janyo hankulan masana da masoya fina-finai a sassan duniya, inda da dama ke ganin cewa gaskiya ya faɗi sakamakon yadda dandalin internet da manyan kamfanoni irin su Netflix da Disney suka mamaye kasuwa. Wasu kuma na ganin cewa ko da yake masana'antar ta sauya, sabbin fasahohi sun samar da wasu damammaki na daban ga matasa. To idan muka je ga Bollywood da ke can kasar India, masana da masu sharhi kan al'amuran sinima a kasar sun tabbatar da cewa sabon shirin nan mai dogon tarihi na Drishyam kashi na uku, wato The Conclusion, wanda ya fita a gidajen sinimu yau Juma'a, ya tashi da kafar dama, inda ake hasashen zai kafa tarihin zama ɗaya daga cikin fina-finan da suka fi samun kuɗi a ranar farko ta fitowa a masana'antar Bollywood. Film ɗin, wanda Jarumi Ajay Devgan ke jagoranta, ya riga ya tara sama da rupi biliyan 50 kawo yanzu.
0: To a gaida Shamsiya Haruna, hukumomi a Kamaru na shirin samar da wata rundunar jami'an tsaro da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen ta'addanci musamman a kewayen yankin tafkin Chadi. Wannan mataki na zuwa ne bayan ƙaruwar sabbin hare-hare a 'yan makonnin nan da ya sanya mutane daga ƙauyuka sama da 100 suka bar gidajensu, lamarin da ya shafi mutane fiye da 5,000. wakilinmu na Kamaru Rilwanu Shehu Usman na dauke da cigaban labarin.
3: Kafa sabuwar rundunar na zuwa ne daidai lokacin da ƴan ta'adda ke ci gaba da zafafa sabbin harhare abinda ya raba Dubai da muhallansu. Wasu da abin ya shafa sun shaida min yadda suka ji da matakin.
4: A yanzu da muke ciki wallahi ba ma bacci mai dadi, da kodi yaushe muna dardar kuma wasu daji suke kwana. Muna fatan Allah ya sa wannan abu ya tabbata kuma ya zamanto a ce abu ne mai daurewa na dindindin kuma sanadiyar samun zaman lafiya a yankin mu.
5: Eh tabbas kafa rundunar bataliya a wannan yankin tuntuni ya kamata a yi tun kafin ƴan ta'adda su samu mafaka a wurin. Duk da haka mun ji dadin wannan matakin. Yanzu mutane na ci gaba da kaura saboda halin da ake ciki. Yanzu mutane ma sun kasa daga ina za su tashi su je ina. Wani ganshi yana kaura zuwa Kamar wani kuma yana kaura zuwa Najeriya. Yanzu halin da yanzu abin da muke bukata kayan abinci da sauran abubuwa daga mutane.
3: Da yake jaddada shirin samar da rundunar, ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asomo ya ce shirin zai kawo ƙarshen ta'addanci a yankin.
6: Il y aura une véritable montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram.
7: Muna bukatar matakin gaggawa don kawar da wannan ƴan ta'adda. Wannan runduna ta sha bamban da wanda aka saba gani. Za su yi aiki ne ba sani ba sabo don tabbatar da kawo ƙarshen Boko Haram.
6: Les citoyens de population, la lutte contre Boko Haram.
3: Shima babban komandar samar da tsaro na Bir da ke lardin Arewa mai nisa, Kanal Muhammad, a zantawar da na yi da shi ta waya, ya ce matakin zai taimaka musu wajen aiki kafada da kafada da sauran kasashen da ke yankin tafkin Chadi.
8: Kasan yankin bude batayon nan za a ƙara su kamfani. Comforting Nationalist yanzu za a wuya a haɗa kai fiye uku ne kawai, Cameroon, Nigeria da Chadi. Su mutanen Nigeria sun tafi. Kasan su tafi musamman su bazin militiyar kawai suke a gina. Jiya ma sun fito bazin militiyar sarki. Amma ya musu ta sosai aka kashe ɗaya aka rasa bindigo biyu su aka karasar nan.
3: Masanin tsaro Dr. Zubairu Bala na Jami'ar Yaounde ya ce manufofin na da kyau, muddin gwamnati za ta yi abinda ya dace.
9: Idan dai har ya cika alkawari ya sa wannan bataliya kamar da ya fada protection bir Cameroon Chad wanda je kare mutanen arewa, su ma jami'an tsaron an ba su makamin aiki na gari. Ina tsammanin insha Allah abinda ake yi na kan ko bai kare duka ba matsalolin zai ragu. So da yawa suna yin irin magana hakan nan a fada duniya su ji, amma kuma ba a yi don shashi ne gashi an koma makaranta amma har yanzu su ba karatu don sun gudu a kasan su suke amma sun zama yin hijira. Kuma
3: duk da irin kokarin da jami'an tsaron ke yi, rikicin na bayan nan yayi sanadin raba Dubai da muhallansu. Sai dai mazauna yankin na fatan dawowar zaman lafiya zai ba su damar farfado da harkokin noma da kama kifi wanda shine manyan hanyoyin samun kudin shiga a yankin. Rilwanu Shehu Usman, Garwa RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Wani abu mai matukar mahimmanci da kowace mai jego ke tsananin bukata a rayuwarta don samun lafiyar jiki, lafiyar kwakwalwa da kuma natsuwa shine samun damar yin isasshen bacci da zarar dare yayi. To sai dai akasin haka yawancin su ke fuskanta bayan sun haihu saboda kukan dare da ya zama dabi'ar jarirai. A irin yanayin nan ne mata kan shiga tashin hankali marar misaltuwa, domin a wasu lokutan koran rashi baya maganin hana kukan dare ga jariri. Kazalika kalilan daga cikin iyaye maza ke iya taimakawa matansa irin wannan yanayi. Masana dai na alakanta kukan dare da yawancin jarirai ke yi da rigima. Akwai kuma na lallura, sannan akwai na rashin lafiya. Ko da yake sanannen abu ne cewa ɗabi'ar kukan dare ga jarirai al'ada ce. Wani abun mamaki shine da zarar an doshi asubahi cikin kwanciyar hankali jariran ke fara rama baccin da suka ki a cikin dare. Dalilin da ya sanya yawanci ake shawartar iyaye mata su dinga tursasa kansu yin bacci a duk lokacin da suka samu dama don kaucewa kamuwa da cutukan da rashin bacci ke haifarwa. Wannan batu dai ba kasafai ake tattaunawa akai ba duk wanda muhimmancin sa dalilin da ya sanya shirin rayuwa ta na yau ya mayar da hankali akai mun kuma zanta da Hajiya Amina Ibrahim wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare da kuma Dr. Hadiza Ashir kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano amma kafin nan ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa daga jihar Jigawan Najeriya
10: rayuwa ta
12: kukan wasu yara kenan waɗanda ke hana iyayensu barci da daddare koya iyaye mata ke tsintar kansu a irin wannan yanayi
13: kwana muke ba ma bacci za ta kai har karfe nawa ita tana bacci tun safe da ita za ta yi ta bacci ba za ta tashi ba sai 11 na dare lokacin da za mu kwanta to ita kuma lokacin garin ta ya waye
14: yanayin kukan yaro da dare gaskiya ba shi da dadi to wani lokacin kana gano me yake damun shi amma ni lokacin ba ma ka sani
12: Hajiya Rakiya Abdullahi wata dattijuwa ce wadda ta taba renon yaro mai kuka
15: kuka yi ta kuka ya rarashi ko ba zai shiru ba har sai ya yi gazi amma kaga yanzu duk a cikin yayana magana ta domin Allah ba wannan da irin sa
12: Dr. Umar Also kwararren likitan yara a Najeriya
16: in ya ji yunwa za ta sa shi kuka ko lokacin zafi zai sa shi kuka ko kuma gari da sanyi ko kuma yaron ma zai zama albana yayi ko fitsari ko bayan gida wani yaron kuma an bashi shi kadai ma da ya motsa ya motsa lalan bai ji wasu shi ma nan zai isa shi kuka dan lokacin zai zama kamar yaro ko kunnan sa yana ciwo ko kuma ciwon ciki ma ko mura wani yaron hancin sa ya toshi ya kasa numfashi ko zazzabi
12: shin ko magidanta suna taya matan su rarrashin yaran idan sun fara kuka da daddare
17: ina iya taya ta jijjiga shi musamman ma ko wani lokacin ma karbe shi ita ta kwanta dan ta huta ta dan samu bacci shi ma kuma wani lokacin sai ga gama yayi baccin cikin nasara hakan sai kuma in ko yunwa ko wannan ya ƙara tashin sa
18: to a zahirin gaskiya mafi yawancin lokutan da yara na suke kuka gaskiya bana iya jin su bana iya tashi har sai lokaci yayi ko alam ya tashi na asuba
12: to da fatan iyaye maza za a rika daurewa ana raba dare tare domin taya iyaye mata reno
19: RFI
11: to madalla an gaishe da Abdulkadir Haladu Kiyawa da wannan rahoto yanzu sai zantawar sa da Hajiya Amina Ibrahim matar da ta taba renon yaro mai kukan dare
20: eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai
21: har zuwa
20: wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka
21: na'am
20: gaskiya
21: shin a duk lokacin da yake wannan kukan ko take wannan kukan kin lura da wani abu ne yake damun sa ko yake damun ta
20: eh gaskiya kamar kaga lokacin da nayi renan Sadiq shi yayi kuka sosai damun dauka ko rigima ce ta yara to kuma sai daga baya muka yi monitoring ce din cewar kunnan sa ne yake ciwo
21: taya kuka gano cewa kunnan nasa ne yake ciwo sannan da kuka gano din wani mataki kuka dauka
20: Abu na farko dai da na fara noticin saboda yawan kukan ya wuce ma tunani na taba jikin sa babu zafi na taba ciki babu kumburi babu alamar dai ma ciwon ciki so sai na duba kunnan sa a lokacin da na duba kunnan anan na gane wani dan har ma dan yi alamar ruwa yana fita dan da kukan yayi yawa mun rasa meto ashe har ciwon ya ci karfin sa har ma ruwa ya dan fara fitowa daga kunnan to kuma dai da muka ga wannan gari yana wayewa da wuri sai muka yi asibiti da shi muka je muka sanar da likita kuma daga nan dai aka rubuta magani aka siya daga nan kuma bai ƙara wannan kukan ba gaskiya
21: na'am
20: shikenan dai aka samu lafiya
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Tabbas daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hadiza Ashir. Kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
2: Su yara ba kaman manya ba saboda su ba za su iya communicating su gaya maka abin da ke damun su ba. So the only way for them to communicate shine su yi kuka na farko kenan. Sannan abu na biyu yawanci yara ba su san yaushe ne dare ba, ba su san yaushe ne safiya ba, ba su san yaushe ne rana ba. Saboda a cikin inda suke ba wannan timetable din dare rana safiya, ba su san cewa da rana ake tashi ayi harka da daddare ayi bacci ba. Saboda haka in ka lura zaka ga tun daga safe in suka tashi aka musu wanka, wasu sai su guni suna bacci. Idan dare yayi su so suke tashi kuma sannan ne za su fara nasu harka. To saboda haka in suka tashi suna kuka so suke kai ma ka tashi ka zama tare da su. The only way shine su kuka su ja hankalin iyaye cewa ga mu fa a kula da mu, ba wai dan suna da rashin lafiya ba, ba wai dan wani abu na damun su ba, a'a saboda ba su san sannan ne ya kamata a yi bacci ba. To sai suna girma a hankali sannan jikin su yake canjawa, cycle din su ya gane ce da daddare ake bacci da rana a tashi ayi abin da za a yi. Saboda haka idan yaro yana kuka da daddare ba wai ba shi da lafiya bane gaskiya yawanci, saboda yawuni yana bacci ne. So abin da ya kamata uwa ta yi shine da lokacin rana da lokacin yamma ta doso aka yi ma yara wanka, to a goya su a baya, daure su a baya. To idan dare aka sauke su a kwantar da su, su riga sun dauru a baya, to in suka kwanta wani lokacin yana rage musu su miƙe su yi bacci sosai da daddare.
10: Na'am, akwai wani abu da ya kamata a yi idan yaran sun fara kuka?
2: Gaskiya ba wani abu specific, sai dai kawai ɗan dabaru da haka har sai kwakwalwar su ta gane rhythm din su ya canja, ya gane ce da daddare ake bacci a nan da rana ake tashi a ido biyu. Amma in dai za su yi wani suna bacci, to za ka ga dama da daddare za su bude ido su tashi su ringa harkar su.
10: Shin akwai wasu abubuwa da idan uwa ta ci zai iya haddasa wa yaro wata larura da za ta sillanta yin kuka cikin dare?
2: Gaskiya ba mu da wannan abu kaman wannan a cikin aikin likita. Duk abin da uwa ta ci kafin ya shiga nono, sai Allah ya tace shi jiki ya maida shi mai kyau ne yake shiga cikin nono. Amma kamar yadda muka sani duniya tana canjawa, wasu iyayen suna shaye-shaye, musamman iyaye mata masu shaye-shayen kwayoyi da abu da masu maye. So in dai uwa tana shayarwa ko tana da ciki tana shan wa'innan, yaron ta yana samun wani nakasu da wani rashin lafiya.
1: Dr. Hadiza Ashir, kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Gare ku masu saurari, wasu matakai kuke ɗauka don kiyaye lafiyar jikinku a duk lokacin da kuke gwagwarmaya da jarirai masu kukan dare? Wasu shawarwari za ku baiwa magidantan da ba sa taimakawa matansu a irin wannan yanayi? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Jigawa Abdulkadir Haladu Kiyawa, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
19: A sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a kwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Yau ma mun ba ku irin damar kamar yadda aka saba, kuma lokaci yayi da zamu tsakuro muku kadan daga cikin jerin rayoyin ku masu saurare da muka samu a shafin mu na Facebook, inda zamu fara da wannan sako na Usman Manika Meruwa Road Funtuwa. Ayo, kamar kullun abinda ke ci mun tuwo a kwarya shine matsalolin da ke addabar al'umman Najeriya, ga talauci, ga rashin tsaro, uwa uba, rashin shugabanci daga shugabanninmu. Ya Allah, mun tuba ka ba mu masu tausayinmu a zaɓen ƙasar da ke tafe. Sai saƙon Umar Ali Badai Abadan daga jihar Jifa a jamhuriyar Nijar. Dan Allah dan Annabi, gwamnatin jihar Borno ki tausaya mana, ki maida mu zuwa muhallinmu na asali. Bai kamata a bar mu a jibge kamar kayan wanki ba a sansanonin 'yan gudun hijira da ke kasashen ƙetare. Saboda haka mu ma 'yan ƙasa ne, kuma muna da haƙƙi a kanku. dan haka ya kamata ku dubi halin da muke ciki. Daga ƙarshe ina fatan Allah ya sa wannan sako ya je ga kunnuwan da nayi domin su tare da share mana hawaye. Nura Idris Umar kai ma ga sakonka nan inda kake cewa tsakure daga taskar marigayi Mallam Abubakar Ladan Zaria. Mulkin kai ba son kai bane, ba miki kafa a ji dadi ba, ba alƙawarorin ƙarya ba. Idan da masu irin wannan a gaba, mulkin ba zai tsina na komai ba sai an zauna an hana lalaci, an tumbuke tushen zalunci, roko da bara da tumasanci, da rashin aiki da yawan bacci, to sai kaga an more yanci. Masu sauraro kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-0663-6641. Sai kuma sakon Iliya Usaini Usman journalist Potterson. Assalamu alaikum Arafa Hausa. Da farko ina kira ga kasar Saudiya cewa ta fita daga shiga fadar kasar Amurka da Isra'ila, ta nemi sulhu da kungiyoyin da ke da manyan makamai a hannunsu domin zaman lafiyar kasarta da ma wanda zai kai ziyara cikin kasar ko shi ma ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali shine mafi ala. Daga ƙarshe kuma ina taya daukacin ɗan Najeriya murnar cika shekaru 66 da samun ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka, sai dai wani abun takeici shine har yanzu ƙasar tana hannun baƙaƙen ƴan mulkin mallakar ƙasar. Kullun sai ka ji ƴan Najeriya na cewa gwammajiya da yau, Allah ya kyauta. Sai sakon Comrade Umra Bono Abadan daga birnin Mao a kasar Chadi. Assalamu alaikum Arafai Hausa, sako zuwa ga fadar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Farfesa Babagana Umra Zulum, da ya sani cewa Abadan ita ma babban gari ce mai cike da wuraren noma iri-iri da tarin albarkatun ƙasa, don haka ba mu cancanci a nuna mana wariya ko ɓangaranci wajen ƙin mai da mu zuwa muhallanmu na asali ba. Ina Kabir Said, anguwar mai auduga tare da Abdulkarim Said, ga saƙonku nan na haɗin gwiwa, inda kuka ce kuna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimaka ta gyara babban injin janareto da ke baiwa gidan rediyon Najeriya Kaduna, wato FRCN, wuta, duba da yawan samun matsala da yake yi akai-akai. Mun gode Arafai Hausa. Usman Haruna, ga sakonka na inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa, a gaskiya abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya shine rashin tsaro a wasu yankuna da ke ƙasar ta Najeriya. A gaskiya ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya sa ido sosai akan haƙƙin talakawa. Allah ka ba mu zaman lafiya. Sako daga Alhaji Usman Wudaza Soba Kaduna a tarayyar Najeriya. Masu sauraro, da haka shirin ya kawo ƙarshe tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu kama madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin shirin akan na'ura, sai ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi

0: AK-47 kan waɗanda ke ƙoƙarin daƙile shirin jam'iyyar na samun kuri'u miliyan 2.5 ga shugaba Bola Tinubu a zaɓen 2027. Kalaman da tuni suka fara haifar da cece-kuce. Tinubu ya yi kalaman ne a birnin Benin jiya Juma'a yayin da yake jawabi ga magoya bayan jam'iyyar a wani taron gangamin siyasa. Ya ce gwamnan jihar Monde Okpe Boholo ya yi wa Tinubu alkawarin cewa Edo za ta samar masa da kuri'u miliyan 2.5 a zaben shugaban ƙasa na 2027. Don haka duk wanda zai yi ƙoƙarin hana su cimma wannan buri to lallai wutar AK-47 zai yi maganinsa. Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jaridu ta Reporters Sans Frontier ta shigar da batun ɓacewar ɗan jaridar Niger Musa Kaka gaban ɓangaren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ɓacewar mutane bisa tilas. Musa Kaka, wanda daraktan gidan rediyo da talabijin na Saroniya ne tun ranar 31 ga watan Agusta, ba a sake jin ɗuriyarsa ba bayan ya bar ofishinsa a birnin Yamai. RSF ta ce ta ɗauki matakin ne bayan sama da wata guda babu wani labari daga hukumomin Nijar kan inda ɗan jaridar yake ko abinda ya same shi.
1: RFI.
0: Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Mayakan sa kai masu goyon bayan gwamnati a Habasha sun yi ikirarin kwace wani babban filin jirgin sama kusa da babban birnin yankin Tigray daga hannun 'yan tawaye. Daidai lokacin da rikicin ya kama hanyar wargaza dangantakar Habasha da Eritrea da kuma kasar Masar. Fada ya barke a makon da ya gabata a arewacin Habasha yayin da 'yan tawayen Tigray din suka kai hare-hare a jihohin Afar da Amhara. Lamari da ke sake haifar da fargabar komawa yakin basasar da aka samu sauki a 2022 zuwa 2022. Gwamnati ta zargi Eritrea da goyon bayan TPLF kuma kasashen biyu sun sanar da dakatar da dangantakar diplomasiya da ke tsakaninsu a jiya. Shugabannin sojin Guinea-Bissau sun hana tsohon shugaban kasar Umaru Sisoko Embalo komawa kasar. Suna mai cewa ba za su iya tabbatar da tsaronsa da kuma zaman lafiyar kasar ba. Embalo, wanda aka hambar da shi a juyin mulkin soja watan Nuwambar bara, ya shirya komawa kasar ne ranar Ladi domin sake takara a zaben shugaban kasa da ake shirya gudanarwa a watan Disamba mai zuwa.
1: RFI.
0: Zanga-zangar ɗaliban makarantun sakandare a Faransa ta ƙara ƙamari inda jami'an gwamnati suka ce an kama mutane 1,747 a jiya kaɗai. Ma'aikatar cikin gida ta ce zanga-zangar ta shafi makarantu 735 daga cikin kusan 3,300 na ƙasar, yayin da aka rufe wasu makarantu saboda wannan tashin hankali. Ɗalibai na nuna adawa ne da yanayin karatu da kuma ƙarancin malamai da cunkoso a azuzuwa da kuma matsaloli da suka shafi gine-gine. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran na iya fuskantar sabon matakin soji daga Amurka idan ƙoƙarin diplomasiya ta wargaje. Kalaman na zuwa ne yayin da Amurka ke ƙara yawan sojojinta da kayan aiki da take da su a gabas da tsakiya. Yayin da nata ɓangaren Iran ta yi gargaɗi cewa duk wani sabon hari zai iya janyo martani mai tsanani daga Tehran. Rikicin ya kuma ƙara janyo hankalin duniya kan tsaron mashigin Hormuz, wanda ke da muhimmanci wajen jigilar man fetur daga yankin Gulf. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.

0: da ya dauki hankalin wasu ƴan kasar shine yayin da shugaban kasar yayi magana akan tattalin arziki da makomar Najeriya bai yi magana akan tsaro da ke ci gaba da zamewa wasu sassan kasar karfen kafa ba a wannan shiri za mu ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa kan abin da irin wannan jawabi ke nufi ga tafiyar siyasar shugaba Tinubu waɗannan da sauran batutuwa ne za mu duba a cikin wannan shiri na dandalin siyasa a ranar da Najeriya ta cika shekaru 66 samun yancin kai wato 1 ga watan Oktoba kenan shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa al'ummar kasar jawabi inda ya tsokaci kan matakan da gwamnatinsa ta ɗauka wajen farfaɗo da komatar tattalin arziki da kuma irin abin da ya bayyana a matsayin alamun samun sauyi da ƙarin wadata. To sai dai jawabin nasa ya bar baya da kura duba da cewa har ya karkare shi bai ambaci matsalar tsaro da ake fuskanta a sassan ƙasar ba. Ga wani bangare na jawabin shugaba Tinubu.
1: Our objective is not to manage poverty.
2: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin ƴan ƙasa ba. A'a, fatattakarsa za mu yi baki ɗaya. Ba shakka, wannan zai ɗauki tsawon lokaci kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karon farko cikin ɗimbin shekaru, mun ɗauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda Tinubu kai masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalar mu ta zaɓin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tinubu kuma muka gina tubalin samar da mafita mai ɗorewa game da talaucin. A maimakon mu naɗa hannu muna kallon goben yaran mu ta lalace. Lokaci yayi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
1: The time has come for us to build that future.
0: Wannan shine wani bangare na jawabin shugaba Bola Tinubu ga ƴan Najeriya a bikin cikar kasar shekara 66 da samun yancin kai. Ko sai dai jawabin bai yi magana kai tsaye kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar wasu sassan Najeriya ba. Shin rashin ambaton wannan batu a jawabin shugaban kasa yana da wata ma'ana ta musamman? Akan haka mun tattauna da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Musa ɗan ɗaki.
3: To a halin gaskiya kamar a irin yanayin da ake ciki a Najeriya na tsananin wato rashin tsaro din nan kusan a ko ina ne ma ba arewacin Najeriya kadai ba. Wato ya kamata a ce shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan tsaro din saboda shi tsaro din nan da ake magana ai shine wanda ya fita da wato al'umma hankali. Shirin da yayi ina ga kaman bai yi magana akan tsaron ba, wato kaman yana ganin kaman ko ya shi kaman aikin da yake yi akan tsaro yana ganin kaman shi yana da satisfaction kuma yana da kaman ya aminta. Ka gane da cewa kilan yana ganin ko an samu tsaron ne a tunanin shi ko kuma baya so ya yi maganan ne. Ka gane saboda kada wato ƴan Najeriya ko so samu ƴan Najeriya inda yake yi musu kaikai a halin yanzu ganin cewa kaman yana tunkarar zabe nan da wasu ƴan watanni masu zuwa.
0: Ba da yadda al'umma suka dogara da gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar, wani hadarin siyasa ne ke tattare da rashin magana kan tabarbarewar tsaro a jawabin na shugaban kasar?
3: Wato mutane da dama kasan kowa da irin tunanin shi, kowa da yadda zai dauki abin. Wato a siyasance wato rashin yin magana kan wannan abun, ka gane wasu za su dauka cewa ko irin bai maida hankali sosai, ka gane, ko kuma bai maida hankali sosai ba kan maganar tsaron. Ba a halin gaskiya a irin yanayin da ake ciki yanzu wato rashin yin magana akan tsaro wato ba karamin dafi bane, ka gane, da masu wanda suka yi da nazari sosai suna iya ganin cewa wato yana iya kawo mashi wato wani tasgaro a cikin wato especially yakin neman zaben shi. Saboda yanzu an yi magana a 1st October wato ranar ƴancin kai bai yi magana akan tsaro ba, sai ya tafi wato wajen neman ƙuri'a ne zai gaya ma mutane.
0: Daga batun jawabin shugaba Tinubu, yanzu mu koma kan wani batu da ke ƙara ɗaukar hankali a siyasar 2027, wato kokarin haɗa kan jam'iyyun hamayya domin kalubalantar APC mai mulkin kasar. A kokarin da ake yi na ganin jam'iyyun hamayya sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkarar zaben 2027, batun wanda zai kasance dan takarar shugaban kasa ya zama daya daga cikin manyan batutuwa da ake tattaunawa a kai. A wata sabuwar magana, Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi tambaya kan ko akwai wani tikitin takara da za ta fita su da Peter Obi Daraja a tsakanin ƴan hamayya. Ga abinda Kwankwaso yake cewa,
4: shi wanda za a zo a hadu da shi din musamman shi wazirin Adamawa, to da shi da mutanansa zato suke yi ko tunaninsu shine in an zo an hadu automatically shine dan takara. Mu kuma wannan abubuwa muna ganin akwai gyara a kansa. Muna son waziri amma mun fi son Najeriya da kowanne mutum. Abinda muke so a Najeriya shine a samu shugaba kakaraka, samu shugaba kwakwara nagartacce wanda yake da karfinsa zai tsaya yi aikin da ya kamata. A yanzu mu hadaka ya kamata a yi, amma hadakar da muke so shine muna so mu ga tikitin da ta fita mu daraja, muna so mu ga tikitin da ta fita mu dacewa da wannan zamanin da muke ciki. Muna so mu gani, domin kamar yadda na gaya maka, Allah ya bani vice president yi, Allah ya bani president yi, amma dukan Allah ma bai bani ko daya ba, na gode masa. Saboda haka ba abin da zamu ce da Allah sai godiya, amma abin da muka sani ne a kowane lokaci, kuma ina so lokacin debate muhawara zai zo da ƴan takara su fito su faɗi me suka yi, su fito su faɗi me za su yi, su fito su yi maganganu wanda suke mu kuma mu zo mu yi, jama'a su zaba. Amma yawancin su ba da ya ba sa son wannan muhawara, kamar shi shugaban kasa ko wancan ma bai ba, bai ce da kowa zai bada ruwan sha ko zai yi noma ko zai yi kaza ko zai yi kaza, duka bai ba. Saboda haka yanzu ƴan Najeriya ba su da bakin ma da za su ce me yasa ba kai ba. Wani ma da yawa zai ce amma na ana cewa ma ya ce ai sai ya yi da kuɗinsa. To duk wannan abubuwa ne wanda suke an yi kuskure amma ga lokacin gyara ya zo.
0: Kalaman Kwankwaso dai sun sake dawo da tambayar yadda jam'iyyun hamayya za su tsara tikitin da za su fafata da jam'iyyar APC a zaben 2027. To amma a yayin da ake magana kan matakin ƙasa, a jihohi ma jam'iyyun hamayya na shirin fafatawa da jam'iyya mai mulki. Jihar Yobe na daga cikin jihohin da jam'iyyar APC ke rike da mulki. To amma jam'iyyun hamayya sun fara bayyana burin su na ganin sun karya wannan tasiri a zaben 2027. Dan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar, Barista Kashim Gaidam, ya bayyana cewa yana shirin karya lagon jam'iyyar da ke mulki tare da neman goyon bayan al'ummar Yobe.
5: Wato dalilin da yasa muka fito muka sa kanmu muka tsaya ka duba tarihin jihar Yobe din, akwai ƴan siyasa din ba wai babu ba, amma mu musamman daga tsaya kana wani surutu kana complaint din garau ka zo ka shiga, kuma wato mutanen mu mutane ne, mutanen kirki masu biyayya, masu ladabi, masu son zaman lafiya. To sai wannan hali na biyayya da son zaman lafiya din ya fara zama reni a jami'a wato da take kan mulki, kuma sai ma ya zo ya zama ma ga kuma shugaban ƙasa wanda ma ba ma cuta yake so ya dora al'umma ba, har kamar ma akwai zalunci a cikin tafiyar nashi saboda ba a ma ɗauke mu mutane ba. To shi yasa muka shiga, muka ce bari mu shiga, an san salon tafiyar mu tun da, mu da gaske muke kuma ba da wasa muke ba gaskiya. Shi ne bambancin mu a hamayyar mu na yanzu da na da.
6: To ranka daɗe me ku zabe muku ba kuka ta yunƙuro yanzu kuna so ko ana hama za ana hama ta sai kun cin da tsarin tafiyar siyasar?
5: Dole ne a ba al'umma wato kofar zaɓi. Idan ba zaɓi shi ne ke kawo danniya ɗin da watsar da mutuncin al'umma. Mutum sai ya zama bahi da mutunci, ba za a tsaya a ji ra'ayin shi ba, ba za a tambaye shi ba, a fitar ɗan takara kawai yanda aka ga dama. Kuma da gaske muke yi, kuma muna da kishin gyara ƙasarmu, kuma mu tabbatar cewa mun nuna al'umma amfanin gwamnati wanda tun da zuwa yanzu al'umma wallahi ba su sani ba. Mu dai burinmu idan Allah ya bamu mulkin nan na jihar Yobe, wato a zaman gwamna kenan, to nan gaba kowa ya zo a bayan mu za a san cewa to yanzu fa mun taɓa daɗi mu sani, ba wanda ya isa wasa da hankalinsu. To mu dama burinmu kenan mu wayar da al'umma, mu nuna musu me ye gwamnati.
6: Haka ne za a iya cewa matsalolin tsaro da tattalin arziki da jihar Yobe ke fama da shi sakaci ne ta kawo waɗannan matsaloli?
5: Akwai sakaci na ɗaya kenan, sakaci ɗin akwai, wato kuma akwai matsalar rashin sanin aikin ma gaba ɗaya.
7: ka san in baka san aiki ba za ka sani ba ba za ka iya san yadda za ka yi da shi ba sai ga mutun ya zama wai permanent secretary na security bai san komai na security ba
6: za iya cewa shugabancin da Yobe jihar Yobe ta rinka fama da shi a tsawon lokaci akwai gwamnatin ta yi akwai rashin sanin aiki shi ta kawo matsaloli
7: a'a ai kaga ba za ka yi hada ka yi karazibi ka condemning kowa da kowa ba kaga ko ka san aiki idan baka sa an yi aikin da ya kamata kaga akwai sakaci ba za ka ce kowa bai iya yi wai ba daidai bane in kai hukunci gaba ɗaya din kaga ba haka in ka ba da umurni abu ya faru baka sa an je an bincika an baka report da wuri-wuri tunda zafi-zafin shi an je an yi attack ko an yi kidnapping wayansu baka je ka sa an yi report an baka da wuri-wuri ka dauki mataki kuma na ladabtar da mutane ko wani abu ba haka ba duk kaga akwai saka cike
0: Ana sauraron shirin dandalin siyasa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Yanzu kuma sai abin da ƴan Najeriya ke tunani a game da jawabin shugaba Tinubu na ranar ƴancin kai, musamman ma ganin bai yi magana kan matsalar tsaro ba.

0: Sunana Umar Faruk Garzo. Abin takeici ne shugaban kasa a ce kamar kasa Najeriya take fama da matsalolin tsaro bai saka jawabi nashi a cikin jawabin shi bai magana akan tsaro ba duk da halin da muke fuskanta na matsalolin tsaro a kasar nan. Wannan ya nuna cewa gwamnatin sa ta gaza ta bangaren tsaro da al'amura da yawa.
1: Sunana Nasiru Laraba, ɗan jam'iyyar ADC a jihar Jigawa. Babu ko shakka 'yan Najeriya mun cike da mamaki a game da bayanan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na bikin ko na ranar zagayowar samun 'yancin kai. Kalamansa kwarai da gaske sun biya 'yan Najeriya mamaki ganin yadda har ya gama wannan kalamai nasa bai taɓo fannin tsaro ba. Fannin tsaron nan shi ne fannin da ya fi komai muhimmanci yau a ƙasar nan, musamman abubuwan da suke faruwa a yankin arewa maso yamma da arewa maso gabar da arewa ta tsakiya. To wannan al'amarin kwarai da gaske ganin yadda shugaban kasa har ya yi jawabinsa ya gama bai taɓa wannan fannin ba, wannan ta nuna mana cewa babu wani shiri da gwamnati za ta yi ko take yi, kamar ma ba ta fahimci akwai matsalar tsaron a ƙasar ba. To kaga duk gwamnatin da ta shekara ko ta yi waɗannan shekaru a zangonta ba ta iya ganowa waɗannan matsaloli ba, balle ta yi bayani na hakurkurtar da mutanen da aka kashe, na hakurkurtar da 'yan uwansu da suke hannun 'yan ta'addan nan, na hakurkurtar da sauran al'umma waɗanda suke cikin barazana. To kaga sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Sunana honorable dan miji Suya Sparkora Mudobi, shugaban kungiyar Abadin Gai na jihar Kano Potipo local government. Wato dan jarida, abin da yake faruwa magana ta gaskiya, ya kamata matsayin mu na mu 'yan Najeriya, musamman 'yan arewacin Najeriya, mu mai da hankali, mu tsaya, mu nutsu, mu yi tunani, mu yi nazari, mu gano me yake damun mu. Kuma wannan mutum ne wanda ya kamata a ce mun sa a gaba wajen kawo ƙarshen abin da yake damun mu a arewacin Najeriya ko kuwanci da Najeriya gaba kiriya. Idan muka kalli batun da yake faruwa ɗan jarida kamar a jiya, za ka ga shi mai girma shugaban ƙasa Shuaibu Bola Ahmed Tinubu, yadda muka samun kiraye-kiraye da ƙorafi a kan bai magana tsaro ba a kan abin da shafi Najeriya gaba kiriya. To waya Allah shi a Shuaibu Bola Ahmed Tinubu duk da yau nake Najeriya dai bayar da zai a ce bai san halin da ake ciki a kan ɓangaren abin da shafi garo ba. Maybe kuma ya yi wani tanaje-tanaje ne masu ƙarfin da yake so ba zai magana ba har sai an kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya ya so yi magana.

daga Najeriya, Muleka sauran sassan Afrika domin jin wasu daga cikin muhimman labaran siyasar nahiyar tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: kasashen Habasha da Eritrea sun yanke hular jakadanci a tsakanin su a hukumance bayan karuwar rikici a yankin Tigray. Habasha ta umarci jakadun Habasha guda 10 su fice daga kasar tare da bayyana cewa ba a maraba da su. Bugu da ƙari, Habasha ta sanar rufe ofishin jakadancin ta dake Asmara, an kuma bada rahotannin jiyo kararrakin bama ba mai abban birnin kasar Addis Ababa. Biyo bayan takunkumin da gwamnatin tarayya ta saka na hana tashi da jirage marasa matuki. Gwamnatin mulkin sojin Gini Bissau ta dakatar da shirin dawowar shugaba Umar Sissoko Embalo cikin kasar. Shugabannin sojin sun kafa hujja da abin da suka kira fargabar tsaro, sai dai basu bayyana ko menene takamaiman matsalar da ta sa suka hana shugaban kasar sake shigowa kasar ba. A Afirka ta Kudu, gabanin zabukan kananan hukumomi da aka tsara gudanarwa a ranar 4 ga watan Nuwamban shekarar 2026, hukumar zabe ta kasar ta shirya taruka a matakin larduna. Jam'iyyun siyasa sun taru domin sanya hannu a hukumance tare da yin rantsuwar biyayya ga dokoki da kuma ka'idojin zabe. A daidai wannan lokaci ne mataimakin kwamishinan 'yan sanda na kasar a fannin binciken shari'a, Lieutenant General Shadrack Sibiya, ya bayyana a kotu domin sauraron neman belin sa a wata shari'a mai cike da cece kuce. Bari mu je Algeria, inda sakamakon fargabar da gwamnati ke da ita game da zagon ƙasa ga mahalli da kuma tarzoma cikin gida. Mahukunta suka gabatar da dokar hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin kunna wuta a daji da gangan. Waɗannan tsararren matakai sun biyo bayan mummunar gobarar daji da aka yi a lokacin rani arewa maso gabashin ƙasar, wadda ta laƙumi rayukan mutane sama da 200. A Kenya kuwa, wani gagarumin kamfe na kafofin sada zumunta da matasa suka jagoranta ba tare da nuna alaka ta jam'iyya ba, yayi nasarar tura matasa miliyan 2,600 yin rijistar zabe. Masana binciken siyasa sun bayyana cewa wannan ƙara yawa da masu zabe matasa suka yi farar daya ya girgiza lissafin siyasa da tasirin da ake tsammani a nan gaba. To bari mu karkare da wannan labari da ke cewa shahararren dan kasuwar kasar Zimbabwe Reginald Chibayo da shi da matarsa sun mutu a wani hadarin jirgin helicopter a Larabar wannan mako. Chibayo sanannen mutum ne da ake yawan cece kuce a kansa saboda tarin dukiyarsa, samun kwangilolin gwamnati masu tsoka da yake yi, da kuma kusancinsa da manyan 'yan siyasa da shugabanni a kasashen Afirka. To Michael Kudusan gare ka.
1: To gai da Hawwa. A wannan makon aboki na Bala ba zai kasance tare da mu ba. Mun samu labarin rasuwar Alha babban yayansa. Kuma saboda wannan babban rashi, Bala ya kasa halartar shirin namu na yau. A madadin shirin dandalin siyasa da dukkan abokan aikin mu, muna mika sakon ta'aziyya ga Bala da iyalansa da kuma sauran 'yan uwa da abokan arzikin marigayin. Allah ya ji kansa ya kuma bada hakurin rashin, kana ya bamu jinkiri mai amfani.

A nan za mu ji alinzamin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin sashin Hausa na Radio France International, musamman ma wakilin mu na Abuja Nigeria Muhammad Sani Abubakar. Abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannun mu da sake jibantar lamuran juna a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International. A cikin shirin namu na wannan makon, Najeriya ta cika shekaru 66 da samun yancin kai, kuma a yayin bikin wannan rana, shugaba Bola Tinubu ya yi wa 'yan kasar jawabi inda ya jaddada nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu a fannin tattalin arziki, tare bayyana fatansa na ganin kasar ta samu ƙarin wadata. To sai dai abin da ya ɗauki hankalin wasu 'yan kasar shine, yayin da shugaban kasar ya yi magana kan tattalin arziki da makomar Najeriya, bai yi magana akan tsaro da ke ci gaba da zamewa wasu sassan kasar karfen kafa ba. A wannan shiri, za mu ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa kan abin da irin wannan jawabi ke nufi ga tafiyar siyasar shugaba Tinubu. Waɗannan da sauran batutuwa ne za mu duba a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. A ranar da Najeriya ta cika shekaru 66 da samun yancin kai, wato 1 ga watan Oktoba kenan, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa al'ummar kasar jawabi, inda ya tsokaci kan matakan da gwamnatinsa ta ɗauka wajen farfaɗo da dukomaɗar tattalin arziki da kuma irin abin da ya bayyana a matsayin alamun samun sauyi da ƙarin wadata. To sai dai jawabin nasa ya bar baya da kura, duba da cewa har ya karkare shi bai ambaci matsalar tsaro da ake fuskanta a sassan kasar ba. Ga wani bangare na jawabin shugaba Tinubu.
1: Our objective is not to manage poverty.
2: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan kasa ba. A'a, fatattakarsa za mu yi baki daya. Ba shakka wannan zai ɗauki tsawon lokaci, kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karan farko cikin ɗimbin shekaru, mun ɗauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda tuni muka yi masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalarmu ta zaɓin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tuni kuma muka gina tubalin samar da mafita mai ɗorewa game da talaucin. A maimakon mu naɗa hannu, muna kallon goben yaranmu ta lalace. Lokaci ya yi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
1: The time has come for us to build that future.
0: Wannan shine wani bangare na jawabin shugaba Bola Tinubu ga 'yan Najeriya a bikin cikar kasar shekara 66 da samun yancin kai. Ko sai dai jawabin bai yi magana kai tsaye kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar wasu sassan Najeriya ba. Shin rashin ambaton wannan batu a jawabin shugaban kasa yana da wata ma'ana ta musamman? Akan haka mun tattauna da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Musa ɗan ɗaki.
3: To a halin gaskiya kamar a irin yanayin da ake ciki a Najeriya na tsananin wato rashin tsaro din nan, kusan a ko ina ne ma ba arewacin Najeriya kadai ba, wato ya kamata a ce shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan tsaro din, saboda shi tsaro din nan da ake magana ai shi ne wanda ya fita da ma wato al'umma hankali. Shirin da ya yi, ina ga kaman bai yi magana akan tsaron ba, wato kaman yana ganin kaman ko ya shi kaman aikin da yake yi akan tsaro, yana ganin kaman shi yana da satisfaction, kuma yana da kaman ya aminta. Ka gane da cewa kilan yana ganin ko an samu tsaron ne a tunanin shi, ko kuma baya so ya yi maganan ne. Ka gane, saboda kada wato 'yan Najeriya ko so samu 'yan Najeriya inda yake musu kaikai a halin yanzu, ganin cewa kaman yana tunkarar zabe nan da wasu 'yan watanni masu zuwa.
0: Duba da yadda al'umma suka dogara da gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar, wani hadarin siyasa ne ke tattare da rashin magana kan tabarbarewar tsaro a jawabin na shugaban kasar?
3: Wato mutane da dama, ka san kowa da irin tunanin shi, kowa da yadda zai dauki abin. Wato a siyasance, wato rashin yin magana kan wannan abun, ka gane, wasu za su dauka cewa ko irin bai maida hankali sosai, ka gane, ko kuma bai maida hankali sosai ba kan maganar tsaron. Ba a halin gaskiya a irin yanayin da ake ciki yanzu, wato rashin yin magana akan tsaro wato ba karamin dafi bane, ka gane, da masu wayanda suka yi da nazari sosai suna iya ganin cewa wato yana iya kawo mashi wato wani tasgaro a cikin watu especially yakin neman zaben shi saboda yanzu an yi magana a first October watu ranar yancin kai bai yi magana akan tsaro ba sai ya tafi watu wajen neman ƙuri'a ne zai gaya ma mutane
0: daga batun jawabin shugaba Tinubu yanzu mu koma kan wani batu da ke ƙara daukar hankali a siyasar 2027 wato kokarin hada kan jami'un hamayya domin kalubalantar APC mai mulkin kasar a kokarin da ake yi na ganin jami'un hamayya sun hada karfi da karfe domin tunkarar zaben 2027 batun wanda zai kasance dan takarar shugaban kasa ya zama daya daga cikin manyan batutuwa da ake tattaunawa akai a wata sabuwar magana Rabi'u Musa Kwankwaso yayi tambaya kan ko akwai wani tikitin takara da za ta fita su da Peter Obi Daraja a tsakanin ƴan hamayya ga abinda Kwankwaso yake cewa
4: shi wanda za a zo a hadu da shi din musamman shi wazirin Adamawa to da shi da mutanen sa zato suke yi ko tunanin su shine an zo an hadu automatically shine dan takara mu kuma wannan abubuwa muna ganin akwai gyara a kansa muna son waziri amma mun fi son Najeriya da kowanne mutum abinda muke so a Najeriya shine a samu shugaba kakaraka a samu shugaba kwakwara nagartacce wanda yake da karfin sa zai tsaya yi aikin da ya kamata a yanzu mu hadaka ya kamata a yi amma hadakar da muke so shine muna so mu ga tikitin da ta fita mu daraja muna so mu ga tikitin da ta fita mu dacewa da wannan zamanin da muke ciki muna so mu gani domin kamar na ga maka Allah ya bani vice president yi Allah ya bani president yi amma dukan Allah ma bai bani ko daya ba na gode masa saboda haka ba abin da zamu ce da Allah sai godiya amma abin da muka sani ni a kowane lokaci kuma ina so lokacin debate muhawara zai zo da ƴan takara su fito su faɗi me suka yi su fito su faɗi me za su yi su fito su yi maganganu wanda suke mu kuma mu zo mu yi jama'a su zaba amma yawancin su ba da ya ba sa son wannan muhawara kamar shi shugaban kasa ko wancan ma bai ba da shi da kowa zai bada ruwan sha ko zai yi noma ko zai yi kaza duka bai ba saboda haka yanzu ɗan Najeriya ba su da bakin ma da za su ce me yasa ba kai ba wani ma da yawa zai ce amma na ana cewa ma ya ce ai sai ya yi da kuɗin sa to duk wannan abubuwa ne wanda suke an yi kuskure amma ga lokacin gyara ya zo
0: kalaman Kwankwaso da ya sun sake dawo da tambayar yadda jam'iyyun hamayya za su tsara tikitin da za su fafata da jam'iyyar APC a zaben 2027 to amma a yayin da ake magana kan matakin kasa a jihohi ma jam'iyyun hamayya na shirin fafatawa da jam'iyya mai mulki jahar Yobe na daga cikin jihohin da jam'iyyar APC ke rike da mulki to amma jam'iyyun hamayya sun fara bayyana burin su na ganin sun kare wannan tasiri a zaben 2027 dan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jahar barista Kashim Gaidam ya bayyana cewa yana shirin kare lagon jam'iyyar da ke mulki tare da neman goyon bayan al'ummar Yobe
5: eh wato dalilin da yasa muka fito muka sa kanmu muka tsaya ka duba tarihin jihar Yobe din akwai ƴan siyasa din ba wai babu ba amma mu musamman daga tsaya kana wani surutu kana complaint din garau ka zo ka shiga kuma wato mutanen mu mutane ne mutanen kirki masu biyayya masu ladabi masu son zaman lafiya to sai wannan hali na biyayya da son zaman lafiya din ya fara zama reni a jami'a wato da take kan mulki kuma sai ma yazo ya zama ma ga kuma shugaban kasa wanda ma ba ma cuta yake so ya dora al'umma ba har kamar ma akwai zalunci a cikin tafiyar nashi saboda ba a ma dauke mu mutane ba to shi yasa muka shiga muka ce bari mu shiga an san salon tafiyar mu tunda mu da gaskiya muke kuma ba da wasa muke ba gaskiya shine bambancin mu ne hamayyar mu ne yanzu da nada
6: to ranka dade me ku rabe muku ba kuka ta yunkuro yanzu kuna so ko ana hama za ana hamata sai kun cin da tsarin tafiyar siyasa
5: dole ne a ba al'umma wato kofar zabi idan ba zabi shine yake kawo danniya din da watsar da mutuncin al'umma mutum sai ya zama bai da mutunci ba za a tsaya a jira ayin shi ba za a tambaye shi ba a fitar dan takara kawai yanda aka ga dama kuma da gaske muke yi kuma muna da kishin gyara kasar mu kuma mu tabbatar cewa mun nuna al'umma amfanin gwamnati wanda tun da zuwa yanzu al'umma wallahi ba sani ba mu dai burin mu idan Allah ya ba mu mulkin nan na jihar Yobe wato a zaman gwamna kenan to nan gaba kowa ya zo a baya mu za a san cewa eh to yanzu fa mun taba dadi mu sani ba wanda ya sai wasa da hankalin su to mu dama burin mu kenan mu wayar da al'umma mu nuna musu meye gwamnati
6: okay za a iya cewa matsalolin tsaro da tattalin arziki da jihar Yobe ke fama da shi sakaci ne ta kawo waɗannan matsalolin
5: akwai sakaci na ɗaya kenan sakaci din akwai wato kuma akwai matsalan rashin sanin aikin ma gaba daya ka san baka san aiki ba za ka sani ba ba za ka iya san yadda za ka yi da shi ba sai ga mutum ya zama wai permanent secretary na security bai san komai na security ba
6: za a iya cewa shugabancin da Yobe jihar Yobe ta rinka fama da shi a tsawon lokaci akwai gwamnonin ta yi ta yi akwai rashin sanin aiki shi ta kawo matsaloli
5: a'a ai kaga ba za ka yi hada ka yi karazibi ka condemning kowa da kowa ba kaga ko ka san aiki idan baka sa an yi aikin da ya kamata kaga akwai sakaci ba za ka ce kowa bai iya aiki ba ai ba daidai bane in kai hukunci gaba daya din kaga ba haka in ka ba da umurni abu ya faru baka sa an je an bincika an baka report da wuri tunda zafin shi an je an yi attack ko an yi kidnapping wayansu baka je ka sa an yi report an baka da wuri ka dauki mataki kuma na ladabtar da mutane ko wani abu ba haka ba to kaga akwai saka cike
0: Ana sauraron shirin dandalin siyasa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Yanzu kuma sai abin da 'yan Najeriya ke tunani a game da jawabin shugaba Tinubu na ranar 'yancin kai, musamman ma ganin bai yi magana kan matsalar tsaro ba.

daga Najeriya, Muleka sauran sassan Afrika domin jin wasu daga cikin muhimman labaran siyasar nahiyar tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: kasashen Habasha da Eritrea sun yanke hulɗar jakadanci a tsakanin su a hukumance bayan karuwar rikici a yankin Tigray. Habasha ta umarci jakadun Habasha guda 10 su fice daga kasar tare da bayyana cewa ba a maraba da su. Bugu da ƙari, Habasha ta sanar da rufe ofishin jakadancin ta dake Asmara, an kuma ba da rahotannin jiyo kararrakin ba mabamai a babban birnin kasar Addis Ababa. Biyo bayan takunkumin da gwamnatin tarayya ta saka na hana tashi da jirage marasa matuki. Gwamnatin mulkin sojin Gini Bissau ta dakatar da shirin dawowar shugaba Umar Sissoko Embalo cikin kasar. Shugabannin sojin sun kafa hujja da abin da suka kira fargabar tsaro, sai dai basu bayyana ko menene takamaiman matsalar da ta sa suka hana shugaban kasar sake shigowa kasar ba. A Afirka ta Kudu, gabanin zabukan kananan hukumomi da aka tsara gudanarwa a ranar 4 ga watan Nuwamban shekarar 2026, hukumar zabe ta kasar ta shirya taruka a matakin larduna. Jam'iyyun siyasa sun taru domin sanya hannu a hukumance tare da yin rantsuwar biyayya ga dokoki da kuma ka'idojin zabe. A daidai wannan lokaci ne mataimakin kwamishinan 'yan sanda na kasar a fannin binciken shari'a, Lieutenant General Shadrack Sibiya, ya bayyana a kotu domin sauraron neman belin sa a wata shari'a mai cike da cece kuce. Bari mu je Algeria, inda sakamakon fargabar da gwamnati ke da ita game da zagon ƙasa ga muhalli da kuma tarzoma cikin gida. Mahukunta suka gabatar da dokar hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin kunna wuta a daji da gangan. Waɗannan tsararren matakai sun biyo bayan mummunar gobarar daji da aka yi a lokacin rani a arewa maso gabashin ƙasar, wadda ta laƙumi rayukan mutane sama da 200. A Kenya kuwa, wani gagarumin kamfe na kafofin sada zumunta da matasa suka jagoranta ba tare da nuna alaka ta jam'iyya ba, yayi nasarar tura matasa miliyan 2,600 yin rijistar zabe. Masana binciken siyasa sun bayyana cewa wannan ƙara yawa da masu zabe matasa suka yi farat daya ya girgiza lissafin siyasa da tasirin da ake tsammani a nan gaba. To bari mu karkare da wannan labari da ke cewa shahararren dan kasuwar kasar Zimbabwe Wicknell Chibayo da shi da matarsa sun mutu a wani hadarin jirgin helicopter a Larabar wannan mako. Chibayo sanannen mutum ne da ake yawan cece kuce a kansa saboda tarin dukiyarsa, samun kwangilolin gwamnati masu tsoka da yake yi, da kuma kusancinsa da manyan 'yan siyasa da shugabanni a kasashen Afrika. To Michael Kudusan gare ka.
1: To gai da Hauwa. A wannan makon abokina Bala ba zai kasance tare da mu ba. Mun samu labarin rasuwar Talha babban yayansa, kuma saboda wannan babban rashi Bala ya kasa halartar shirin namu na yau. A madadin shirin dandalin siyasa da dukkan abokan aikin mu, muna mika sakon ta'aziyya ga Bala da iyalansa da kuma sauran 'yan uwa da abokan arzikin marigayin. Allah ya ji kansa ya kuma bada hakurin rashin kana ya bamu jinkiri mai amfani.

A nan za mu jalin zamin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin sashin Hausa na Radio France International. Musamman ma wakilin mu na Abuja Nigeria Muhammad Sani Abakar. Abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: daga batun jawabin shugaba Tinubu yanzu mu koma kan wani batu da ke ƙara daukar hankali a siyasar 2027 wato kokarin hada kan jam'iyyun hamayya domin kalubalantar APC mai mulkin kasar a kokarin da ake yi na ganin jam'iyyun hamayya sun hada karfi da karfe domin tunkarar zaben 2027 batun wanda zai kasance dan takarar shugaban kasa ya zama daya daga cikin manyan batutuwa da ake tattaunawa akai a wata sabuwar magana Rabi'u Musa Kwankwaso yayi tambaya kan ko akwai wani tikitin takara da za ta fita su da Peter Obi Daraja a tsakanin ƴan hamayya ga abinda Kwankwaso yake cewa
1: shi wanda za a zo a hadu da shi din musamman shi wazirin Adamawa to da shi da mutanen sa zato suke yi ko tunanin su shine in an zo an hadu automatically shine dan takara mu kuma wannan abubuwa muna ganin akwai gyara a kansa muna son waziri amma mun fi son Najeriya da kowanne mutum abinda muke so a Najeriya shine a samu shugaba kakaraka a samu shugaba kwakwara nagartacce wanda yake da karfin sa zai tsaya yi aikin da ya kamata a yanzu mu hadaka ya kamata a yi amma hadakar da muke so shine muna so mu ga tikitin da ta fita mu daraja muna so mu ga tikitin da ta fita mu dacewa da wannan zamanin da muke ciki muna so mu gani domin kamar yadda na ga maka Allah ya bani vice president yi Allah ya bani president yi amma dukan Allah ma bai bani ko daya ba na gode masa saboda haka ba abin da zamu ce da Allah sai godiya amma abin da muka sani ne a kowanne lokaci kuma ina so lokacin debate muhawara zai zo da ƴan takara su fito su faɗi me suka yi su fito su faɗi me za su yi su fito su yi maganganu wanda suke mu kuma mu zo mu jama'a su zaba amma yawancin su ba da ya ba sa son wannan muhawara kamar shi shugaban kasa ko wancan ma bai ba da ce da kowa zai bada ruwan sha ko zai yi noma ko zai yi kaza ko zai yi kaza duka bai ba saboda haka yanzu ɗan Najeriya ba su da bakin ma da za su ce me yasa ba kai ba wani ma da yawa zai ce amma na ana cewa ma ya ce ai sai ya yi da kuɗinsa to duk wannan abubuwa ne wanda suke an yi kuskure amma ga lokacin gyara ya zo
0: kalaman Kwankwaso dai sun sake dawo da tambayar yadda jam'iyyun hamayya za su tsara tikitin da za su fafata da jam'iyyar APC a zaben 2027 to amma a yayin da ake magana kan matakin kasa a jihohi ma jam'iyyun hamayya na shirin fafatawa da jam'iyya mai mulki jihar Yobe na daga cikin jihohin da jam'iyyar APC ke rike da mulki to amma jam'iyyun hamayya sun fara bayyana burin su na ganin sun kare wannan tasiri a zaben 2027 dan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar barista Kashim Gaidam ya bayyana cewa yana shirin kare lagon jam'iyyar da ke mulki tare da neman goyon bayan al'ummar Yobe
2: wato dalilin da yasa muka fito muka sa kanmu muka tsaya ka duba tarihin jihar Yobe din akwai ƴan siyasa din ba wai babu ba amma mu musamman daga tsaya kana wani surutu kana complaint din garo ka zo ka shiga kuma wato mutanen mu mutane ne mutanen kirki masu biyayya masu ladabi masu son zaman lafiya to sai wannan hali na biyayya da son zaman lafiya din ya fara zama reni a jami'a wato da take kan mulki kuma sai ma ya zo ya zama ma ga kuma shugaban kasa wanda ma ba ma cuta yake so ya dora al'umma ba har kamar ma akwai zalunci a cikin tafiyar nashi saboda ba a ma dauke mu mutane ba to shi yasa muka shiga muka ce bari mu shiga an san salon tafiyar mu tunda mu da gaskiya muke kuma ba da wasa muke ba gaskiya shine bambancin mu hamayyar mu ne yanzu da nada
3: to ranka dade me kuka zabe muku ba kuka tayin goro yanzu kuna so ko ana hama za ana hama ta sai kun cin da tsarin tafiyar siyasa
2: dole ne a ba al'umma wato kofar zabi idan ba zabi shine yake kawo danniya din da watsar da mutuncin al'umma mutum sai ya zama bai da mutunci ba za a tsaya a jira ayin shi ba za a tambaye shi ba a fitar dan takara kawai yanda aka ga dama kuma da gaske muke yi kuma muna da kishin gyara kasar mu kuma mu tabbatar cewa mun nuna al'umma amfanin gwamnati wanda tun da zuwa yanzu al'umma wallahi ba su sani ba mu dai burin mu idan Allah ya bamu mulkin nan na jihar Yobe wato a zaman gwamna kenan to nan gaba kowa ya zo a bayan mu za a san cewa to yanzu fa mun taba dadi mu sani ba wanda yasa wasara hankalin su to mu dama burin mu kenan mu wayar da al'umma mu nuna musu meye gwamnati
3: haka ne za a iya cewa matsalolin tsaro da tattalin arziki da jihar Yobe ke fama da shi sakaci ne ta kawo waɗannan matsalolin?
2: Akwai sakaci na ɗaya kenan, sakaci din akwai wato kuma akwai matsalar rashin sanin aikin ma gaba daya. Ka san in baka san aiki ba za ka sani ba, ba za ka iya san yadda za ka yi da shi ba. Sai ga mutum ya zama wai permanent secretary na security bai san komai na security ba.
3: Za a iya cewa shugabancin da Yobe, jihar Yobe ta rinka fama da shi a tsawon lokaci, akwai gwamnonin da ta yi, akwai rashin sanin aiki shi ta kawo matsaloli?
2: A'a, ai kaga ba za ka yi hada ka yi karazibi ka condemning kowa da kowa ba. Kaga ko ka san aiki idan baka sa an yi aikin da ya kamata, kaga akwai sakaci. Ba za ka ce kowa bai iya aiki ba, ai ba daidai ba ne in ka yi hukunci gaba ɗaya ɗin ka ga ba haka. In ka ba da umarni abu ya faru ba ka sa an je an bincika an baka report da wuri-wuri tun da zafi-zafin shi an je an yi attack ko an yi kidnapping wayansu, ba ka je ka sa an yi report an baka da wuri-wuri ka ɗauki mataki kuma na ladabtar da mutane ko wani abu, ba haka ba duka ga akwai saka cike.
0: Ana sauraron shirin dandalin siyasa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Yanzu kuma sai abin da 'yan Najeriya ke tunani a game da jawabin shugaba Tinubu na ranar 'yancin kai, musamman ma ganin bai yi magana kan matsalar tsaro ba.

daga Najeriya, Muleka sauran sassan Afrika domin jin wasu daga cikin muhimman labaran siyasar nahiyar tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: kasashen Habasha da Eritrea sun yanke hular jakadanci a tsakanin su a hukumance bayan karuwar rikici a yankin Tigray. Habasha ta umarci jakadun Habasha guda 10 su fice daga kasar tare da bayyana cewa ba a maraba da su. Bugu da ƙari, Habasha ta sanar da rufe ofishin jakadancin ta dake Asmara, an kuma ba da rahotannin jiyo kararrakin bamabamai a babban birnin kasar Addis Ababa. Biyo bayan takunkumin da gwamnatin tarayya ta saka na hana tashi da jirage marasa matuki. Gwamnatin mulkin sojin Gini Bissau ta dakatar da shirin dawowar shugaba Umaru Sissoko Embalo cikin kasar. Shugabannin sojin sun kafa hujja da abin da suka kira fargabar tsaro, sai dai basu bayyana ko menene takamaiman matsalar da ta sa suka hana shugaban kasar sake shigowa kasar ba. A Afirka ta Kudu, gabanin zabukan kananan hukumomi da aka tsara gudanarwa a ranar 4 ga watan Nuwamban shekarar 2026, hukumar zabe ta kasar ta shirya taruka a matakin larduna. Jam'iyyun siyasa sun taru domin sanya hannu a hukumance tare da yin rantsuwar biyayya ga dokoki da kuma ka'idojin zabe. A daidai wannan lokaci ne mataimakin kwamishinan 'yan sanda na kasar a fannin binciken shari'a, Lieutenant General Shadrack Sibiya, ya bayyana a kotu domin sauraron neman belin sa a wata shari'a mai cike da cece kuce. Bari mu je Algeria, inda sakamakon fargabar da gwamnati ke da ita game da zagon ƙasa ga mahalli da kuma tarzoma cikin gida. Mahukunta suka gabatar da dokar hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin kunna wuta a daji da gangan. Waɗannan tsararren matakai sun biyo bayan mummunar gobarar daji da aka yi a lokacin rani arewa maso gabashin ƙasar, wadda ta laƙumi rayukan mutane sama da 200. A Kenya kuwa, wani gagarumin kamfe na kafofin sada zumunta da matasa suka jagoranta ba tare da nuna alaka ta jam'iyya ba, yayi nasarar tura matasa miliyan 2,600 yin rijistar zabe. Masana binciken siyasa sun bayyana cewa wannan ƙara yawa da masu zabe matasa suka yi farat daya ya girgiza lissafin siyasa da tasirin da ake tsammani a nan gaba. To bari mu karkare da wannan labari da ke cewa shahararren dan kasuwar kasar Zimbabwe Wicknell Chibayo da shi da matarsa sun mutu a wani hadarin jirgin helicopter a Larabar wannan mako. Chibayo sanannen mutum ne da ake yawan cece kuce a kansa saboda tarin dukiyarsa, samun kwangilolin gwamnati masu tsoka da yake yi, da kuma kusancinsa da manyan 'yan siyasa da shugabanni a kasashen Afirka. To Michael Kudusin gare ka.
1: To gai da Hauwa. A wannan makon abokina Bala ba zai kasance tare da mu ba. Mun samu labarin rasuwar Talha babban yayansa, kuma saboda wannan babban rashi Bala ya kasa halartar shirin namu na yau. A madadin shirin dandalin siyasa da dukkan abokan aikin mu, muna mika sakon ta'aziyya ga Bala da iyalansa da kuma sauran 'yan uwa da abokan arzikin marigayin. Allah ya ji kansa ya kuma bada hakurin rashin kana ya bamu jinkiri mai amfani.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannunmu da sake jibantar lamuran juna a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International. A cikin shirin namu na wannan makon, Najeriya ta cika shekaru 66 da samun yancin kai, kuma a yayin bikin wannan rana, shugaba Bola Tinubu ya yi wa 'yan kasar jawabi inda ya jaddada nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu a fannin tattalin arziki, tare bayyana fatansa na ganin kasar ta samu ƙarin wadata. To sai dai abin da ya ɗauki hankalin wasu 'yan kasar shine, yayin da shugaban kasar ya yi magana kan tattalin arziki da makomar Najeriya, bai yi magana akan tsaro da ke ci gaba da zamewa wasu sassan kasar ƙarfen ƙafa ba. A wannan shiri za mu ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa kan abin da irin wannan jawabi ke nufi ga tafiyar siyasar shugaba Tinubu. Waɗannan da sauran batutuwa ne za mu duba a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. A ranar da Najeriya ta cika shekaru 66 samun yancin kai, wato 1 ga watan Oktoba kenan, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa al'ummar kasar jawabi, inda ya tsokaci kan matakan da gwamnatinsa ta ɗauka wajen farfaɗo da komatsar tattalin arziki da kuma irin abin da ya bayyana a matsayin alamun samun sauyi da ƙarin wadata. To sai dai jawabin nasa ya bar baya da kura, duba da cewa har ya karkare shi bai ambaci matsalar tsaro da ake fuskanta a sassan kasar ba. Ga wani bangare na jawabin shugaba Tinubu.
1: Our objective is not to manage poverty.
2: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan ƙasa ba. A'a, fatattakarsa za mu yi baki ɗaya. Ba shakka wannan zai ɗauki tsawon lokaci, kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karon farko cikin ɗimbin shekaru, mun ɗauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda Tinubu kai masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalar mu ta zaɓin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tinubu kuma muka gina tubalin samar da mafita mai ɗorewa game da talaucin. A maimakon mu naɗa hannu muna kallon goben yaranmu ta lalace. Lokaci ya yi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
1: The time has come for us to build that future.
0: Wannan shine wani bangare na jawabin shugaba Bola Tinubu ga 'yan Najeriya a bikin cikar kasar shekara 66 da samun yancin kai. To sai dai jawabin bai yi magana kai tsaye kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar wasu sassan Najeriya ba. Shin rashin ambaton wannan batu a jawabin shugaban kasa yana da wata ma'ana ta musamman? Akan haka mun tattauna da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Musa ɗan ɗaki.
3: To a halin gaskiya kamar a irin yanayin da ake ciki a Najeriya na tsananin wato rashin tsaro din nan, kusan a ko ina ne ma ba arewacin Najeriya kadai ba, wato ya kamata a ce shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan tsaro din, saboda shi tsaro din nan da ake magana ai shi ne wanda ya fita da wato al'umma hankali. Shirin da ya yi, ina ga kaman bai yi magana akan tsaron ba, wato kaman yana ganin kaman ko ya shi kaman aikin da yake yi akan tsaro, yana ganin kaman shi yana da satisfaction, kuma yana da kaman ya aminta. Ka gane da cewa kilan yana ganin ko an samu tsaron ne a tunanin shi, ko kuma baya so ya yi maganan ne. Ka gane, saboda kada wato 'yan Najeriya ko so samu 'yan Najeriya inda yake yi musu kaikai a halin yanzu, ganin cewa kaman yana tunkarar zaɓe nan da wasu 'yan watanni masu zuwa.
0: Ba da yadda al'umma suka dogara da gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar, wani hadarin siyasa ne ke tattare da rashin magana kan tabarbarewar tsaro a jawabin na shugaban ƙasar?
3: Wato mutane da dama, kasan kowa da irin tunanin shi, kowa da yadda zai ɗauki abin, wato a siyasance wato rashin yin magana kan wannan abun, ka gane, wasu za su ɗauka cewa ko irin bai mai da hankali sosai, ka gane, ko kuma bai mai da hankali sosai ba kan maganar tsaron. Ba a halin gaskiya a irin yanayin da ake ciki yanzu, wato rashin yin magana a kan tsaro wato ba ƙaramin dafi ba ne, ka gane, da masu wayanda suka yi da nazari sosai suna iya ganin cewa wato yana iya kawo mashi wato wani tasgaro a cikin watu especially yake neman zaben shi saboda yanzu an yi magana a 1st October watu ranar yancin kai bai yi magana akan tsaro ba sai ya tafi watu wajen neman ƙuri'a ne zai gaya ma mutane
0: daga batun jawabin shugaba Tinubu yanzu mu koma kan wani batu da ke ƙara daukar hankali a siyasar 2027 wato kokarin hada kan jami'an hamayya domin kalubalantar APC mai mulkin kasar a kokarin da ake yi na ganin jami'an hamayya sun hada karfi da karfe domin tunkarar zaben 2027 batun wanda zai kasance dan takarar shugaban kasa ya zama daya daga cikin manyan batutuwa da ake tattaunawa a kai a wata sabuwar magana Rabi'u Musa Kwankwaso yayi tambaya kan ko akwai wani tikitin takara da za ta fita su da Peter Obi Daraja a tsakanin ƴan hamayya ga abinda Kwankwaso yake cewa
4: shi wanda za a zo a hadu da shi din musamman shi wazirin Adamawa to da shi da mutanen sa zato suke yi ko tunanin su shine in an zo an hadu automatically shine dan takara mu kuma wannan abubuwa muna ganin akwai gyara a kansa muna son waziri amma mun fi son Najeriya da kowanne mutum abinda muke so a Najeriya shine a samu shugaba kakaraka a samu shugaba kwakwara nagartacce wanda yake da karfin sa zai tsaya yi aikin da ya kamata a yanzu mu hada kai ya kamata a yi amma hadakar da muke so shine muna so mu ga tikitin da ta fita mu daraja muna so mu ga tikitin da ta fita mu dacewa da wannan zamanin da muke ciki muna so mu gani domin kamar yadda na gaya maka Allah ya bani vice president yi Allah ya bani president yi amma dukan Allah ma bai bani ko daya ba na gode masa saboda haka ba abin da zamu ce da Allah sai godiya amma abin da muka sani ne a kowane lokaci kuma ina so lokacin debate muhawara zai zo da ƴan takara su fito su faɗi me suka yi su fito su faɗi me za su yi su fito su yi maganganu wanda suke mu kuma mu zo mu yi jama'a su zaba amma yawancin su ba da ya ba sa son wannan muhawara kamar shi shugaban kasa ko wancan ma bai ba da ce da kowa zai bada ruwan sha ko zai yi noma ko zai yi kaza ko zai yi kaza duka bai ba saboda haka yanzu ɗan Najeriya ba su da bakin ma da za su ce me yasa ba kai ba wani ma da yawa zai ce amma na ana cewa ma ya ce ai sai ya yi da kuɗinsa to duk wannan abubuwa ne wanda suke an yi kuskure amma ga lokacin gyara ya zo
0: kalaman Kwankwaso dai sun sake dawo da tambayar yadda jami'an hamayya za su tsara tikitin da za su fafata da jam'iyyar APC a zaben 2027 to amma a yayin da ake magana kan matakin kasa a jihohi ma jami'an hamayya na shirin fafatawa da jam'iyya mai mulki jihar Yobe na daga cikin jihohin da jam'iyyar APC ke rike da mulki to amma jami'an hamayya sun fara bayyana burin su na ganin sun kare wannan tasiri a zaben 2027 dan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar barista Kashim Gaidam ya bayyana cewa yana shirin kare lagon jam'iyyar da ke mulki tare da neman goyon bayan al'ummar Yobe
5: wato dalilin da yasa muka fito muka sa kanmu muka tsaya ka duba tarihin jihar Yobe din akwai ƴan siyasa din ba wai babu ba amma mu musamman daga tsaya kana wani surutu kana complaint din garau ka zo ka shiga kuma wato mutanen mu mutane ne mutanen kirki masu biyayya masu ladabi masu son zaman lafiya to sai wannan hali na biyayya da son zaman lafiya din ya fara zama reni a jami'a wato da take kan mulki kuma sai ma ya zo ya zama ma ga kuma shugaban kasa wanda ma ba ma cuta yake so ya dora al'umma ba har kamar ma akwai zalunci a cikin tafiyar nashi saboda ba a ma dauke mu mutane ba to shi yasa muka shiga muka ce bari mu shiga an san salon tafiyar mu tunda mu da gaskiya muke kuma ba da wasa muke ba gaskiya shine bambancin mu ne hamayyar mu ne yanzu da nada
6: to ranka dade me ku rabe muku ba kuka ta yunkuro yanzu kuna so ko ana hama za ana hamata sai kun cin da tsarin tafiyar siyasa
5: dole ne a ba al'umma wato kofar zabi idan ba zabi shine ke kawo danniya din da watsar da mutuncin al'umma mutum sai ya zama bai da mutunci ba za a tsaya a jira ayin shi ba za a tambaye shi ba fitar dan takara kawai yanda aka ga dama kuma da gaske muke yi kuma muna da kishin gyara kasar mu kuma mu tabbatar cewa mun nuna al'umma amfanin gwamnati wanda tun da zuwa yanzu al'umma wallahi ba sani ba mu dai burin mu idan Allah ya bamu mulkin nan na jihar Yobe wato a zaman gwamna kenan to nan gaba kowa ya zo a baya mu za su san cewa eh to yanzu fa mun taba dadi mu sani ba wanda yasa ya wasara hankalin su to mu dama burin mu kenan mu wayar da al'umma mu nuna musu meye gwamnati
6: haka da za a iya cewa matsalolin tsaro da tattalin arziki da jihar Yobe ke fama da shi sakaci ne ta kawo waɗannan matsaloli
5: akwai sakaci na ɗaya kenan sakaci din akwai wato kuma akwai matsalar rashin sanin aikin ma gaba daya ka san baka san aiki ba zaka sani ba ba zaka iya san yanda zaka yi da shi ba sai ga mutun ya zama wai permanent secretary na security bai san komai na security ba
6: za a iya cewa shugabancin da Yobe jihar Yobe ta rinka fama da shi a tsawon lokaci akwai gwamnatin ta yi akwai rashin sanin aiki shi ta kawo matsaloli
5: a'a ai kaga ba zaka yi hada kai karazibi ka condemning kowa da kowa ba kaga ko ka san aiki idan baka sa an yi aikin da ya kamata kaga akwai sakaci ba za ka ce kowa bai iya yi wai ba daidai bane in kai hukunci gaba daya din kaga ba haka in ka ba da umurni abu ya faru baka sa an je an bincika an baka report da wuri-wuri tunda zafi-zafin shi an je an yi attack ko an yi kidnapping wayansu baka je ka sa an yi report an baka da wuri-wuri ka dauki mataki kuma na ladabtar da mutane ko wani abu ba haka ba duk kaga akwai sakaci ke
0: Ana sauraron shirin dandalin siyasa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Yanzu kuma sai abin da ƴan Najeriya ke tunani a game da jawabin shugaba Tinubu na ranar ƴancin kai, musamman ma ganin bai yi magana kan matsalar tsaro ba.

0: Suna na Umar Faruk Gwarzo. Abin takeici ne shugaban kasa a ce kamar kasa Najeriya take fama da matsalolin tsaro bai saka jawabi nashi a cikin jawabin shi bai magana akan tsaro ba duk da halin da muke fuskanta na matsalolin tsaro a kasar nan. Wannan ya nuna cewa gwamnatinsa ta gaza ta bangaren tsaro da al'amura da yawa.
1: Sunana Nasiru Laraba, ɗan jam'iyyar ADC a jihar Jigawa. Babu ko shakka 'yan Najeriya mun cike da mamaki a game da bayanan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na bikin ko na ranar zagayowar samun 'yancin kai. Kalamansa kwarai da gaske sun bai 'yan Najeriya mamaki ganin yadda har ya gama wannan kalamai nasa bai taɓo fannin tsaro ba. Fannin tsaron nan shi ne fannin da ya fi komai muhimmanci yau a ƙasar nan, musamman abubuwan da suke faruwa a yankin arewa maso yamma da arewa maso gabar da arewa ta tsakiya. To wannan al'amarin kwarai da gaske ganin yadda shugaban kasa har yayi jawabinsa ya gama bai taɓa wannan fannin ba, wannan ta nuna mana cewa babu wani shiri da gwamnati za ta yi ko take yi, kamar ma bata fahimci akwai matsalar tsaron a kasar ba. To kaga duk gwamnatin da ta shekara ko ta yi wa'annan shekaru a zangonta bata iya ganowa waɗannan

0: shirye da ni ina son in yi magana ne game da mutum mai karfi gimshikin karfi gimshikin hikima mutum mai ilimi da basira mutum mai albarka wannan shine Uncle Olumi duk lokacin da nazo masa da wata matsala sai ya ce Shola a sai ya nuna min abin da ya kamata in yi ya koya min yadda ake motsi yadda ake nuna halin dan adam da abubuwan da ya kamata a bi wannan shine Uncle Olumi na san baka tare da mu a yau amma ina fatan ko da kashi 50 cikin 100 na abin da muke fada ruhinka yana kallon mu ka tafi amma har abada za a tuna da kai
1: when people see Shola Shugowani she's a fantastic actor but somebody trained me and I'm saying this to them Baba Olu Jacobs Okumi trained me
2: madalla mai sauraro kada da yake shafa kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi madalla kamar da kuka gabatarwa shirin nishadi ya tattauna da jarumi Ali Dawayya inda ya bayyana lalle mata sun fi sanin me ya kawo su wajen hada film da kasuwanci ba kamar maza ba ga dai yadda hiranmu ta kasance
3: to assalamu alaikum sunana Ali Ibrahim amma an fi kira na da Ali Dawayya kuma ni a cikin Kano nake da zama ina nan Zurot nan nake gudanar da duk wani abu bayan film da kuma kasuwanci
2: Dan
3: ta ka hada
2: film da
3: kasuwanci. Eh duk mutumin da yake film to kai ya ta'allaka da iya film a matsayin ita ce kai sana'ar. So duk wani mutumin da yake entertainment a duniya wani zaki ga banka ne, wani zaki gani dan kasuwa ne, wani zaki gani engineer ne, wani zaki ko da akwai bangaren da amma mutum baya daukan iya film ita ce sana'ar. Saboda lokacin film yana kare kuma film ba rayuwar yau da kullum ba ce a kallan akai yau za yin wata biyu kuma ba ai ba tunda film dole sai a rubuta labari sai an zauna sai production na farko sai an fita production sai an yi editing sai an yi talla sai an sa daɗe ranar sakan shi kafin na aiki sakan shi to duk lokacin da ka kalli iya lokacin da aka ce film koyi za ka yi sai ka samu matsala
2: kenan kowane dan film yana da sana'a
3: ba kowanne ba an sa samu wayannan matsaloli zaki ga mutum bai da lafiya an tafi neman taimako wannan unce ma ba ta da lafiya to yana da alaka da rashin kasuwanci da mutum yana kasuwanci ba iya shi ya rike ba to ko da a ce wata kaddara ce ta zo mai za ta zo mai da sauki saboda already da mun kana da abin baka ta'allaka da iya shi din bane
2: to amma a da mata da maza yan fim su wane ne za a ce sun fi sani me suke yi
3: gaskiya dai mafi yawanci yanzu matan sun fi a cikin 10% 8% matan suna kokari wajen kokarin su gurumin kariyar su a matsayin neman kuɗi tunda duk macen da ta zo harkar fim ita ta san me ya kawo ta amma shi namiji a cikin 10% 8% din nan kai wasu ma ba su san me suka zo yi ba 2% din ne kawai zaki ga suke da jajircewa wajen ya za a yi su nemi nasu na kansu amma kowace mace zaki ganta wannan ta bude shagon a tamfa wannan ta bude shagon a baya wannan ta zama producer sai yana min daɗi in ga irin wani dan ni a ce so samu ne ma tunda home video muke ya kamata a ce duk macen da ta yi aure ta ci gaba da film din tunda mafi yawanci zaki ga harkar film home video cika aiki akwai cameraman akwai director akwai producer akwai wai duka aure an gama kin ce matan wannan an gama kin tashi kin koma gidan ba wani abu bane mai stress ko mutum ne yake da tunanin ya zama mutumin banza ba cikin film din yake zama sai an tashi daga wajen film din ma ko ya tafi gidansu ko dai daga da ya decide din ina zai ji amma ba a wajen film din yake zama film kamar kwalba ko kofi da babu komai a ciki mutumin kirki zai zo ya shiga mutumin banza dan iska ne karuwa cewa duk wanda yazo kuma da tunaninsa da shi zai yi rayuwarsa in ka ga dama ka zama mutumin kirki in ka ga dama ka zama mutumin banza
2: to kam da za a baka da sai ka gyara wani abu a masana'antar me za ka gyara
3: to gaskiya ni dai abin da zan gyara kawai da wuce abu uku na farko producers su ji a ransu sana'a ce ta hada su da su abokai ɗin fim ba wai in an kira ka fim ayi tunanin alfarma a kama ba sannan fim ya zamanto cewa babu alaka in dai ka ga an kira ka fim to kawai kasuwanci
2: cancanta
3: amma duk wanda ka kira fim kana ji a ranka kawai alfarma ka mishi wannan ma yana bada gudunmawa cewa shi yasa har yanzu sana'ar ta ki zama comfortable shi yasa kullun cika ga kawai na abin ci ake samu kawai in mutum zai zo kawai zai yi tunanin cewa kawai ya zo ne a taimake shi amma idan ka kira mutum ku yi magana wanda za mu yi aiki zai ce nawa za ka biya shi amma wani zai zo aikin ma har ya gama da sani za a ba shi sai abin da aka yi niyya to kin ga shi yasa kiga sana'ar kullum take sake shakewa ta kiga mafi yawanci ake ta mata wahala to duk lokacin baka buɗe tunaninka ba to haka za ka yi ta wahala ka karfin ka ya kare kuma ka ga cewa ba a ma adalci ba ai duka aka tara aka zama tsewa don a cikin ɗaiɗaya ku akwai wanda nake ji ake yaban su kamar mai shadda na ji ana yaban su amma ni aiki bai taba hada ni da shi ban taba yin fim din sa ba amma dai akwai fim din da ya shi ogan na alinu ya taba ba shi wani fim ba na bakwai ya shi ne producer shi wani fim da muka yi Dujarama na gan shi ya zo shi ma matsayin producer amma banda wannan babu wani abin da ya taba hada ni da shi ko sai dai ya zo nan mai ci abinci amma ba mu taba yin wani fim da shi ba gas amma na ji mafi yawanci irin su Hajara Usman irin su
4: wannan dattijan
3: yawa na ji suna yaban kamar shi yanzu Abdul Ahmad shi ma zaki ga mutane suna yaban shi ta bangaren yadda yake kokari yake biyan mutane yake sa mutum a cikin farin ciki ko wata matsala ko wani abu yana kokarin ya gaya hoppas wajen taimako amma banda wannan sai dai kudai duk da dai amma dai al'a yara shi ne ya fi komai saboda haka man aka ce a cikin kashi 12 ne kin ga bai zama yara ba kenan a waje eh za a yi ta wahala
4: to idan na fahimce ka sosai kai wata kila mun baka cika samun ma'ayyukan ba saboda yaran aka yi da cewa kai yaran Aminu ne ko kuma da ko dan uwa amma kuma ba mu cika ganin kana huda da wasu producers din ba kai yan gida gidan bai biyo kanka ba
3: eh to gaskiya ni tsarin rayuwa ta da nake ni kullum guri na ina kallon abin da zai haifa gobe ne bai koi abin da zai min dadi a yanzu ba ni bana bin rayuwar ƙarya ni kullum ina rayuwa ne wata zan iya ba wata zan zo ina nadama ba rayuwa mai dadi da zaka gina gobe ni inda kika ga in kira ni petrol dina ne ko kafi kowa kina inda ka ga rol din zaka ce wannan film ba
4: ne
3: kuma alida waya zai iya muku rol din nan ku kira shi sai dai abin da zan faɗa muku ku bayan ku ji aran kuma za ku iya ba za ku iya neman wani amma ni duk film din da kike kira ni wai wani ɗan uwantar ka bane sai kira ni kawai dai rol dina ne ba biyan da zai kuma abin da ya kamata kenan a dinga
4: to ba a duba cewa ba na kira ka saboda Alinu
3: yawa ko saboda Alinu ko saboda ni Adam eh zango ko saboda Bargayi Ahmad Yasu dan uwa na ne yawa duk saboda wannan ba a kallon wani akwai ana kira na ne saboda kawai in ba a kira na nan ba an samu matsala saboda ni na gina rayuwa ta mun ina jin lokacin da nayi aure shi sa kullun nake gode wa matata da ta tsince na iya dan fit mun kai aure sai ta gane cewa dole zan samu matsayi ka tashi ne ka ke faɗa mun cewa yanzu bayan fim ba wani abin da kake sani wallahi iya fim kawai nake sai ka ce to wanda haka ne aya bai matsala sai na ce mata rashin Allah kuma nan da ba fim ne za ka yi
4: ka gani
3: sai na ce mata to me abin sai ta ce to zan sa ka sa ka iya irin group din nan da ke sai da atamfofi da shaddodi sai na ce mata to ba da mu sai ta sa aka sa ni na ka sa a group din ni ma zan dauka sa a status din zanin irin zambara Sokoto Kebbi sun san a matsayina na Alida waya za ta nan shagon ku ne mun ce zan tura ba ce wannan in an ban a naira 10 zan ce naira 15 ko 14 in buri ba to tun daga nan a ranar zan ga na samu riba 100 80 90 ina gida ko sai dai in tura lambar da za a yi wodin din ta kai tasha su can su karba ba ai wata shi ba sai na sai mota Peugeot ina hawa daga nan sai wani abuki na zai sai da wata mota Mercedes sai na gani sai ya ce in siya sai na ce to da kyar ma na cika mai kuɗin ta a hankali daga nan kuma na zo wani Kaush sai na ga ana hira Bolt sai nake tambaye su me Bolt sai ka cewa wani application ne da in kai download za ka dinga kiran ka duk inda kake ko daga inda kake zuwa airport ko zuwa hotel ka dau passenger a ga sai mu ci a nima an bar register sai ka ce to kai kana dan fim sai za ka iya ma wani Bolt driver sai ce wallahi zan yi ina jin a ranar da nayi ina jin sai da nayi aikin 1090 da wani je dan wannan wani ma kuɗi na naira 1000 zai ba sai ya ban 20,000 saboda ya gani ina burge shi banda girman kai na je abin nan daga nan yanzu gashi ta zo na buɗe restaurant yanzu Bolt din ma ban da lokaci saboda ita da mun da amma da na ɗauki rayuwa ta a baya a matsayin ainihi actor ne na kai wani to da yanzu kawai sai dan yawa da yanzu kawai a wuri ɗaya zan kai yawo sai yanzu lokaci na ma ya kure in zo ƙarshe ina tunanin ma asiri a gaba ko bayan ni ne nake amfani da lokaci kawai saboda mafi yawanci a entertainment industry akwai lokacin da in ya kai za a daina yayin ka to kai kuma gani za ka yi kamar wani asiri a gaba ko wani abu amma yanzu da na zo na buɗe restaurant sai gashi kuma Allah ya taimake ni ina gudanar da abubuwana a cikin daɗi a kuma yadda nake so kuma bana nan matata za ta man saboda test din abincin a restaurant din ita take zuwa ta bi ta ji yayi sannan a fara siyarwa to kin gani ban kalli a matsayi na cewa ni wata tsiya ba ce shi sa nake jin daɗi saboda ni yanzu duk mutumin da zai kalle ni yanzu haka ko bara nake ya san ta karɓa san bana cikin wahala ya san ina cikin rufin asiri
4: daga ƙarshe ko akwai kiran da za ka yi mai sauraron ka yanzu haka
3: da gaskiya mai sauraro na ina so ya zama iri na mai sauraro ina so ya zama iri na ina so ya zama jajircewa ina so duk ko mahaifinsa mai kuɗi ne ko mahaifinsa talaka ne kai ya kalli iyayensa ya tsiyaye gina rayuwarsa yanda shi ma wata rana za a ce wannan waye a wannan shi ne waye ba za a ce ɗan gidan wane ba duk lokacin da baka zama a kan kin kanka ba to rayuwar wahala za ka yi ta yi shi ne kawai wani mai ina ba wa ‘yan uwana ‘yan fim shawara ta cewa mu tsaya mu jajirce kuma mu nemi kanmu sannan duk mutumin da zai
2: To madalla jama'a da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya saki mana shirin ni a wakabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

0: Masu saurare barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Daga nan sashen Hausa Radio France International. Daya daga cikin muhimman batutu wanda ke dokar hankalin jama'a a wannan mako shine sanarwar da kasar Chad ta fitar. Tana mai cewa ta yanke shawarar ficewa daga kotun ICC. Wanda ke hukunta manyan laifukan suka hada da yaki da cin zarafin bil'adama da makamantansu. Kafin mahukuntan Chad su dauki wannan mataki, duk wasu kasashen Afrika hudu suka sanar da makamancinsa. Wato Burundi, Burkina Faso, Mali da kuma Niger. Kotun duniya ta kuma yadda wasu kasashe ke ficewa daga cikin ta. Waɗannan su ne batutu wanda shirin na yau zai mayar da hankali a kai. Tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To domin tattaunawa dangane da wannan batu, tare da ni kai tsaye akwai Honorable Alhaji Muhammadu Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya wato NUG, kuma tsohon ɗan majalisar tarayya a ƙasar. Sai kuma Sumaila Ahmadu, mai fafutuka sannan kuma shugaba ne na wata jam'iyya kafin rusa a tsarin jam'iyyun siyasa a jamhuriyar Niger. Sai in ce da malamai barkanmu da warhaka. To bari mu fara da Honorable Muhammadu Sani Zoro. Shin idan an ce kotun ICC, wace kotun ake nufi?
1: Ana nufin kotun ƙasa da ƙasa wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa a 1998. Amma wadda ta fara aiki a 2002 wadda za ta ke hukunta laifuka na cin mutuncin bil'adama da yaƙin ƙare dangi da kuma laifuka na yaƙi wadda kundin wato tsari na yarjejeniyar Geneva da aka fi sani da Geneva Conventions a Turanci wadda shi ake amfani da shi a yi shari'a da shi. Wannan kundin tsari na yarjejeniyar Geneva shi ne ya ƙayyade dokoki na yin yaƙi yadda ya kamata a yi yaƙi da kuma yadda bai kamata a yi ba. Idan aka ci zarafin mutane alal misali, aka keta ƴancin ɗan adam, aka kakkashe farar hula alal misali, wannan laifi ne da za a hukunta kamar da yadda aka yi a ƙasar Rwanda.
0: Na'am.
1: Bayan haka za a iya wato hukunta shugabannin ƙasashe masu ci a sammace su a ce su gurfana.
0: A nan waɗanne irin mutane ne a zahiri take da hurumin gurfanarwa a gabanta?
1: Za ta iya gurfanar da wanda ake kira a Turanci state actors da kuma non-state actors.
0: Ma'ana?
1: Wato dakaru na ƙasa kamar sojoji ko kuma jami'an tsaro. Sannan kuma za ta iya gurfanar da waɗanda ba dakaru ba ne amma 'yan bindiga ne kamar 'yan ta'adda ko kuma waɗanda aka yi musu da take irin waɗannan. Kar a manta shi yaƙi halal ne, an halatta yaƙi. Kuma wannan kundin wato yadda ake yaƙi ko dokokin yaƙi na Geneva Conventions ya ce ana halatta yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa, tsakanin dakarun ƙasa da wata ƙasa. Saboda haka waɗanda ba dakaru ba ne wanda aka yi musu training saboda su kare ƙasarsu daga hare-hare da sauransu, to an haranta musu.
0: Bari mu je wajen Sumaila Ahmadu. Shin abin tambaya anan shi ne ta la'akari da hurumin wannan kotu da kuma wasu ka'idojin da ke tafiyar da ita, sannan kuma kowace ƙasa tana da irin nata dokokin na tafiyar da shari'a. Anya akwai buƙatar kafa irin wannan kotu da sunan duniya?
2: Wannan kotu ta duniya ta wadda take shari'a bisa kan manya-manyan laifuka na duniya, wato bisa turba da aka fata, turba ce wadda take da muhimmanci musamman ɓangaren ƙasashen mu na Afirka. Saboda ai a wancan lokaci akwai tsoro a wuraren shugabannin da suka runkuta suka ta yi tunda an ce manyan laifuka kenan, in baka shiga ba aikata shi za ka yi. Sannan na yi magana muhimmancinta, mafi yawa shugabannin mu na ƙasashen Afirka sun fi tsoron wannan kotu a maimakon ma Allah da ya halicce su. To kaga yanzu an waye gari ana zarewa. To amma an samu kuskure kuma a wani lokaci cikin al'amari ne wannan kotu, saboda akwai kasashen da suka rika sa hannu cikin ta walau suna ciki ko bisa ciki, ko kuma a aikata kadan samaci bisa kan wani wanda ya aikata laifin na yaki kuma a ikama shi. Zan baka misali in ka dauki Netanyahu prime minister na Isra'ila, kaga ai ta sa takardar sammacin kama shi, kuma yana ganin kasa kamar Jamus ina ga tana cikin kotun nan in dai bin yi kuskure ba. A wani lokaci prime minister na Jamus zai yace ya gayyato shi, sannan a wani lokaci a wannan cikin kasashen mu na Afirka akwai sammaci na kama Al-Bashir tsohon shugaban kasa Sudan a lokaci yana shugaban kasa, ya je taro cikin Afirka ta Kudu. Afirka ta Kudu tana cikin wannan kotu bata kama shi ba. A yanzu dai zarewa da ake, Allah ubangiji ya sa alheri ne, saboda aikata manyan laifuka a mafi yawa a kasashen mu na Afirka, musamman bangaren shugabanni, wani abu ne wanda yake an ba abin da zai taka musu birki ko kuma ba wani abin da zai ba su tsoro. To gaskiya abin yana so a mashi kallo na biyu.
0: To Honorable Muhammad Sani Zoro, mun yadda wannan kotun take kaddamar da bincikenta dangane da aikata laifukan yaki, musamman idan ya shafi sojoji ko kungiyoyin ƴan tawaye da kuma na ta'addanci. To amma wani lokacin za a ga cewa hatta fararen hula musamman ƴan siyasa ba su tsira daga wannan kotu ba.
1: To shi ma wannan za a iya gurfanar da shi. Alal misali, idan ɗan tawaye ne kaga bai kamata ya rike makami ba, kamata ya yi siyasa wanda zai shawo kan mutane bisa ra'ayinsa da manufofinsa, amma dai ba ya rike makami ba. Amma a yaƙi, a dokokin yaƙi, akwai azuzuwa na irin waɗannan mutanen. Alal misali, a Lebanon waɗanda ake kira mutanen Hezbollah, to su suna kiran kansu resistance, wato mutanen da suke kare kansu daga hare-hare ko kuma farmaki na sojojin Isra'ila. Saboda haka an faɗe su a yadda ya kamata a fahimce su a dokokin ƙasa da ƙasa. Bayan waɗannan, akwai wanda aka yi kamar a ƙasashen Afirka ta yamma ko yammacin Afirka wanda ake kiran su liberation movements. A wannan lokaci su suna yaƙi ne saboda su fitar da kansu daga ƙangin mallaka ta farar fata. Kaga waɗannan ma suna da abun nan ɗinsu, amma kuma wasu suke kiransu ƴan ta'adda. Kamar a yanzu dai mutanen Palestine, kaga ƙasashen Turai da kuma Amerika suna kiran ƴan gwagwarmayar Palestinawa ƴan ta'adda, amma su ba ƴan ta'adda ba ne suke kiran kansu. Kuma akwai ƙasashen da suka ɗauke su cewa suna yaƙi ne saboda wato su ƴanta kansu, masu neman ƴanci ne. To duk waɗannan suna cikin wannan kundin yarjejeniyar ta Geneva.
0: Honorable Sani Zoro, shin waɗanne hanyoyi kotun ta ICC ke amfani da su don ƙaddamar da bincike da kuma shari'a akan waɗanda take zargi?
1: Da farko dai, ita ba kotun farko ba ce, ba wadda ake kira the court of first instance ba ce. Sai alal misali, a ƙasar ku an gudanar da bincike, an ga cewa akwai laifuka wanda kai wanda wannan kotu za ta iya ku gurfana a gabanta kuma ta hukunta ka, to sai ta kai ƙara, shikenan sai a zo a kama ka a tafi da kai. Ko kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman kwamitin tsaro na wannan ƙasashen guda biyar, idan suka amince a kafa wata kotu ta musamman, kamar yadda aka yi wa Charles Taylor, kamar yadda aka ba da oda a yi wa Gaddafi, kamar yadda aka ba da oda a kama Al-Bashir na Sudan, to shikenan sai a ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wata kotun musamman saboda a gurfanar da wannan shugaban ƙasar ko kuma wannan ɗan ta'addar. Shikenan sai a ɗauke ka a kai ka. Irin misalin kuma da za a bayar, kaga a Kenya wannan shugaban ƙasar na yanzu William Ruto, shi bayan an yi zaɓe, an yi kashe-kashe bayan zaɓen, an taɓa tura shi daga ƙasar Kenya ya je ya wanke kansa. A Uganda an kai mutane, alal misali ɗan ta'addan nan Joseph Kony, to Joseph Kony ina jin ko bare ne aka hukunta mataimakinsa, kaga wani ƴan ta'adda ne waɗanda haka kawai wata rana suka bayyana, kamar yadda aka yi a arewa ta gabas ta Najeriya, mutane suka tashi da sunan Ubangiji suka fara yaƙi, suka yi ta yaƙi ne haka.
0: Shin Sumaila Amadu, bari mu ɗauki misali da Afirka. Hanya kuwa ba rashin tabbatar da adalci a ɓangaren shari'a shi ke taimakawa wajen ganin cewa lallai kotun dole ta sa ido kan Afirka, har ba suke ganin cewa kamar ta fi mayar da hankali kan Afirka fiye da sauran sassan duniya.
2: To, a nan wurin za a yi aiki da hankali ne. Wato, shari'a cikin ƙasashenmu na Afirka fa, wato cin hanci da rashawa yama ƙasashenmu na Afirka ka tutu. Na ɗaya kenan. Na biyu, an yi wani lokaci ya zamanto shugabanni su suke karkata, su suke juya akalar shari'a lokacin da suke so. A nan mukan kanmu ƙasar mu ai akwai lokacin da kotu suka tambayi cewa suna da buƙatar wasu ministrori kusan guda biyu. To ga ai ba su je suka gurfana gaban shari'a ba ma. Ban mun mamaki cewa shi kan shi wani tsohon shugaban ƙasa wanda aka ma juya mulki, ana a wani lokaci ai kotu ta nemi cewa tana son ya je mata bayani. To a ƙarshe ma wasu maganganun suka rika hutawa wanda ba su da daɗi tsakaninsu da su da wasu shari'ai. To ga anan wurin wani abu ne wanda yake shari'a a ƙasashenmu na Afirka kai dai a dama yadda aka sha. Fatan da zamu yi, Allah Ubangiji ya kawo wani lokaci, wani sauyi wanda zai zamanto kowa bai fi ƙarfin doka ba. Idan aka samu ƙasa tana mutunta dokarta, shari'a tana tahiya, to na tabbata maka za a samu zaman lafiya da ci gaba.
0: To wani abu game da wannan kotu shine yadda take bincike da kuma fitar da sammacin kama mutane ko kuma shugabanni daga ƙasashe ta waɗanda ba masarauta ba hannu a game da yarda da ita ba. Honorable Muhammad Sani Zoro, a ina ta samu wannan hurumi ita kotun?
1: Yadda aka kwana a ragaya, ba wai sai ka ce ka amince da kotun ba ko ba ka amince da kotu ba. Ƙasar Isra'ila da farkon farko ta nuna ta yarda da wannan kotu sai ta janye. Amerika ba ta yi ratifayin ba. Rasha ba ta yi ratifayin ba. Da China daga cikin waɗannan ƙasashen manya-manya gunda guda biyar da ya gudanar da ‘yan kwamitin tsaro na Majalisar Duniya su guda uku daman ba su tabbatar da wannan ba a majalisunsu. To, amma duk da haka, a yanzu haka akwai sammaci a kan Netanyahu na Isra'ila da Putin. Amma abin da zai faru saboda siyasar da ake amfani da ita, ba za a iya gurfanar da Putin ba, domin ƙasarsa ta Rasha tana da wato ‘yancin ta zauna a kujerar naki. Idan ta zauna a wannan kujerar naki ɗin, to ba za a iya hukunta shi ba.
0: Eto, amma sammacinsa ana iya cewa yana aiki saboda ya yi yunkurin zuwa wata shekara ƙasar Afirka ta Kudu domin halartar wani taro, amma ya gaza halartar taron saboda ana ganin cewa idan ya je Afirka ta Kudu a matsayinta na ƙasa memba a wannan kotu, dole ta kama wannan shugaban.
1: Ba dole ba ne. A yanzu haka Netanyahu ya kai ziyara Amerika, kuma ba za a kama shi.
0: Amma Amerika ita ba ta sanya hannu kan wanzuwar kotun ma gaba ɗaya ba saɓanin Afirka ta Kudu.
1: Afirka ta Kudu ta fita. Akwai lokacin da Afirka ta Kudu da ita da Gambia su ne ƙasashen farko ma da suka nuna alamar suna so su fita kafin Burundi ta fita, sai suka dawo. Sannan kuma ƙasar Afirka ta Kudu da Gambia daga ƙarshe su ne ma suka ci gajiyar wato abin nan zama members na wannan kotu. Tunda kaga ita Afirka ta Kudu ta kai ƙarin Isra'ila
0: kuma an karɓa,
1: kuma har ta samu galaba, har ma an ma ci a kama Netanyahu.
0: Yayin da ita kuma Gambia
1: aka naɗa ‘yarta Bensouda a matsayin chief prosecutor, wato babbar mai gabatar da ƙara.
0: A game da yadda wannan kotu ke iya kaddamar da bincike kan waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka, akwai waɗanda ke cewa kotun ba ta da cikakken ‘yanci, ma'ana dai kamar wasu ƙasashe ne ke sarrafa ta da cimma muradunsu. Ban san ko Sumaila Ahmadu ya yarda da wannan ikirari ba.
2: Eto, nan wurin kuma akwai ana iya gwada hujja. Kamar na gaya ma wasu ƙasashe, in ka ɗauka ita kotun akwai wata mata aiwar da to ai kaga ta yi hudo wadda ta sanarwar cewar a lokacin da aka kai Bagabo, Ronan Bagabo, shugaban Cote d'Ivoire, ya ga an tsare shi a wannan kotu. Ina gani ya kwararu kusan shekara goma. A ƙarshe sai aka wanke shi da cewar a'a, a yana nanayawa a Abirikosko, ƙasar Cote d'Ivoire. To ita wannan mata ta wani furici na cewar an tilasa mata ne, wata ƙasa ta tilasa mata cewar sai an dakatar sai an tsaye da bagabo. To kaga wannan shi kan shi wata hujja ce wadda a gaskiya fi sabilillahi ita kanta kotun tana son a mata kyakkyawan tsari ta yadda za a yi aiki, kuma kowa zai amince da ita, kuma ya kasance a babu wata ƙasa wadda ta yi wata ko babu wata ƙasa wadda take iya juya ta.
0: Honorable, muna magana da kai daidai lokacin da ƙasashen Afirka guda-guda suke cewa suna ficewa daga kotun. Ka ambaci Burundi, bari in ƙara ma da Burkina Faso da Mali da Niger da kuma Chad a baya-bayan nan. A ganinka shin galallan da suke gabatarwa waɗannan ƙasashe kuma su gamsarwa ne?
1: Da farko dai, ƙasashen Afirka guda 33 ne a farko suka ce sun yarda da wannan kuma suka karɓi wannan kotu. Su ne mafi yawa a kowace nahiya ta duniya. Na biyu, guda 5 ɗinnan kamar yadda ka faɗa, ko dai sun fice ko sun ba da takarda ta notice ta ficewa. Wato abin da yake faruwa ba zagon ƙasa ne nake gani kaɗai ake yi wa ita wannan babbar kotu ba, a zagon sama ne. Domin shi zagon ƙasa idan a gini ne, shi zagon daga ƙasa yake maƙarƙashiya. To wannan kowar da kamar ƙasar Chad ta fito ta ce Amerika ce ma ta bata oda, to kaga daga sama ne, zagon sama ne. To kaga maimakon a ce zagon ƙasa ko maƙarƙashiya, to musamman ya ce idan akwai wata kalma irin wannan. Saboda haka gaskiya ne cewa an fi hukunta mutane da suka fito daga Afirka, amma saboda mutanen Afirka ko ƙasashensu su suka fi yawa 33.
0: To akwai masu ganin cewa shugaban Amurka Donald Trump ne ke neman ganin bayan wannan kotu. Saboda haka bari ƙasashe waɗanda suke da wata dalilai su yi amfani da wannan dama domin janya daga gare ta. Sumaila Ahmad, me za ka ce game da haka?
2: To idan ka kawo maganar shugaban Amurka Trump, shi ya koma yadda ka san kuli-kuli ba a ma san gaban shi ba, ko ba a san me yake so, ko ba a san me ya tunkara. Ita Amurka ba ta cikin wannan kotu. Amma kuma wanda take da ganin tana yana da mahimmanci a gare ta a yanzu zaman da ake, babu yarda wannan kotun ta tsare shi. Kuma kaga a zuwan shi in ka kalli abubuwa masu mahimmanci daban-daban-daban wanda ya karu dani a cikinsu, to kaga shi kanshi wani abu ne wanda yake da ba da tsoro. Shugabanni irinsu Allah sa su ɗaya za a irinsu a cikin wannan duniya tamu.
0: Ana gwasuna ganin cewa shugaban Amurka da kansa na yanzu Donald Trump yana sa kafar wando ɗaya da wanzuwar kotun, yana neman ganin bayanta. Ko akwai wani mai kamala da ke tabbatar da hakan?
1: Wato ba wai ita kaɗai ba, hukumomi da dama na Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban ƙasar Amurka yana musu zagon sama ta hanyar ƙin ba su kuɗaɗe, domin Amurka ita ce tafi baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumominta tallafi na kuɗaɗe da ma'aikatu da sauransu. To abin da yake faruwa, akwai tsoro cewa anya ba so ake gaba ɗaya a rufe wannan kotu ba, ba za ta daina aikinta ba ne, ko kuma a ce a rufe ta, sai dai kawai mutanen da za ta ke hukuntawa su ragu. Ai, an yi ta ne da kyakkyawan nufi, amma kuma kowanne irin abu akwai ƙalubale da ake da shi. To kaga wannan za su ce ko ba komai tana da amfani, wato ba magyallami ba ce, a'a. Ko ba komai tauna tsakuwa ce aya ta ji tsoro.
0: To bayan sun shinge daga kotun, me ya kamata waɗannan ƙasashe musamman na Afirka su yi don ƙara inganta ɓangaren shari'a na cikin gida? Wannan tambaya ce gare ka, Sumaila Ahmadu.
2: Hange da na yi a nan wurin, nan ma akwai abu wanda yake ya kamata hankalin al'umma ya komo a kai, in ya kalli yadda tsarin shari'anmu yake. In mutum yana da ƙarfi ko bai da gaskiya shine mai gaskiya, idan mutum yana da alaka ko da mai mulki, mafi yawa an sha yin haka. To a gaskiya fi sabilillahi, kwatan da zan yi, Allah ubangiji ya sa wannan huta da aka yi an huta ne da wata munhawar take da mahimmanci, kuma a dawo a gyara shari'o'inmu na cikin gida ya zama toka wanda yake ƙarfin doka. Shi zai ka zaman lahiya da kuma bunƙasa tattalin arziki, da kuma cewar kowane ɗan ƙasa yana da mutunci, kuma yana da haƙƙi, kuma yana da inda zai je a kare mishi haƙƙin shi.
0: To masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka-duka a nan shirin ne ya kawo ƙarshe. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu, inda muke fatan sake gabatar muku da wani sabon shiri yanzu kan a madadin Honorable Muhammadu Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu a Najeriya NUJ, kuma tsohon dan majalisar wakilai a tarayya ta Najeriya. Sai Sumaila Ahmadu mai fafutuka a jamhuriyar Niger, sai kuma Ibrahim Tukurkefi, ni Abdulkarim Ibrahim shi kalke cewa da ku a huta lafiya.
3: Tama da la da fatan an ilmantu da wannan shiri tare da Abdulkarim Ibrahim Shikan. Yanzu bari mu je mu shakata.

kuma da Allah da fatan an nishadin da wannan waka kuma da haka ne muka kawo karshen zagayen farko na labaran inda kuka ji cewa gwamnati Zulum ya buƙaci gwamnonin shiyan arewa maso gabashin Najeriya da su cika alƙawarin da suka yi na bayar da gudunmuwa domin samar da kamfanin zirga-zirgar jiragen sama a yankin mutane sama da 4000 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Hakanan kun ji cewa haɗaɗɗiyar daular Laraba ta tabbatar da harin ta'addanci ne mataimakin matukin jirgin kamfanin Fly Dubai ya shirya kaiwa a ranar Larabar da ta gabata. Zagayen farko na labaran kenan, kuma nan gaba kaɗan labaran za su ɗora a zagaye na biyu.

0: makaranta domin kare gonakinsu, amma a cewar wasu daga cikin manoman, duk da kokarin da suka yi, tsuntsayen na ci gaba da dawowa suna lalata amfanin gonarsu. Umar Muhammad ya bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu, da kuma abin da suke ganin ya jawo zuwansu waɗannan gonaki nasu.
1: Akwai mutumin da san cinye mari ya aika bima ko buhu bi bai samu ba. Wannan mai aika dai mai nawa, makotana ma suna nan, he dai mutum an baka da kudi ma dai ka sai kali, ka saka. Ai zo gun mai sayayyin kafarka, in Allah ya kai mu ranar bugo ka karbi kudi, karbi kudin sa kai ma ya baka wurin kudin ka. To kuma in baka samu ka sa kali bai dai ka rada kuriyayen ka, kana kai su kullun suna wuni a gona daga karfe 7 zuwa karfe 8 na yamma. Du da yake dai Allah bai kawo mana gona ta kawo mana tallafi na tsuntsaye ba. Na wani fehi na rayuwa saboda na zamani, amma tsuntsaye gaskiya bane sun ba mu wahala 100%. Gaskiya mu muna zamanin yunwa ce ta rayuwa, saboda an shiga yanayi na yunwa, saboda ba su da abincin da su ma za su yi saka suka zo suka dame mu, suna da abinci ba sa mana irin wannan, kamar an damana ma kuma ta yi jinkiri. Da a ce damana ba ta yi jinkiri ba, ko irin gerin zanzu da yake fitowa na zagiyar kogi, kansa suke zuwa da hazi na hauren gurbi da yake damana ce hazi gabata mu kudare du ana yin sa. Kuma bana damana ta yi jinkiri, amma yanzu sun dan yi sauki anan sun koma dugun da hatsi yake. Yanzu suna ta ce suna kore zanzu. Mu hanyoyin da muke bi, kali muke zuwa na kamun kifi muke siya, muke saka a gonakan mu. An gonar ka an hektare ce ma, da wannan kali zaka rufe ta du. An kana da damar siya, amma ba ka da damar siya, zaka je ka karo bashin kudi. Dugun da kudi yake ka je ka siya, amma ba ka saka kali ba to zaka je ka ko ka na wuni a gona, ko ka na dauko dan godo ko ka kai wa yaran ka. Amma an ba kai wannan ba to an yakata da yace ko mu biyar ba ka samu ba, ba su cikira idan super mart yawa kawai ba komi a gurgur.
0: Yanzu haka wasu manoma sun koma amfani da yara da suke dauka haya domin su zauna a gonakinsu, suna busa sarewa da sauran dabaru domin hana tsuntsayen sauka akan amfanin gonarsu. Ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran.
2: Mutum uku dai in gwana aika ku ce mutum za ta iya iban mutum hudu, daya gefen dama daya hagu daya gefe, tun daga asuba zuwa har ƙarfi in ka kai azhar in ka ci abinci ne kana ruwa neman maki har gida, daga dai asuba har magariba ke kaiwa. Iman mutum daya dubu kwa ke bahi, iman mutum uku ko hudu haka, iman mutum uku ko hudu in gwana da yawa ce dai ana iban mutum hudu, in kuma bata faika uku ba na iban mutum uku haka dai ake zuwa. Ga yinwa kuma in aka tahi ga in suka sako ka dinga hurawa bakin ka yana gajiya, kana jin in hurawa kuma batin ka idan ga gajiya kana hurawa, suna kawo hajeji masu abincin siyarwa suna biyan ma kan kari.
3: Da suwa ba wani ne yake da hina a dugudu muke tafiya mu je mu kore shi in kafa yake ci ana bin 3,000 ko 2,500 ana ba ina haya to tai maganin wannan matsala ba na so in suna zuwa suna yi wa mutane barna suna sa mutane asara.
4: In mun ga tsuntsaye su kwayin kawa da saluwa muke busa he sau mun haita in muka hura shi ne he fita shi, amma muka bar shi kafa yake zagewa yake hanyar ruwa karfe 5 eh na asuba in muka zo karfe 5 he mun kai shi biyu in aka ji abinci ranar haihu karfe 5 an kai magariba ake tahi da ko yaushe ma da safe da rana du ina ba awa biyu ne daga karfe 5 zuwa karfe 5 mun tashi mun tahi he ran ya karace kuma za a ci gaba da yi. 3,000 ne mutum uku ne suke zuwa daga farko he zuwa can kasa he wancan he da barin arewa he na hagu wallahi ko mun dinga hura bakin mu ne yake gajiya mun dinga tayi sun tayi sun bar gurbin zamu da yi sun dawo kuma he mu kara tayi mun dinga hurawa he sun kara tafiya he mun je mun yi kwararru da muke samun kudin abinci ana kawowa eh na siyarwa eh.

Ladies and gentlemen,

0: fa bamu taba ganin tsuntsu irin wannan ba. Eh to wayannan tsuntsayen muna sa yara tana kore tsuntsu da abun busa haka da abun fanteka haka ko langa ana duka na da suna tafiya. Ne yanzu kuma gaskiya ba sa tafiya. Dan ne yanzu kana dan kora gaba za su yi su sauka. Duk yadda zakai ba za su tafi ba. Wannan tsuntsu ya karya mutane da yawa a jahar Jigawa. To a matsayin mu na manoma muna roko gwamnatin jahar Jigawa da ya duba wannan al'amarin. Gaskiya muna cikin wani yanayi. Ba mu da kuma wata hanyar da za mu kai koken mu face wannan kafar sadarwa mai albarka. Dan haka muna neman a isar da sakon mu gun mai girma gwamna ya duba Allah ya duba manzansa wannan hali da muke ciki na wannan tsuntsaye a tausaya mana a kawo mana dauki. Eh wannan hanyoyi da muka dauka mu a tasowar mu da yanda muka ga iyayen mu suna yin majority haka ake yi. Na da din in an yi hakan ana samun sauki kuma in ruwan sama ya sauka tafiya suke. Na yanzu ba sa tafiya sun ki tafiya ko ina. Duk hanyar da ya kamata mu bi mun bi to ba sa tafiya gaskiya. To gaskiya bambancin da aka samu da na yanzu na baya suna barna amma ba barna irin wannan ba. Da safe ne tsuntsaye fa suke sauka haka da kuma yammaci. Na baya idan an kore su gaskiya suna tafiya. Ba za ma su dawo wannan yankin ba indai da masu mu korar tsuntsu. Na baya ba su kai wannan yawa ba saboda na yanzu zuga guda inda ka san tafiyar jirgi. Gaskiya ni dai a matsayina na manomi a banan nan nayi asarar da gaskiya tana da yawan gaske. Kuma ba wai ni kadai ba ni dan manoma ne gaba da baya. Cikin gidanmu akalla mun kai 30 banda kuma ƴan uwa wanda suke nan kowa ya fuskanci irin wannan asarar da na fuskanta sakamakon tsuntsu gaskiya. Asarar tana da yawa gaskiya. Biyan yara dududu nawa zaka biya su wanda he shinkafa ta fara durar madara ne zaka dauki yara. Barna tsuntsu kudin da zai zo a sati daya ya ci shinkafa sama da 20 ko 30 ko 40 yara fa nawa zaka dauke su in ka dauke su 40 ne ko 50. Wannan ko ana maganar 30 ka ji gona 30 ko 40 ko 50 babu.
1: Muhallinka rayuwarka.
2: Amma yayin da manoma ke kokarin kare amfanin gonarsu tambayar ita ce shin sun taba kai koken wannan matsala ga hukumomi kuma wanne mataki aka dauka? Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga kuma shugaban hadaddiyar kungiyar manoma ta kasar reshen jihar Jigawa ya bayyana yadda suka mika koken nasu ga gwamnatin jihar Jigawa tare da shawarar da suka baiwa gwamnatin domin magance matsalar.
3: Tsuntsayen da muka sani wanda suke zuwa nan yankin jihar Jigawa suke addabar mutane daga yankin Jigawa ma har Gombe har Bauchi da Yobe duk tsuntsayen ne guda ɗaya ne su da ake kiransu Quila bat wasu yan kankanan tsuntsaye ne inda hasken rana suka wuce duk hasken ranar babu da haka suka sauka a gona lokaci ɗaya za su lalata ta. Yanzu banan mun sa kali ma a gona in suka zo suka sauka akan gonar suna danna kallin kasa su cinye shinkafar ko su yi ga karkahi su cinye shinkafar. To a fi sabilillahi mun yi magana da mai girma gwamnatin jihar Jigawa muna meeting da shi na sector meeting an kawo shawarwari akan yanda za a yi da tsuntsayen nan. Shine muka ba da shawara akan wannan kwanan tsuntsaye a tunkari damuna a tare su domin ta'adin rani ma na noman rani bai kai ta'adi na damuna ba saboda akwai shinkafa da majority mutane na jihar Jigawa da suke yi yafi ne mutum zai yafa kamar hectare 50 hectare 20 hectare 30 wannan ba ta ruwa da kali kuma lokacin da za ta nema ruwa ne iya gindinka ya cibiyarka in tsuntsayen nan suka zo zazzage ta suke suna kade ta. To shine a wannan lokacin muka bada shawara kuma mai girma gwamna ya gamsu da wannan shawara da muka bayar a dauko masu feshi da jirgin sama kuma a nemi magani mai kyau wanda za a yi feshin nan da shi. Misalin karfe 5:30 zuwa 6 tsuntsayen nan suna komawa gidansu cikin kacala. To a wannan lokacin in an yi sabe na jejin da suke da wuraren da suke a cikin kacala a wannan lokacin za a tahi da jirgi direban jirgi za a samu mutum masanin wannan jejin a yankin guri ne a yankin auyo ne a yankin ringin ne yankin birnin kudu ne gwaram ne ko ina ne yankin da suke za a samu masana jeji shugabannin manoma za su shiga gaban wannan jirgi a tafi da su ko kuma a yi sabe a ji a nuna direban jirgin. Misalin karfe 5:30 zuwa 6:30 sun koma gidajensu da ƴaƴansu da koyinsu gaba ɗayan aka yi wannan feshin. To in Allah ya da za a samu sauki 100%. In ku da rana da man ka je kai ba tsuntsu kai feshi ba yana gun neman abincinsa. Bangare biyu za mu bai shawara ita bangaren gwamnati da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha a fi sabilillahi yanzu in an zo ba da packet input na harkan noma da ake ba da gudunmawa ya kamata a auna hectare daya wato 2.5 ai ka 2.5 kenan ita ce hectare daya ya kamata a auna ta a ga kali kimanin kali nawa ne zai rufe ta. Duk ma duk manomin da za a zo a bashi wani kayan noma na bashi ana hadawa da wannan kali na kimanin hectare daya shi ma a sa kudin sa a bashi tunda yawancin manoman mu ba su da kudin da na sayan kalin nan. Su kuma manoma abinda muke kira gare su duk lokacin da ka karbi kayan bashi na noma kayi kokari ka biya domin a ji dadin ba wani
4: hallinka rayuwarka.
2: Thank you. Daya daga cikin manoma da suka gaje suka ga yau ya bayyana hanyoyin da suka bi wajen korar tsuntsayen daga gonakin su da dalilin da yasa suke ganin daukar yara dake busa kayan busa na taimakawa wajen magance matsalar tare da bayyana bambancin da ya lura da shi tsakanin tsuntsayen bana da waɗanda suka saba gani a shekarun baya.
0: Mana siyan kali kaman aika daya za ta ci roll kaman shida kowane roll ana saida 8,000 na kali zaka dauki yan kodago za su je su baza ma shiya a gonarka an shakta ce kwa za ta ci kaman roll yayi a hirma ko zuwa kasa haka duk zaka dauki mutane su je su baza ma shi kuma an baka yi wannan ba zaka da yara an aika daya ce zaka dauki kaman mutum biyu daya tsaya daga gabar daya daga yamma akwai sarewa da ake siya ana siyan ta 5,000 6,000 hawan hawa ce za su dinga busawa wannan an ya gaji daga safa zuwa zahar sai su je su karbe su amma wannan tsuntsaye gaskiya sun mutuwa mutane ta'adi talakawa 100% akwai mutanen da kare a zikin su tazo tunda wani bai samu buhu uku ba ko hudu ya batar kudi ya 200 ko 150 bai samu buhu hudu ba nawa ce yin gafar an ba mu ya ka ba mu manoma za mu yi asara tunda gwamnati Allah bai sa ta kawo mana tallafi ba mu dai ba mu ga tallafin da gwamnati ta kawo ba amma tunda akwai mutane suna shiga gidan rediyo su ba suna sanarwa a kullum ga tsuntsaye gwamnati ta kawo mutane dauki ta kawo musu tallafi mu dai Allah bai bada iko sun kawo ni dai ban gani ba da idona ko ban tabbatin wanda yace gwamnati ta kawo ba ba tallafin da gwamnati ta bai manoma bana duk kowa da ba da sare wani zai je ya karbi bashi ya gudu a ko ina ne mai karamin karfi kuma noma yanzu ya koma sai kana da kudi an baka da kudi ba kai saka yin noma ba sani na ban taba ganin tsuntsu wanda Allah ya jarabe mu irin bana ba ana yin sa amma bai taba na bana ba bai kama kafar wannan na bana ma saboda du wannan nan zai yawo sa sanin mutum kowa zai ce bai taba ganin sa ba saboda baya jin kura sai ka je kansa an baka je kansa ba zai tashi ba ina tashi ba kuma gaba zai zauna an ya bar gona kuma zai je gona makoci hiwa makocin ka ina nan da abun busar sa sarewa sa ina busawa an ba sarewa zai dauki silbar matarsa irin tarin silbar nan ya tafi da ya muna bukatar gwamnati da ma ta kawo mana dauki na masana su ne tunda tana tare da masana wanda za su kawo dauki na fehe ne ko na wasu abubuwa sara kawai sai dai mu bar Allah idan zai miyar mana duk misali wannan ba zai yi ba tunda akalla gona yanzu ka karbe ta haya yanzu aika da ana karbar ta 150 ka zo haro 30,000 da su yan komi da su dahe har kada taki gonar ka yadda ta 150 sun ka karba haya to kuma zan zo ya zo ya cinye maka banda wahalalin ka fa banda hauran su tiran ciyawa su magane su waye to ka zo tsuntsu ya cinye akwai wani makotin mu ya kai 1000 yayi 730 ya samu gonar sa ma haya yi ba ta saboda bai sai ba bai ma bai sai noma ta ba sai dai ba da ta haya.
1: Muhallinka rayuwarka.
2: To amma waɗannan tsuntsaye daga ina suke fitowa? Me ke jawo su zuwa gonakin manoma? Kuma shin akwai wani yanayi na musamman da ke sa yawaitar su? Masanin harkokin noma Sani Atafi ya bayyana abin da ke kawo su da kuma matakan da ya kamata manoma su dauka domin magance matsalar su.
5: Yawancin tsuntsayen da muka fi sabawa da su shine irin wanda muka fi kira da jambakin nan waɗanda su ne muke gani a koda yaushe suna barna a gonaki musamman gonakin shinkafa in kuma yanayin sanyi ne gonakin alkama koda gero da dawa ma a lokacin da suka yi ana samun tsuntsaye masu dimbin yawa suna musu barna saboda wani yanayi da aka samu a wasu kasashe na daban cikin Afirka da kasashen Turai da sauransu waɗanda suke fama da sanyi to yanzu bisa rahotanni da muke samu a waɗannan ƴan satittika ana fadin cewa kasashen Turai inda suke fama da sanyi zafin ya tsananta tsananin zafi har mutane yakan kashe to mafi yawanci tsuntsayen su suna yin hijira daga waɗannan gurare nasu sukan dawo nan haka kamar lokacin da ake tsananin sanyi an sha samun irin waɗannan tsuntsaye da sanyin in yayi yawa a can sukan yi hijira su bar kasashen su su taho nan kuma su dawo area mu ta nan a Hadeja Valley Project wanda ake kira da Hadeja Ungur Wetland to alal hakika yanzu misali akwai tsuntsaye da muka samu report akwai tsuntsaye da dama da ake gani waɗanda ba tsuntsaye ne irin namu na nan ba sun yi gudun hijira saboda tsananin zafin da yake damun su a can kasashen da suke to gaskiya suna nan a tattare a yanzu kuma mafi yawanci abinci da za su rika samu shine a gonakin mu idan kuma misali zafin yayi sauki suna iya komawa amma hangar kimiya akwai hanyoyi da dama ba sai misali mutum ya zo yana zuba magani ba idan misali kace zaka zuba magani a wani abu a ci to ba wai su tsuntsayen kadai ba wasu halittun za su iya ci kuma zai iya halakar mana da dabbobin mu da wasu abubuwa namu na gida kuma haka idan misali waɗannan tsuntsaye sun ci wannan magunguna da aka zuba mutane ma za su iya kama su su ci kuma zai iya musu illa kamar yadda muke sa kali a sa net a gonaki a iya kama su ko kuma a samu wani dai nau'i na abubuwan da za a rika kadawa to waɗannan zai iya kore su yana iya kuma tarwatsa su idan sun yi yawa ne za a sanar da al'umma a dauki matakin yin feshi shi domin a kashe su gaba daya. Idan kuma ba su yawa ba, to manoma muna so su yi kokari su rika samun damar da yadda za su kore su.
1: Muhallinka rayuwarka.
2: Manoma na jiran dauki daga gwamnati yayin da a halin yanzu wasu daga cikin su ke ci gaba da daukar yaran haya domin su zauna a gonakin nasu suna busa kayan busa da fatan za su iya kare abin da suka shuka daga tsuntsayen da suka addabe su. Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokai da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Musamman Hafsat Abubakar wakiliyarmu daga jihar Jigawan Nigeria da ta taimaka wajen haduwar wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
6: Can gaida Nasiru da wannan shiri na muhallin rayuwarka. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamarin da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai mayar da hankali ne akan matsalar tsuntsayen jambaki da ke lalata gona ko mai girmanta a daidai lokacin da suka jirfafe ta a wasu sassan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kamari har wasu manoma ke cewa dabarun da suka dade suna amfani da su wajen korar tsuntsayen sun kasa magance matsalar, lamarin da ya tilasta musu neman wasu sabbin hanyoyi. Alhaji Usman manomi ne da ya dade yana fuskantar irin wannan matsala, ya kuma bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu a bana, tare kuma da kwatanta tsuntsayen da cewa ba su taba ganin irin adadi wannan ba.
2: Ɗaya daga cikin matasan manoma na jihar Jigawa, mu dai cikin ikon Allah wannan matsalolin ta tsuntsu da muka ganta, mu ma karan kanmu ne da abin ya bamu mamaki. Da ya je kanyin ka barka ru ka kore, daga ya koma wani bangare a nan zaga kore ya koma wani bangaren je kara ci, kai kara zuwa ka kore ya dawo inda ka kore shi, saboda tsuntsunan da muka ga gaskiya magana mu abin da ya wuce dai tunanin mu. Gaskiya tsuntsunan ya kai wajen wata biyu muna tare da yar ila yanzu ma, kamar da tsuntsun da daga an fara zub da ruwan sama yana iya kauracewa, to ne yanzu kuma har yanzu muna tare dai, saboda wallahi wannan tsuntsun tunda muke da hekara nan da hekara 15 da muke noma ko zuwa ahirin, mu dai bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. Gaskiya abin da ya kawo mana wannan tsuntsun muna tunanin cewar kamar yanda muke tunanin baya, kamar yamma ba su yi noma da yawa ba, to shi sa tsuntsun yayi hijira ya dawo gare mu, to kuma ai abin ba haka yake ba, su ma yamman sun yi noma, amma su yamman tsuntsun damun da tsuntsun ya musu a yamma bai kai yanda ya damu Jigawa ba, duk saboda muna dan tuntubar mai manoman yamman yanda suke noman hinkafa, muna tambaye su ya yanayin tsuntsun da yake damun su, sai su ce mana gaskiya su bana tsuntsu bai zo musu kamar yanda yake damun Jigawa a bana ba. Mutu gonar da ake yin buhu 200 he kaji ana zancen tsuntsu ya cinye wajen buhu 40, tsuntsu ya ci gonar da ake buhu 100 he kaji ana magana an yi buhu 50, wata ayin gonar da ake buhu 60 ya gaji ana magana an yi buhu 20. Mu dai a rayuwarmu ba mu taba ga tsuntsu irin wannan ba. To akwai lokacin gwamna Ibrahim Samunu Tiraki muka samu irin tsuntsayen na yanzu sun fi na lokacin mulkin Samunu. A wannan lokacin mai girma gwamna Ije akai zuwa akai fisar tsuntsaye, to mu ma yanzu muna neman alfarma a matsayin mu na manoma matasa masu son ci gaban kansu, muna neman alfarma gwamna idan ya ji wannan abin na mu ma mana fisar tsuntsun nan. Mu wannan tsuntsayen ba mu san daga irin wani gari suka zo mana ko wata iriyar duniya suka zo ba, saboda ba a taba ganin tsuntsu ba irin wannan ba. Inda ka san zuma, tafiyar zuma yanda yake za ka ga tsuntsu ya sauka hinkafar ka, u ka je ka yi ihu ka kore ko ka sa wannan abun busa wannan ya tahi, kana kafin ka je wani gurbin wani ya kara sauka wani gurbin, idan ka je kan hinkafar ka yake ga duk in ta gama kanta yake ga duk ya zuba takar.
3: Muhallinka rayuwarka.
0: A baya manomi sun yi amfani da hanyoyi mabambanta domin kare gonakinsu, amma a cewar wasu daga cikin manoman duk da kokarin da suka yi tsuntsayen na ci gaba da dawowa suna lalata amfanin gonarsu. Umar Muhammad ya bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu da kuma abin da suke ganin ya jawo zuwansu waɗannan gonaki nasu.
4: Akwai mutumin da san cinye mari ya aika bima ko buhu bi bai samu ba, wannan mai aika dai mai nawa makota na ma suna nan, he dai mutum an baka da kuɗi ma dai ka sai kali ka saka ai zo gun mai sayayyin kafar ka, in Allah ya kai mu ranar bugo ka karbi kuɗi ka karbi kuɗin sa kai ma ya baka wannan kuɗin ka, to kuma in baka samu ka sa kali bai dai ka rada kuriyan ka kana kai su kullun suna wuni a gona daga karfe 6 zuwa karfe 7 na yamma. Du da yake dai Allah bai kawo mana gonar ta kawo mana tallafi na tsuntsaye ba na wani fehi na rayuwa saboda na zamani, amma tsuntsaye gaskiya bane sun ba mu wahala 100%. Gaskiya mu muna zamanin yunwa ce ta rayuwa saboda an shiga yanayi na yunwa, saboda ba su da abincin da su ma za su yi saka suka zo suka dame mu, suna da abinci ba sa mana irin wannan kamar da mana ma kuma ta yi jinkiri, da a ce da mana ba ta yi jinkiri ba ko irin gerin zanzu da yake fitowa na zagiyar kogi kansa suke zuwa da hazi na sauran gurbi da yake da mana ta hazi gaba da mu kudare du ana yin sa, kuma bana da mana ta yi jinkiri, amma yanzu sun danyi sauki anan sun koma dugun da tsaye yake yanzu suna ta nan ce suna kore zambu mu hanyoyin da muke bi kali muke zuwa na kamun kifi muke siya muke sakawa gonakan mu an gonar kan an hektare ce ma da wannan kali zaka rufe ta du an kana da damar siya amma ba ka da damar siya zaka je ka karo bahin kudi dukun da kudi yake ka je ka siya amma ba ka saka kali ba to zaka je ka ko ka nauni a gona ko ka na dauko dan godo ko ko ka kai wa yaranka amma an ba kai wannan ba to an yakata da yace ko mu biyar ba ka samu ba ba tsira idan su kuma ciyawa kawai ba komi a gurgur
0: yanzu haka wasu manoma sun koma amfani da yara da suke dauka haya domin su zauna a gonakin su suna busa sarewa da sauran dabaru domin hana tsuntsayen sauka akan amfanin gonar su ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran
5: mutum uku ne in gona aika ku ci mutum za ta iya iban mutum hudu daya gefen dama daya hagu daya gefe tun daga asuba zuwa har ƙarfi in ka kai azhar in ka ci abinci ka yi ruwa neman maki har gida daga dai asuba har magarba ke kawa imam mutum daya dubu kwaki bahi imam mutum uku ko hudu haka imam mutum uku ko hudu in gona da yawa ce dai ana iban mutum hudu in kuma bata fa aika uku ba na iban mutum uku haka dai ake zuwa ga yinwa kuma in aka tahi ga in suka sako ka dinga hurawa bakin ka yana gajiya kana jin hurawa kuma batun kai dinga gajiya kana hurawa suna kawowa hajeji masu abincin siyarwa suna biyan ma kankari
6: dasuwa ba wani ne yake da hina a duk gudu muke tafiya mu je mu kore shi in kafa yake ci ana bin 3,000 ko 2,500 ana ba eh ina haya to tai maganin wannan mutar ba na so in suna zuwa suna yi wa mutane barna suna sa mutane asara
7: mun ga tsuntsu yasa kwayin kawa da yau saruwa muke busawa he sau mun yi ita in muka hura hine he fita amma muka bar shinkafa yake da zagewa yake hanyar ruwa karfe 5 eh na asuba muka zo karfe 5 he mun kai habi
4: eh
7: in aka ji abinci ranar habi karfe 5 he an kai magariba ake tahi da ko yaushe ma da safa da rana duk ina ba awa biyu ne daga karfe 5 zuwa karfe 5 mun tashi yayin ya karace kuma za a ci gaba da yi 3,000 ne mutum uku ne suke zuwa daga farko he zuwa can kasa he wancan he da barin arewa he na hagu wallahi kawai mun dinga hura bakin mu ne yake gajiya mun dinga tayi sun tayi sun bar gurbin da mu da yanayi sun dawo kuma he mu kara tayi mu dinga hurawa he sun kara tafiya he mun je mun yi kwararru da muke samun kudin abinci ana kawowa eh na siyarwa eh

0: Ibrahim Aliyu Bra wanda shi ma manomi ne ya sake mika koken su ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa tare da bayyana irin asarar da tsuntsayen ke jawo musu.
1: Gaskiya abin da yake faruwa mu manoma muna cikin wani yanayi sakamakon wani ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana na tsuntsaye wanda mun dau shekaru muna noma muna ganin tsuntsaye amma fa bamu taba ganin tsuntsu irin wannan ba. Eh to wayannan tsuntsayen muna sa yara tana korar tsuntsu da abun busa haka da abun fanteka haka ko langa ana duka na da suna tafiya. Ne yanzu kuma gaskiya ba sa tafiya. Dan ne yanzu kana dan kora gaba za su yi su sauka. Duk yadda za ka yi ba za su tafi ba. Wannan tsuntsu ya karya mutane da yawa a jihar Jigawa. To a matsayin mu na manoma muna roko gwamnatin jihar Jigawa da ya duba wannan al'amarin. Gaskiya muna cikin wani yanayi. Ba mu da kuma wata hanyar da za mu kai koken mu face wannan kafar sadarwa mai albarka. Dan haka muna neman a isar da sakon mu gun mai girma gwamna ya duba Allah ya duba manzansa wannan hali da muke ciki na wannan tsuntsaye a tausaya mana a kawo mana dauki. Eh wannan hanyoyi da muka dauka mu a tasowar mu da yanda muka ga iyayen musana ya majority haka ake yi na dadin in an yi hakan ana samun sauki kuma in ruwan sama ya sauka tafiya suke na yanzu ba sa tafiya sun ki tafiya ko ina duk hanyar da ya kamata mu bi mun bi to ba sa tafiya gaskiya to gaskiya bambancin da aka samu da na yanzu na baya suna barna amma ba barna irin wannan ba da safe ne tsuntsaye fa suke sauka haka da kuma yammaci na baya idan an kore su gaskiya suna tafiya ba za ma su dawo wannan yankin ba inda da masu mu korar tsuntsu na baya ba su kai wannan yawa ba saboda na yanzu zuga guda inda ka san tafiyar jirgiya gaskiya ni dai a matsayina na manomi a banan nan nayi asarar da gaskiya tana da yawan gaske kuma ba wai ni kadai ba ni dan manoma ne gaba da baya cikin gidan mu akalla mun kai 30 banda kuma ƴan uwa wanda suke nan kowa ya fuskanci irin wannan asarar da na fuskanta sakamakon tsuntsu gaskiya asarar tana da yawa gaskiya biyan yara dududu nawa zaka biya su wanda he shinkafa ta fara durar madara ne zaka dauki yara barna tsuntsu kudin da zai zo a sati daya ya ci shinkafa sama da buhu 20 ko 30 ko 40 yara fano za ka dauke su in ka dauke su 40 ne ko 50 wannan ko ana maganar buhu 30 ka ji gona buhu 30 ko 40 ko 50 babu
0: muhallinka rayuwarka
2: amma yayin da manoma ke kokarin kare amfanin gonar su tambayar ita ce shin sun taba kai koken wannan matsala ga hukumomi kuma wannan mataki aka dauka Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga kuma shugaban hadaddiyar kungiyar manoma ta kasar reshen jihar Jigawa ya bayyana yadda suka mika koken nasu ga gwamnatin jihar Jigawa tare da shawarar da suka bayo gwamnatin domin magance matsalar
3: tsuntsayen da muka sani wanda suke zuwa nan yankin jihar Jigawa suke addabar mutane daga yankin Jigawa ma har Gombe har Bauchi da Yobe duk tsuntsayen ne guda ɗaya ne su da ake kiransu killer bat wasu yan kankanan tsuntsaye ne inda hasken rana suka wuce du hasken ranar babu da haka suka sauka a gona lokaci ɗaya za su lalata ta yanzu banan mun sa kalima a gona in suka zo suka sauka kan gonar suna danna kallin kasa su cinye shinkafar ko su yi ga karkashi su cinye shinkafar to a fi sabilillahi mun yi magana da mai girma gwamnatin jihar Jigawa muna meeting da shi na sector meeting an kawo shawarwari akan yadda za a yi da tsuntsayen shine muka ba da shawara akan wannan tsuntsaye a tunkari damuna a tare su domin ta'adin rani ma na noman rani bai kai ta'adi na damuna ba saboda akwai shinkafa da majority mutane na jihar Jigawa da suke yi yafi ne mutun zai yafa kamar hekta 50 hekta 20 hekta 30 wannan ba ta ruwa da kali kuma lokacin da za ta nuna ma ruwa ne iya gindinka iya cibiyarka in tsuntsayen suka zo zazzage ta suke suna kade ta to shine a wannan lokacin muka ba da shawara kuma mai girma gwamna ya gamsu da wannan shawara da muka bayar a dauko masu feshi da jirgin sama kuma a nemi magani mai kyau wanda za a yi feshin nan da shi misalin karfe 5:30 zuwa 6 tsuntsayen suna komawa gidansu cikin kacala to a wannan lokacin in an yi sabe na jejin da suke da wuraren da da suke a cikin Kacala a wannan lokacin da tahi da jirgi direban jirgi za a samu mutum masanin wannan jejin a yankin guri ne a yankin Auyo ne a yankin Ringin ne yankin Birnin Kudu ne Gwaram ne ko ina ne yankin da suke za a samu masana jeji shugabannin manoma za su shiga gaban wannan jirgi a tafi da su ko kuma a yi sabi a jiya nuna direban jirgin misalin karfe 5:30 zuwa 6:30 sun koma gidajensu da ƴaƴansu da koyinsu gaba ɗaya aka yi wannan feshin to in Allah ya yarda za a samu sauki 100% in ku da rana da man ka je kai babba tsuntsu kai feshi ba yana gun neman abincin sa bangare bi za mu bai shawara ita bangaren gwamnati da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha a fi sabilillahi yanda in an zo bada packet input na harkan noma da ake bada gudunmawa ya kamata a auna hectare daya wato 2.5 ai ka 2.5 kenan ita ce hectare daya ya kamata a auna ta a ga kali kimanin kali nawa ne zai rufe ta duk manomin da za a zo a bashi wani kayan noma na bashi ana hadawa da wannan kali na kimanin hectare daya shi ma a sa kudin sa a bashi tunda yawancin manoman mu ba su da kudin da na sayan kalin nan su kuma manoma abin da muke kira gare su duk lokacin da ka karbi kayan bashi na noma kayi kokari ka biya domin a ji dadin ba wani
4: halinka rayuwarka
2: Daya daga cikin manoma da suka gaje suka ga yau ya bayyana hanyoyin da suka bi wajen korar tsuntsayen daga gonakin su da dalilin da yasa suke ganin daukar yara dake busa kayan busa na taimakawa wajen magance matsalar tare da bayyana bambancin da ya lura da shi tsakanin tsuntsayen bana da waɗanda suka saba gani a shekarun baya
5: mana sayan kali kaman aika daya za ta ci roll kaman shida kowane roll ana sayar da 8,000 na kali zaka dauki yan kodago za su je su baza ma shiya a gonar ka an hekta ce kwa za ta ci kaman roll yayi a hirma ko zuwa kasa haka duk zaka dauki mutane su je su baza ma shi kuma an baka yi wannan ba zaka da yara an aika daya ce zaka dauki kaman mutum biyu daya tsaya daga gabar daya daga yamma akwai sarewa da ake siya ana siyan ta 5,000 hawan hawati za su dinga busawa wannan an ya gaji daga safa zuwa za su je su karbe su amma wannan tsuntsaye gaskiya sun mugo mutane da adi talakawa 100% akwai mutanen da kare a zigin su ta zo tunda wani bai samu buhu uku ba ko hudu ya batar kudi ko 100 bai samu buhu ba nawa ce yin gafar an ba mu ya ka ba mu manoma za mu yi asara tunda gwamnati Allah bai sa ta kawo mana tallafi ba mu dai ba mu ga tallafin da gwamnati ta kawo ba amma tunda akwai mutane suna shiga gidan rediyo sawa ba suna sanarwa kullum ga tsuntsaye gwamnati ta kawo mutane dauki ta kawo musu tallafi mu dai Allah bai bada iko sun kawo ni dai ban gani ba da ido na ko ban tabbaci wanda yace gwamnati ta kawo ba ba tallafin da gwamnati ta bai manoma bana duk kowa da ba da sare wani zai je ya karbi bashi ya gudu a ko ina ne mai karamin karfi kuma noma yanzu ya koma kai kana da kudi an baka da kudi ba kai saka yi noma ba sani na ban taba ganin tsuntsu wanda Allah ya jarabe mu irin bana ba ana yin sa amma bai taba na bana ba bai kama kafar wannan na bana ma saboda du wannan nan zai ya wuce sanin mutum kowa zai ce bai taba ganin sa ba saboda baya jin kora he ka je kansa an baka je kansa ba zai tahi ba ina tahi ba kuma gaba zai zauna an ya bar gonar kuma zai je gonar makoci shi ba makocin ka ina nan da abun busar sa sarewa sa ina busawa an ba sarewa zai dauki silbar matar sa irin tiran silbar ne ya tafi da ya muna bukatar gwamnati da mata kawo mana dauki na masana su ne tunda sun tana tare da masana wanda za su kawo dauki na fehe fehe ne ko no wasu abubuwa sara kawai sai dai mu bar Allah idai zai miyar mana du misali wannan ba zai yi ba tunda akalla gona yanzu ka karbe ta haya haya yanzu aika da ana karbe ta 150 ka zo haro 30,000 da su yan komi da su dahi har kada taki gonar ka yadda ta 100,000 da san ka karba haya to kuma zan zo ya zo ya cinye maka banda wahalalin ka ba banda hauran su tiran ciyawa su magane su waye to ka zo sun zo ya cinye akwai wani makotin mu ya kai 700,000 ya samu gonar sa ma haya yi ba ta saboda bai sai ba bai ma bai sai noma ta ba idai ba da ta haya
6: Muhallinka rayuwarka
2: To amma waɗannan tsuntsaye daga ina suke fitowa me ke jawo su zuwa gonakin manoma kuma shin akwai wani yanayi na musamman da ke sa yawaitar su masanin harkokin noma Sani Atafi ya bayyana abin da ke kawo su da kuma matakan da ya kamata manoma su dauka domin magance matsalar su
7: yawancin tsuntsayen da muka fi sabawa da su shine irin wanda muka fi kira da jambakin nan waɗanda su ne muke gani a koda yaushe suna barna a gonaki musamman gonakin shinkafa in kuma yanayin sanyi ne gonakin alkama koda gero da dawa ma a lokacin da suka yi ana samun tsuntsaye masu dumbin yawa suna musu barna saboda wani yanayi da aka samu a wasu kasashe na daban cikin Afirka da kasashen Turai da sauransu waɗanda suke fama da sanyi mu. To yanzu bisa rahotanni da muke samu a waɗannan ƴan satittika ana fadin cewa kasashen Turai inda suke fama da sanyi zafin ya tsananta. Tsananin zafi har mutane ya kankashe. To mafi yawanci tsuntsayen su suna yin hijira daga waɗannan gurare nasu sukan dawo nan. Haka kamar lokacin da ake tsananin sanyi an sha samun irin waɗannan tsuntsaye da sanyin in yayi yawa a can sukan yi hijira su bar kasashen su su taho nan kuma su dawo area mu ta nan a Hadeja Valley Project wanda ake kira da Hadeja Ungur Wetland. To alal hakika yanzu misali akwai tsuntsaye da muka samu report akwai tsuntsaye da dama da ake gani waɗanda ba tsuntsaye ne irin namu na nan ba sun yi gudun hijira saboda tsananin zafin da yake damun su a can kasashen da suke. To gaskiya suna nan a tattare a yanzu kuma mafi yawanci abinci da za su rika samu shine a gonakin mu. Idan kuma misali zafin yayi sauki suna iya komawa amma hangar kimiya akwai hanyoyi da dama ba sai misali mutum ya zo yana zuba magani ba. Idan misali kace zaka zuba magani a wani abu a ci to ba wai su tsuntsayen kadai ba wasu halittun za su iya ci kuma zai iya halakar mana da dabbobin mu da wasu abubuwa namu na gida. Kuma haka idan misali waɗannan tsuntsaye sun ci wannan magunguna da aka zuba mutane ma za su iya kama su su ci kuma zai iya musu illa. Kamar yadda muke sa kali a sa net a gonaki a iya kama su ko kuma a samu wani dai nau'i na abubuwan da za a rika kadawa to waɗannan zai iya kore su yana iya kuma tarwatsa su. Idan sun yi yawa ne za a sanar da al'umma a dauki matakin yin feshi domin a kashe su gaba daya. Idan kuma ba su yi yawa ba to manoma muna so su yi kokari su rika samun damar da yadda za su kore su.
6: Muhallinka rayuwarka.
2: Manoma na jiran dauki daga gwamnati yayin da a halin yanzu wasu daga cikin su ke ci gaba da daukar yaran haya domin su zauna a gonakin nasu suna busa kayan busa da fatan za su iya kare abin da suka shuka daga tsuntsayen da suka addabe su. Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokai da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Musamman Hafsat Abubakar wakiliyarmu daga jihar Jigawan Nigeria da ta taimaka wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Da Nasiru da wannan shiri na muhallin rayuwarka. Na zubar mu jin shakata.

fatan an nishadanci da wannan waka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa masu garkuwa da matasa 20 da aka sace a hanyar su ta tafiya sansanin horar zama su yi wa kasa hidima a jihar Imo sun baiwa iyayensu adin sawoyi 24 da su biya naira biliyan 1 mutane sama da 4000 ne suka rasa ransu sanadiyar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo haka nan kun ji cewa ƴan tawayen Houthi sun zargi Saudiya da kai harahare sana babban birnin kasar Yemen a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman matun dai Husaini da ya hidimar sada mu da ku kai tsaye ka misali ke cewa mu kwana lafiya

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai mayar da hankali ne akan matsalar tsuntsayen jambaki da ke lalata gona ko mai girmanta a daidai lokacin da suka durfafe ta a wasu sassan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kamari har wasu manoma ke cewa dabarun da suka dade suna amfani da su wajen korar tsuntsayen sun kasa magance matsalar, lamarin da ya tilasta musu neman wasu sabbin hanyoyi. Alhaji Usman manomi ne da ya dade yana fuskantar irin wannan matsala, ya kuma bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu a bana, tare kuma da kwatanta tsuntsayen da cewa ba su taba ganin irin adadi wannan ba.
2: Ɗaya daga cikin matasan manoma na jihar Jigawa, mu dai cikin ikon Allah wannan matsalolin ta tsuntsu da muka ganta, mu ma karan kanmu ne da abin ya bamu mamaki. Da ya je kanyin ka barka ru ka kore, daga ya koma wani bangare a nan zaga kore ya koma wani bangaren ije kara ci kai kara zuwa ka kore ya dawo inda ka kore hin, saboda tsuntsunan nan muka ga gaskiya magana mu abin da ya wuce dai tunanin mu gaskiya. Gaskiya tsuntsun nan ya kai wajen wata biyu muna tare da har ila yanzu ma, kamar da tsuntsun da daga an fara zubda ruwan sama yana iya kauracewa, to ne yanzu kuma har yanzu muna tare dai, saboda wallahi wannan tsuntsun tunda muke da hekara nan da hekara 15 da muke noma ko zuwa ahirin, mu dai bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. Gaskiya abin da ya kawo mana wannan tsuntsun muna tunanin cewar kamar yanda muke tunanin baya, kamar yamma ba su yi noma da yawa ba, to shi yasa tsuntsun yayi hijira ya dawo gare mu, to kuma ai abun ba haka yake ba, su ma yamman sun yi noma, amma su yamman tsuntsun damun da tsuntsun ya musu a yamma bai kai yanda ya damu Jigawa ba, duk saboda muna dan tuntubar mai manoman yamman yanda suke noman hinkafa, muna tambaye su ya yanayin tsuntsun da yake damun su, sai su ce mana gaskiya su ba na tsuntsu bai zo musu kamar yanda yake damun Jigawa ba. A bana ba mutu gonar da ake yin buhu 200 sai kaji ana zancen tsuntsu ya cinye wajen buhu 40, tsuntsu ya ci gonar da ake buhu 100 sai kaji ana magana an yi buhu 50, wata ayin gonar da ake buhu 60 ya gaji ana magana an yi buhu 20. Mu dai a rayuwarmu ba mu taba ga tsuntsu irin wannan ba. To akwai lokacin gwamna Ibrahim Samunu Tiraki muka samu irin tsuntsayen na yanzu sun fi na lokacin mulkin Samunu. A wannan lokacin mai girma gwamna Ije akai zuwa akai fisar tsuntsaye, to mu ma yanzu muna neman alfarma a matsayinmu na manoma matasa masu son ci gaban kansu, muna neman alfarma gwamna idan ya ji wannan abu na mu ma mana fisar tsuntsun nan. Mu wannan tsuntsayen ba mu san daga irin wani gari suka zo mana ko wata iriyar duniya suka zo ba, saboda ba a taba ganin tsuntsu ba irin wannan ba. Inda ka san zuma, tafiyar zuma yanda yake za ka ga tsuntsu ya sauka hinka barka, ka je ka yi ihu ka kware ko ka sa wannan abun busa wannan ya tahi, kana kafin ka je wani gurbin wani ya ƙara sauka wani gurbin, idan ka je kan hinka barka sai ka ga duk in ta gama kanta sai ka ga duk ya zuba takar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A baya manomi sun yi amfani da hanyoyi mabambanta domin kare gonakinsu, amma a cewar wasu daga cikin manoman duk da kokarin da suka yi tsuntsayen na ci gaba da dawowa suna lalata amfanin gonar ta domin kare gonakinsu. Umar Muhammad ya bayyana.

0: kan amfanin gonar su. Ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran.
1: Mutum uku ne, in gwanar aika ku ce mutum za ta iya iban mutum hudu, ɗaya gefen dama, ɗaya hagu, ɗaya gefe. Tun daga asuba zuwa har ƙarfi, in ka kai azhar, in ka ci abinci, in ka ruwa, neman maki har gida. Daga ɗaya asuba har magariba ke kaiwa. Iman mutum ɗaya dubu kwa ke bahi, iman mutum uku ko hudu, haka iman mutum uku ko hudu. In gwanar da yawa ce dai ana iban mutum hudu, in kuma bata fa'ika uku ba na iban mutum uku, haka dai ake zuwa. Ga yunwa kuma in aka tahi ga in suka sako ka dinga hurawa bakin ka yana gajiya. Kana jin in hurawa kuma batun ka idinga gajiya kana hurawa suna kawo hajeji masu abincin siyarwa suna biyan ma kan kari
2: da suwa ba wani ne yake da hina a dugudu muke tafiya mu je mu kore shi in kafa yake ci ana bin 3,000 ko 2,500 ana ba ina haya to tai maganin wannan majar ba na so in suna zuwa suna yi wa mutane barna suna sa mutane asara
3: mun ga tsuntsu ya sa kwayin kawa da saduwa muke busawa sai sau mun yi tahi in muka hura shi ne sai ya fita amma muka bar shi kafa yake zage yake hin yawa ruwa karfe 5 eh na asuba in muka zo karfe 5 sai mun kai shi abi
4: eh
3: in aka ji abinci ranar haihu karfe 5 an kai magariba ake tahi da ko yaushe ma da safe da rana duk ina ba awa biyu ne daga karfe 5 zuwa karfe 2 mun tashi mun tahi yaren ya karce kuma za a ci gaba da yi 3,000 ne mutum uku ne suke zuwa daga farko sai zuwa can kasa sai wancan sai da barin arewa sai na hagu wallahi ko mun dinga hurawa bakin mu ne yake gajiya mun dinga tayi sun tayi sun bar gurbin zamu da yanayi sun dawo kuma sai mu ƙara tayi mu dinga hurawa sai sun ƙara tafiya sai mun je mun yi kwararru da muke samun kuɗin abinci ana kawowa sai na siyarwa eh

0: Rayuwarka.
1: Ibrahim Ali Ubra wanda shi ma manomi ne ya sake mika kokensu ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa tare da bayyana irin asarar da tsuntsayen ke jawo musu.
2: Gaskiya abin da yake faruwa mu manoma muna cikin wani yanayi sakamakon wani ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana na tsuntsaye wanda mun dau shekaru muna noma muna ganin tsuntsaye amma fa bamu taba ganin tsuntsu irin wannan ba. Eh to wayannan tsuntsayen muna sa yara tana korar tsuntsu da abun busa haka da abun fanteka haka ko langa ana duka na da suna tafiya. Ne yanzu kuma gaskiya ba sa tafiya dan ne yanzu kana dan kora gaba za su yi su sauka duk yadda za ka yi ba za su tafi ba. Wannan tsuntsu ya karya mutane da yawa a jihar Jigawa. To a matsayin mu na manoma muna roƙo gwamnatin jihar Jigawa da ya duba wannan al'amarin. Gaskiya muna cikin wani yanayi ba mu da kuma wata hanyar da za mu kai koken mu face wannan kafar sadarwa mai albarka. Dan haka muna neman a isar da sakon mu gun mai girma gwamna ya duba Allah ya duba manzansa wannan hali da muke ciki na wannan tsuntsaye a tausaya mana a kawo mana dauki. Eh wannan hanyoyi da muka dauka mu a tasowar mu da yanda muka ga iyayen musana ya majority haka ake yi na dadin in an yi hakan ana samun sauki kuma in ruwan sama ya sauka tafiya suke na yanzu ba sa tafiya sun ki tafiya ko ina duk hanyar da ya kamata mu bi mun bi to ba sa tafiya gaskiya. To gaskiya bambancin da aka samu da na yanzu na baya suna barna amma ba barna irin wannan ba da safe ne tsuntsaye fa suke sauka haka da kuma yammaci na baya idan an kore su gaskiya suna tafiya ba za ma su dawo wannan yankin ba indai da masu mu korar tsuntsu na baya ba su kai wannan yawa ba saboda na yanzu zuga guda inda ka san tafiyar jirgi. Gaskiya ni dai a matsayina na manomi a banan nan nayi asarar da gaskiya tana da yawan gaske kuma ba wai ni kadai ba ni dan manoma ne gaba da baya cikin gidanmu akalla mun kai 30 banda kuma ƴan uwa wanda suke nan kowa ya fuskanci irin wannan asarar da na fuskanta sakamakon tsuntsu. Gaskiya asarar tana da yawa gaskiya. Biyan yara dududu nawa zaka biya su wanda he shinkafa ta fara durar madara ne zaka dauki yara barna tsuntsu kudin da zai zo a sati daya ya ci shinkafa sama da buhu 20 ko 30 ko 40 yara fa nawa zaka dauke su in ka dauke su 40 ne ko 50 wannan ko ana maganar buhu 30 ka ji gona buhu 30 ko 40 ko 50 babu
3: muhallinka rayuwarka.

0: amma yayin da manoma ke kokarin kare amfanin gonar su tambayar ita ce shin sun taba kai koken wannan matsala ga hukumomi kuma wannan mataki aka dauka Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga kuma shugaban hadaddiyar kungiyar manoma ta kasar reshen jihar Jigawa ya bayyana yadda suka mika koken nasu ga gwamnatin jihar Jigawa tare da shawarar da suka bayo gwamnatin domin magance matsalar
1: tsuntsayen da muka sani wanda suke zuwa nan yankin jihar Jigawa suke addabar mutane daga yankin Jigawa ma har Gombe har Bauchi da Yobe duk tsuntsayen ne guda daya ne su da ake kiransu Quila bat wasu yan kankanan tsuntsaye ne inda hasken rana suka wuce du hasken ranar babu da haka in suka sauka a gona lokaci daya za su lalata ta yanda banan mun sa kalima a gona in suka zo suka sauka akan gonar suna danna kallin kasa su cinye shinkafar ko su yi ga karkaki su cinye shinkafar to a fisabilillahi mun yi magana da mai girma gwamnatin jihar Jigawa muna meeting da shi na sector meeting an kawo shawarwari akan yanda za a yi da tsuntsayen shine muka ba da shawara akan wannan tsuntsaye a tunkari damuna a tare su domin ta'adin rani ma na noman rani bai kai ta'adi na damuna ba saboda akwai shinkafa da majority mutane na jihar Jigawa da suke yi yafi ne mutun zai yafa kamar hectare 50 hectare a hirin hectare 30 wannan ba ta ruwa da kali kuma lokacin da za ta nuna ma ruwa ne iya gindinka iya cibiyarka in tsuntsayen suka zo zazzage ta suke suna kade ta to shine a wannan lokacin muka ba da shawara kuma mai girma gwamna ya gamsu da wannan shawara da muka bayar a dauko masu fishi da jirgin sama kuma a nemi magani mai kyau wanda za a yi fishin nan da shi misalin karfe 5:30 zuwa 6 tsuntsayen suna komawa gidansu cikin kacala to a wannan lokacin in an yi sabe na jejin da suke da wuraren da suke a cikin kacala a wannan lokacin za a tashi da jirgi direban jirgi za a samu mutum masanin wannan jejin a yankin guri ne a yankin auyau ne a yankin ringin ne yankin birnin kudu ne gwaram ne ko ina ne yankin da suke za a samu masana jeji shugabannin manoma za su shiga gaban wannan jirgi a tafi da su ko kuma a yi sabe a ji a nuna direban jirgin misalin karfe 5:30 zuwa 6:30 sun koma gidajensu da ƴaƴansu da koyinsu gaba ɗayan aka yi wannan feshin to in Allah ya yarda za a samu sauki 100% in ko da rana da mun kaje kai ba batsun duka yau feshi ba ina gun neman abincin sa bangare bi zamu bai shawara ita bangaren gwamnati da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha a fisabilillahi yanda in an zo bada packet input na harkan noma da ake bada gudunmawa ya kamata a auna hectare daya wato 2.5 ai ka 2.5 kenan ita ce hectare daya ya kamata a auna ta a ga kali kimanin kali nawa ne zai rufe ta duk manomin da za a zo a bashi wani kayan noma na bashi ana hadawa da wannan kali na kimanin hectare daya shi ma a sa kudin sa a bashi tunda yawancin manoman mu ba su da kudin nan na sayan kalin nan su kuma manoma abin da muke kira gare su duk lokacin da ka karbi kayan bashi na noma kayi kokari ka biya domin a ji dadin ba wani
2: hallinka rayuwarka
0: Daya daga cikin manoma da suka gaje suka ga yau ya bayyana hanyoyin da suka bi wajen korar tsuntsayen daga gonakinsu da dalilin da yasa suke ganin daukar yara dake busa kayan busa na taimakawa wajen magance matsalar tare da bayyana bambancin da ya lura da shi tsakanin tsuntsayen bana da waɗanda suka saba gani a shekarun baya
3: Mana sayan kali kaman aika daya za ta ci roll kaman shida kowane roll ana sayar da 8,000 na kali za ka dauki yan kodago za su je su baza ma shiya a gonarka an shakta ce kwa za ta ci kaman roll yayi a hirma ko zuwa kasa haka do za ka dauki mutane su je su baza ma shi kuma an baka yi wannan ba za ka dami yara an aika daya ce za ka dauki kaman mutum biyu daya tsaya daga gabar daya daga yamma akwai sarewa da ake siya ana siyan ta 5,000 hawan hawati za su dinga busawa wannan an ya gaji daga safa zuwa azhar sai je su karbe su amma wannan tsuntsaye gaskiya sun mugo mutane da adi talakawa 100% akwai mutanen da kare a zigin su ta zo tunda wani bai samu buhu uku ba ko hudu ya batar kudi ya da 200 ko 150 bai samu buhu ba nawa ce yin gafar an ba mu ya ka ba mu manoma za mu yi asara tunda gwamnati Allah bai sa ta kawo mana tallafi ba mu dai ba mu ga tallafin da gwamnati ta kawo ba amma tunda akwai mutane suna shiga gidan rediyon sawa ba suna sanarwa a kullum ga tsuntsaye gwamnati ta kawo mutane dauki ta kawo musu tallafi mu dai Allah bai bada iko sun kawo ni dai ban gani ba da idona ko ban tabbaci wanda yace gwamnati ta kawo ba ba tallafin da gwamnati ta bai manoma bana duk kowa da ba da sare wani zai je ya karbi bashi ya gudu a ko ina ne mai karamin karfi kuma noma yanzu ya koma kai kana da kudi an baka da kudi ba kai saka yi noma ba sani na ban taba ganin tsuntsu wanda Allah ya jarabe mu irin bana ba ana yin sa amma bai taba na bana ba bai kama kafar wannan bana ba saboda du wannan tsuntsu ya wuce sanin mutum kowa zai ce bai taba ganin sa ba saboda baya jin kura he ka je kansa an baka je kansa ba zai tashi ba ina tashi ba kuma gaba zai zaura an ya bar gonar kuma zai je gonar makoci shi ba makocin ka ina nan da abun busar sa sarewa sa ina busawa an ba sarewa zai dauki silbar matarsa irin tiran silbar nan ya tafi da ya muna bukatar gwamnati da ma ta kawo mana dauki na masana su ne tunda tana tare da masana wanda za su kawo dauki na fehe fehe ne ko wani abubuwa asara kawai sai dai mu bar wa Allah idan zai miyar mana duk misali wannan ba zai yi ba tunda akalla gona yanzu ka karbe ta haya haya yanzu aika da ana karbar ta 150 ka zo haro 30 da su yan komi da su dahi har kada taki gonar ka yadda tsaye ta 300 san ka karba haya to kuma zanzu ya zo ya cinye maka banda wahalalin ka fa banda hauran su tiran ciyawa su magane su waye to ka zo tsuntsu ya cinye akwai wani makotin mu ya kai 1000 yayi 700 230 ya samu gonar sa ma haya yi ba ta saboda bai sai ba bai ma bai sai noma ta ba idai ba dai ta haya
4: muhallinka rayuwarka
0: to amma waɗannan tsuntsaye daga ina suke fitowa me ke jawo su zuwa gonakin manoma kuma shin akwai wani yanayi na musamman dake sa yawaitar su masanin harkokin noma Sani Atafi ya bayyana abin da ke kawo su da kuma matakan da ya kamata manoma su dauka domin magance matsalar su
5: yawancin tsuntsayen da muka fi sabawa da su su ne irin wanda muka fi kira da jambakin nan waɗanda su ne muke gani a koda yaushe suna barna a gonaki musamman gonakin shinkafa in kuma yanayin sanyi ne gonakin alkama koda gero da dawa ma a lokacin da suka yi ana samun tsuntsaye masu dimbin yawa suna musu barna saboda wani yanayi da aka samu a wasu kasashe na daban cikin Afirka da kasashe shan turai da sauransu waɗanda suke fama da sanyi to yanzu bisa rahotanni da muke samu a waɗannan ƴan satittika ana fadin cewa kasashen turai inda suke fama da sanyi zafin ya tsananta tsananin zafi har mutane ya kankashe to mafi yawanci tsuntsayen su suna yin hijira daga waɗannan gurare nasu sukan dawo nan haka kamar lokacin da ake tsananin sanyi an sha samun irin waɗannan tsuntsaye da sanyin in yayi yawa a can sukan yi hijira su bar kasashen su su taho nan kuma su dawo area mu ta nan a Hadeja Bali project wanda ake kira da Hadeja Ungur Wetland to alal hakika yanzu misali akwai tsuntsaye da muka samu report akwai tsuntsaye da dama da ake gani waɗanda ba tsuntsaye ne irin namu na nan ba sun yi gudun hijira saboda tsananin zafin da yake damun su a can kasashen da suke to gaskiya suna nan a tattare a yanzu kuma mafi yawanci abinci da za su rika samu shine a gonakin mu idan kuma misali zafin yayi sauki suna iya komawa amma hangar kimiya akwai hanyoyi da dama ba sai yi misali tun ya zo yana zuba magani ba idan misali kace zaka zuba magani a wani abu a ci to ba wai su tsuntsayen kadai ba wasu halittun za su iya ci kuma zai iya halakar mana da dabbobin mu da wasu abubuwa namu na gida kuma haka idan misali waɗannan tsuntsaye sun ci wannan magunguna da aka zuba mutane ma za su iya kama su su ci kuma zai iya musu illa kamar yadda muke sa kali a sa net a gonaki a iya kama su ko kuma a samu wani dai nau'i na abubuwan da za a rika kadawa to waɗannan zai iya kore su yana iya kuma tarwatsa su idan sun yi yawa ne za a sanar da al'umma a dauki matakin yin feshi domin a kashe su gaba daya idan kuma ba su yi yawa ba to manoma muna so su yi kokari su rika samun damar da yadda za su kore su
4: muhallinka rayuwarka
0: manoma na jiran dauki daga gwamnati yayin da a halin yanzu wasu daga cikin su ke ci gaba da daukar yaran haya domin su zauna a gonakin nasu suna busa kayan busa da fatan za su iya kare abin da suka shuka daga tsuntsayen da suka addabe su. Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokai da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Musamman Hafsat Abubakar wakiliyarmu daga jihar Jigawan Nigeria da ta taimaka wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman. Da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa nan.
6: An gaida Nasiru da wannan shiri na muhallin rayuwarka da zubar mujin shakata.